0: Pino.
1: Kamusta ka mo mga ka-purpose? Kaya pa?
2: Yes!
1: Kinakaya pa?
2: Yes!
1: Ukon, kaya-kaya na?
2: Yes!
1: Upod kita sa pagdiskubre sang aton nga purpose kada Sabado. Diri lang sa Kamustahan with Pedro. Kamustahan with

0: 97.7 K5 News FM Iloilo. Kamustahan? Kamustahan with Pedro.
1: Alright, alright, alright. Good morning sa aton nga mga kapurpos, maayong aga gid. Welcome sa aton nga programa, Kapustahan with Pedro. So, sa subong at inion, ako na yung maupod sa inyo. Kay ang aton nga host, no, si Pastor Pedro. He's doing something for God and he is right now going sa kundiin man siya gindala sang Ginoo, no, subong at mga tinion. But now ari ko di subong sa inyo kag mga kapurpose, good morning. And I take this opportunity to thank ang aton nga CEO, Dr. Ramil Oy, and of course ang aton nga station manager, Warren French, and also ang ato diri nga isa sa mga pinaka halang dunno nga members ng K5, ang ato niya bossing Ray Umalay, no? Si Ray, SB Ray Umalay, ni upod ko ni siya sang una sa Balay Pokyuta, no, kung tawag ko namon, no, before, but yeah, so we are blessed, I am blessed to be here with you sa aton yung mga viewers sa Facebook Live kag sa aton mga listeners. Welcome gid kag maayong aga gid sa tanan. Right, nang before that, let's greet happy birthday sa mga nag-birthday subong sa ulog sang ilang kaadlawan. Happy, happy birthday. Alright, so before kita mag-start sang pulong sang Ginoo subong sa aton, let's listen to this music ng para ni Sir Paul.
2: Nobody says, you know, it's in my heart.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Bagong buhay, programa nga magahatag sang giya hindi lang para sa aton kaluwasan kundi para man sa kaayuhan sang aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sa aton susyudad kag komunidad. Gabay sa bagong buhay. Kaupod si Court Mediator Bishop Lerio Celeste.
2: Wala na sa rebellion, wala na sa droga, kung ang Ginoo God-fearing kakadlok sila kay mga katawan, kabati na sa pulong.
1: Gabay sa bagong buhay. Mabatian kada Sabado, alas 9, tugtog alas 9:30 sang aga, diri lang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Gabay sa bagong

0: Amen. Praise God. Hallelujah. Okay na. Technical. Kagisalamat sa tanan sa pataga sa mga listeners nato, no. Kaga praise God. Ari naman kita diri. Mamati naman kita sa pulong sa Ginoo. Kaga na tamyaw ko gali anay ang aton Bishop Lerio Celeste. Kag ang ato mga viewers and listeners, mayong aga, good morning, and shout out ko man gali da ang gapamati mga pastors di sa Iloilo kag sa norte. Kaya kabay nagit nga si Pastor Roland, Mark Roland i-illustre da sa Kubay Christian Assembly. Kag ang sa Japan naton nag-message kag ina lang gapamati sila, actually Tagalog sila ini, no, sa mga sa US, Hong Kong, and mayong buntag na imbag na bigat. Kag good morning Philippines and hello world. Praise God, salamat. Ang di makaitindi sang Ilonggote, i-translate na lang. And praise God. Kag diri naman kita subong mayogid nga adlaw kaga sa Sabado, no? Kaga kita subong damo kita na batian sa balita nga damo ang kalatabo, especially nga may maabot nga El Niño. Actually ga umpisa na ang El Niño, no? Sa mubas ga panic buying na lang ang iban, ga panic na lang, wala na buying. So ga panic ni kita, nakita taman sa news nga damo na naka ga-imbak sila sa mga tubig, which is good, wala ina problema kaya for the advancement, no, nga naga-prepare kita during that time in 1879 that time wala pa sa mga radio, telecast o social media amo na damo kalamatay at thousands of people. But subong dere, praise God nga ngaan kita sa Ginoo sang knowledge and understanding, makabati sang pulong sang Ginoo kag amo ini ang pinaka importante, makabati kita sang pulong sang Ginoo. Amen. Kag kita balaga nakulbaan nga sa mga kalalat-an nga gaabot mga problema, but ari lang ang panumdumo naton nga siling sang Ginoo be still, and siling sang Ginoo sa presensya niya hindi kita pagpabayaan sa Ginoo. Kag praise God, ang basahon naton ining kag ining pagkaon sa ato nga kalag sa Luke chapter 16. Luke chapter 12 verse 19. And I will sit back and say to myself, my friend, you have enough stored away for years to come. Now take it easy. Eat, drink, and marry. But God said to him, you fool, you will die this every night, then who will get everything you work for? So diri ini sa mga story about diri isang the rich man nga a rich man fool, no? So diri nato makita sining sa Ginoo nga ang mga tao subong ga wala na bala sang ga pangamuyo, wala na bala ga pamati sang pulong sang Ginoo, kundi ara na sa social media, ara na sa trabaho, ga pangita na lang sang kwarta, which is wala ina problema. Tanan kita makatrabaho, tanan kita kapangita trabaho, okay ina. But hindi nyo pakalimtan ang Ginoo nga naghatag sang kabuhi, sang ginawa mo, ang imong the breath of life, amo na nga halin sa Ginoo. Ang protection, no? Amo na panumdumo naton. Nga subong, nga panag-on, nga grabe nagikalalataan, baha, lindol, subong, El Niño, sunog, tanan na lang. Makita mo mga kabataan, subong, damo kalamatay, di ba? Linog, damo na, mga sakuna, mga sakit, damo na. So, ari makita naton diri, ari makita nato ang pulong sa Ginoo, natudloan kita sa Ginoo, ni ang pulong niya, ang may Ginoo, nga ay natudloan kita paano mga buhi, nga ang purpose ang Ginoo sa ato nga kabuhi. Amen. Praise God. Kag natamyaw ka na, no, sa mga sa mga taxi driver, samtang kapakadto ako diri, mayara nga sa stoplight nagpundo, tulong-tulog iya nga radyo sa K5 News, no? Nga napatian ko ang ano ni Pastor Jaime ba, ni uto ni Pastor Peter, oo. Nga gahambal, sipo. Grabe, sikat na gid ang praise God, i-bless ang Ginoo ang K5 News. O, mostly sa mga taxi drivers, tricycle drivers, jeepneys, sa mga buses, no? Kag shoutout nato mga listeners dira, kag shoutout naton ang mga pasahero, kag ang driver. Nga i-bless ka mo sa Ginoo, protection, nga wala sa mga aksidente. Kag ari, subong bulahan ang mga tao ga pamati sa pulong niya. Kag ani, i-bless kita sa Ginoo sa sininga huli nga panagon. Kag ari ang word na ini nga lesson learned, kag ang ning mga faith naton ma-activate ini in order kita nga mga muyo amo na subong i-tackle naton. Kag ang title sinino ang akon, di ba kabati ka mo sa mga commercial nga kanino ka gumigising sa ano ba yan, sa kape. Ari naman kanino kang nabubuhay, nabubuhay ka because of the grace of God. Amo to ang tackle naton last Saturday, the gift of God, the grace of God nga free ina nga ginahatag sa Ginoo. Kag dire ama balaan naton dire nga we are two kinds of realities nga kalatabo sa kabuhi naton. Number one, the uncertainty of tomorrow. Nga wala kita kabalo nga ano matabo sa sunod nga inadlaw. Ano matabo nga wala sa predictable bala nga amunigid ni matabo. Hindi, we cannot say that. Because sinin sa Ginoo, do not worry about tomorrow. Do not be worried kung ano ang pagkaon mo naman, boss. We still in the plan. Nga ang plan sa Ginoo, nga plan kita in the future. But we need to trust God. So subong, ay, amon ni galing matabo. Ga-expect ikaw, boss, nga amon na matabo, pero wala na tabo. Ga-expect ka mo nga, ay, makato kita sa beach, pero wala madayon. Di ba, suddenly na lang nga kung mag-desisyon ka mo, nga, oh, lakata, let's go. Di ba, kung siya, gadayon pa. Nga, amo na ganit sila sa Ginoo, hindi kita a certainty of tomorrow. Amo ina sa James chapter 4, verse 14. Kung mabasahan natin ina, no? But, mabalik kita, Anaydre, sa number 2, nga, the brevity of life. The brevity of life. Nga ara ba lang ang mga kabataan subong, bahala na. May words kita nga ara sa mga kabataan subong, bahala na si Batman. Bahala na, kumbaga, come what may na lang. Kung ano matabo, tiya mo na lang na. Ba't natagaan kita sa ginusong wisdom to the advancement of the kingdom of God, kung ano imuon mo and understanding kung sa i-pray mo ina kung ano ang in the future sa imong kabataan, sa pamilya mo, sa imong business. Now, sinong sa Ginoo, you are just, sinong sa Bible, no? You are just a vapor that happens for a little a while and then vanishes away. Na do piras na bala sang asunga, do bula bala nga, do hangin, na gulpi ka lang na dula. Ang kabuhi naton gali short, kabuhi naton niya dasig lang. Hindi ka kakambal nga, ay ang malawi ako 100 years. Malawi ako. No, we cannot predictable. No, hindi ka kakambal sa amon ang bagay, sa imong kabuhi nga amo na. But because of the grace of God, ingaan ikaw kabuhi. Ingaan ikaw sang ginhawa. Ginhawa ingat. Gaan ka sa Ginoo pabor in order nga may purpose ang Ginoo, ikaw kag mission sa kalibutan nga mag-share ka sa word of God. Kag ipo pati imo panimalay masiran mo ang imo kapit balay, bay lang nang mga marites ma-resolsol sa imo da, bay lang nang mga bag-o nilang mga gamit kag bag-o nilang mga kabutang da. Ang importante ang bag-o, ang pulong, ang fresh nga ginhatag sa imo sa Ginoo ang pulong niya nga amo ni pagkaos ang kalag nimo. Amo diri ikaw na gabuhi, diri kita gabuhi. The Bible says, a man shall not live by bread alone, but every word ang pulong niya. So amo niya natawag naton, do parang bula kita sa kalibutan. Lanto bala, huwag ka kabalong, mapatay ka lang. Ang sa kasin ko, no? Si JJ, subong, comfort and prayer, no? Sa family. Kapo lang, kabata-bata pa siya. Ang subong, ang kagapabata, ang patay. Suwerte ka lang mga kalabot, ka lang subong 60, 70, 80, grace na sa Ginoo, nakalabot ka. Subong ka, may mga cancer, may mga cancer ang kasing ko, no? Nakibot ka, ga-text pa kami, kas, kamusta ka? Mayo, bless ka sa Ginoo, kalbo siya mo. Tisingari ko tayo sa ospital. Pagka buwas siya, napatay siya. Huwag ka kabalo kung ano, san o ka mabuhi. Huwag ka kabalo kung san o ang imo. Aryo, ang grace ang Ginoo, because ginahatag sa Ginoo, grace na, batunon mo, true faith. Ano ay nang ang gifts ang Ginoo, amo ng grace, ang a new life, ang ginahatag sa Ginoo sa aton. Karon, once kayo ginahatag sa Ginoo, i-activate na through prayer. Through prayer, mga muyo kita, Lord, mahambal kita, Lord, ako may kabuhi. Lord, ang akong kabataan may obra. Lord, ang akong kabataan makatapos. Ang Lord, ang akong mga business, ma-bless mo, Lord, ma-grow, ma-extend. Ang kamatayon, subong, amo na ang ano, two kinds of kamatayon. Mapatay ikaw, nga may kalipay. Kadua, mapatay ang imo abyan o mapatay ikaw, pero may kasakit, pero ang ano, kalipay sa huli, kay ara ka sa Ginoo. The gift of God, the grace of God, amo na ang kabuhi, nga internal life. Assurance, insured ikaw, kay nga aara ni imo ngalan sa tulunan sa kabuhi, the book of life. Lantawa bala, Luke chapter 16, verse 19 to 31. This is the rich man and si Lazarus. Lantawa, makita mo sa Bible, ang si Lazarus may ngalan. Ang rich man wala kay nga, wala nasulat ang iya ngalan sa tulunan sa kabuhi. Si Lazarus lang nga nasulat ang iya ngalan sa tulunan sa kabuhi. In the book of Revelation. Amo man kita nga if you accept Jesus Christ as Lord and Savior, ginsulat na sa tulunan sa kabuhi. Amo lang grace ang Ginoo. Why nagambal ang Ginoo nga? O sige, siguro ako kung sa akong experience or ang kung ako ang Ginoo ha. O sige, gaanta ka mo sang grace. May kaluwasan na kamo, ligtas na kamo. Pwede na kamo mapatay. Tay gusto niyo na? O sige, tataling gaanta na sang grace, insured ka na. Pwede ka na mapatay. Total insured ka. Hindi. Ang Ginoo may compassionate. He emptied himself, ang Diyos siya napakatawo, in order nga palangga kita na matay sa krus kalbaryo, na inglangsang siya sa labod sa dugo. Ginsil na kita sang ano mo? Sa labod sa dugo niya. Ginsil na kita sang dugo. Ginsil na bala, may kontrata na. Nga may ara na imungalan sa tulunan sa kabuhi. So, ano ni ang siling ko gina, napatay siya or kamatayon siya pero may kalipay siya. Nga nahambal ko na sa kalibutan subong ni. Kaya nga mapatay siya, mostly nga gusto sa mga tao, especially sa family, sa parents, no? Ang patay subong naagawan mo, diri ka sa akon, kaya nga may insurance siya. May ara pa ganin, ay, saan ako pa mapatay mo para makuha ko ang kwarta? Ang insurance, girinaway pa sila, gaagaway pa sila sa patay. Nga, para ang insurance, ang kwarta, ma-avail nila. Imagine mo, teh, kung mapatay itong nanay mo, sige anak, mapatay na lang ko, tungod nga gusto, kailangan mo kwarta, makapabayad ka sa mga utangan mo da. Mambalang nanay, sige, pangamuyukong ko na lang sa impyerno, ka na lang makadto. Teh, nami bala na. Imbis na nga maka-enjoy ang nanay mo, kag tatay mo, nga sa kalibutan niya, kay dali mo lang nga itong kabuhi, oh, lagi lang, dasig lang yung kabuhi naton mo. Ma-enjoy na tani mga katigulangan. Ahay, subo nga makatigulang ga mga lula ka gano ga siya pa ga tigang sa mga apo, ga hugas, ga paligo lang. Grabe naman ya. Enjoy ang life. Oh, lahat ka ginaway pa ka mo. Patay na ginawayan mo pa tungod sa kwarta sa ano? Nantawa bala ang rich man. Kasi si Lazarus, ano ang balya dire? Ang lesson Jesus tells of rich man whose land of produce of abundant harvest. Instead of thinking about God or others, he focused on the building bigger barns to store everything for himself. Bigger, true that relax and enjoy life. Subong ang mga may kwarta ka, subong, huwag ka nakadumdum sa Ginoo mo. Kung di lang imo tagipusoon, dira ang imo, ano mo? A master, ang imo nga panguna-una, dira ka na mo? Wala ka nakawadumdum kay nga ah, dira na imo tagpusoon sa kwarta nga ina, sa manggad nga ina, sa kayamanan. So, dasigon ko lang ini ha, kay wala na tatay. Gusto ko lang i-emphasize, no, ang pulong sa Ginoong very importante. nga amuni ang kamatayon subong Dasig laway ta kabalo ara gani ka tulog ka na patay ka nga kadlaw ka subong duydugay patay ka may ara gani ka kaon na patay siya nga wala ka na ginawa ang kamatayon nakalubaan ni ka mapatay pero wala ka nakalubaan nga ang kalag mo matabo sa kalayo sa imperno. Ari kita ang pulong sa Ginoo amo ni ang lesson learn naton nga if the gift of God the grace of God nga nya tag sa Ginoo pasalamatan mo ina pasalamatan mo nga ginawa ikaw subong sa ospital tubda mo nga kilanlan sa oxygen. It's not about the money, it's not, there's nothing wrong with money, kilanlan naton na ga represent sa aton sa kabuhi but kilanlan pagid naton ang pulong sa Ginoo kag ang Ginoo kilanlan naton kay may peace of mind kita lantaw ba si Elvis Presley. Gideclare siya, I will give you 100 grand or dollar or millions of pesos nga tagaan niyo ko sa peace of mind. Wala sang peace of mind nga makatagsi mo kundi si Jesus lang. The King of Peace, ang Ginoo lamang. Ang kwarta, dasig lang na, temporary lang na mga butang na subong. Salakyan, kwarta, fame, dasig lang na. Totoo, gina, million subong dasig. May 1,000 ka subong, bakli lang bala sa Changi. Wala na. Tingala ko, di na to kwarta ko. Diba? Wala na, dasig lang, subong. Amo ni nga na-emphasize ang Ginoo, ang kamatayon, ang wala takabalo. But if you declare, Lord, may kabuhi ako. Lord, may plano ka sa akong kabuhi. May plano ka sa among panimalay. Bay lang ang insurance ni nanay ni tatay mo. Ibay lang na sana yung mga buhi sila. Mag-enjoy sila. Ang subong, mga duta, inaway, mga utod. That is a reality. Amo to, hambal ko, Gina. Mga relax lang, ito may kwarta ka. Gambal ka pa, Nay or Tay, may promo subong si St. Peter. Buy one, take one. Sama na kayo. Parang insurance, doble pa. Ano man? Ang subong, ang buy one, take one. Into December, no? May ara na sa EDSA. Gagi ko na. St. Peter, buy one, take one. Tiyo lang, tawa ba na? Why ka pa na pataya? Ara na yung mulungon niya. Ganda na. Ato na to. Ay nano. Po ari direya, we are andaon naton. Siling sa Ginoo in 2 Corinthians 5:17, you are a new creation. Siling sa Ginoo. Amen. So dire our life is like a mist who appears a little while and then disappears. Agay. This doesn't mean we should live in fear. It means we should live intentionally and trust God in our future. Sa mga young people, subong, and don't worry about someday, honor God, use your time, give opportunities and relationship for His glory, subong nga panagon. Make your plans, but always leave room for God's will. Ano ba lang kabubuton sa Ginoo sa imo? Gapamatay ka man, subong, ano ba lang purpose mo sa kabuhi? O kaon, tulog, obra, tapos ano? Alam tao bala, dasig lang ang kwarta, hambal ko sa inyo, maubra ka subong, masweldo ka, wala pa sweldo, kakamang ka na, wala ka pa sweldo, pangutang ka. That is your reality. Kinisang ganyan, brevity of life. Pero mas bilas ang vapor, gavanish na lang, it happens. Amo na, hambal ko, kanino ka nabubuhay? Because of the grace of God, because of the gift nga ginahatag, nga hatag sang Ginoo ang kabuhi niya. Nga walay katapusan. In short, ikaw sang Ginoo, siling niya, may assurance ikaw, hindi lang kita gabay sa insurance. Again, there's nothing wrong with insurance, but this is the best insurance nga ma-receive naton ang gifts ang Ginoo wala bayad. Ikaw gabayad kito mo sa insurance na, ang ano pa ng insurance, basta Ginoo ya, ang ginatag yan. Free, gift, everlasting life. Imagine, free na ina, hindi mo pagbatunon, through faith batunon mo. Amen? Amo to ang balis ng Ginoo, for the wages of sin is death, but the free of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Because sa sala, sin is death. Nahiwalay ang relasyon natin sa Ginoo. We need to back online to God to activate our faith to God in order may ang will sa Ginoo, ang purpose ng Ginoo magamit natin. Amen? Hindi sa panagon, hindi na kailangan kita magpanik. Hindi na kita makalanan may, oh Lord, wala ko peace of mind. The King of Peace is Jesus sa imo kabuhi. Ano mo ang kayamanan sa mundo kung wala ka Ginoo, wala ka Jesus? But if you have Jesus, you have everything. Kanami, isang words yung ino. If you have Jesus, you have everything. May peace of mind ka, may paglaom ikaw, may pag-asa ikaw, may pagtuo ikaw, masadya ka mo. Because the joy of the Lord is your strength. i-supply sa Ginoo. Gakibot ka na lang mga miracle nga kailanan sa Ginoo, o mga kailanan mo, needs lang gatawag na si mo. O bro, ari na akong kwarta, o kailanan mo, ari. Gakibot ka na lang yan, ang ara na si Judith mo gapanuktok, pero ara na dugay, ara na, ano na sa Gcash mo, nga mabayad na. Amen? Internal life, the most important sa aton. Subong nga panigoon, may insurance kita sa Ginoo. Amen? Amo to gani, belongs to Christ as become a new person. The old life is gone, a new life has begun. Kanami ba lang bag-o bala tanan, di ba? Kung may bag-o ka sa lakyan, bag-o nga cellphone, doon kanami ba lang enjoy. But ang tao, subong, hindi sa bala, for, ang ano bala, hindi sa bala mapasalamaton, nga gahambal na lang sa, ay, ano, daan niya ako cellphone, no, pasalamati lang. Pasalamati kung ano ara si mo. Kay i-bless ka sa Ginoo. Pasalamati subong wala ka obra, ka mangita ka obra, kay timeil ka may perfect timing nga yatag si mo ang para gina sa imo. Di ulat lang for the grace of God. Ba ilang da na ang old life na tapos na. You are a new creation, bag-o ka na, ginbag-o ka na sa Ginoo. Amen.
1: Amen.
0: Amen. So, siling sa Ginoo, for we amo ni ambal ko gina sa Luke chapter 12 verse 34, for where your treasure is, there is your heart to be also. Andan imo tagpusoon mo. Kung bago imo sa lakyan, dira ka babaw, aga ka pag limpyo ka na sa lakyan, hindi ka gusto nga maano siya, mabago mong asawa ang sa lakyan mo, pang asawa mo, na otsopera mo na. Ang sa lakyan mo, napaliguan mo pa, adlock ka na maano, paamo mo na sa Ginoo. You are a new creation. Yatagan niya sa Ginoo, bago nga ano kabuhi, bago nga panibagong buhi, na restart, na renew ang imo patagpusoon kag imo mind. Amen. So ari diri, remember, it is sin to know what you ought to do and then not do it. Bawo ko labi. Otherwise you are boasting about your own pretentious plans. In all such boasting is evil. No? Siling sang Ginoo. So amo na ma sa James 4:14, mabasahan naton ra. So, direk naton, magets naton, ang the rich man had everything but lack of compassion. Live in comfort with Lazarus suffered in his gate, his wealth, it also was the main issue. It was the heart of failure to care someone need. And second, Lazarus suffered but God saw him. Even when people overlooked Lazarus, God did not. His situations on earth did not mean that God had forgotten him. Wala, hindi kita ipagpapayaan sa Ginoo. Sinisin Ginoo niya, I will never leave you nor forsake you. Sometimes, kung nabayaan ka sa nubiyo mo, nabayaan ka sa asawa mo, nabayaan ka sa iyong pamilya, si ang Ginoo niya, hindi kita pagpabayaan sa Ginoo niya. Tagaan ka sa new life. Bagong asawa, ano pa da? Sa mga maayong nga butang. Don't let temporary things become more important than internal life. Amen? Ang importante diriya ang internal life, amo niya ang gifts ng Ginoo, amo diri kaya focus sa Ginoo ya. Diri ka focus sa will sang Ginoo ya. Thy will be done on this earth. Hindi ka mag-focus sa achievement mo, position mo, and problems will not last forever. And matter is knowing God, loving people, showing compassion, and responding to his word while you still have the opportunity. Aryo, ambal ni Jesus Christ. Jesus is calling you today. Don't harden your heart. Come to Him, trust Him, and live for what lasts forever. Kadto ka sa Ginoo, pangayo ka, Lord, patawara ako, Lord. And nabaton ka ikaw as Lord and Savior sa akong kabuhi. Bay lang daan na ang focus kaya sa Ginoo, ang will sa Ginoo, ya, kagmayong butang nga maabot sa imo. Amo na sa Matthew, seek first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. All! Tanan! Will added unto you. Amen? Praise God. And siling sang Ginoo dire, ang word sang Ginoo, very important, no? Nga, siling sang Ginoo, kari ka mo, mga muyo ka mo, kagpangamuyuan nyo ang inyo mga pamilya. Way ta kabalos, ngayon saan sila mapatay, kita, ako, way ko kabalo. But we are in God's goodness. Amo na ganyan, ambal ko, no? God is good, even it's too hard sa mga problema naton. The goodness of God ara kita sa presensya sa Ginoo, in His presence, nga faithfulness, nga serve kita sa Ginoo sa sini nga panag-on. Hindi na kamo magpanik, hindi na kamo mag, ay ano na, El Nino. Sige sa Ginoo, pray! Pray in all supplication. Pray sa isang Ginoo, pangamuyo kamo. Ang Ginoo, ihatagan kamo sa knowledge, understanding, sa wisdom sa isang Ginoo kung ano himuon nyo. Hindi nga panik buying. Panik, ga-panik lang mo, wala na buying. Praise God. So, tanan nga mistakes naton, tanan nga, no, that is old, will pass away. But the new, a new things, sing sa Ginoo, maabot sa mayong abutang, bagay, blessings, don't trust a man, curse is the man who trusts a man. Amen? Gagang niyo, ang sining sa Ginoo, teaches, ang kamatayon, sining kalibutan, no, sining sa Ginoo, ang kamatayon hindi inahadlang sa pag-serve sa Ginoo. Amen. Kag angri, praise God, ang ari, the most important sa aton is nga gintagaan kita sa Ginoo sa a new life. A new life. Ha? A new strength, ang joy sa Ginoo, a peace of mind nga ginahatag. Amo na gani ambal sa John chapter 10 verse 10. Satan like a thief to kill you, to destroy you. Imagine, but Jesus came here to have a life. Nagpakamatay siya pagbangod, may kabuhi kita. May kabuhi kita, everlasting life. Ginsilihan niya na, silyado na, sealed na. Sinisang Ginoo, hindi na napagkawato ni Satanas. Kaya niya, ara na kita, anak na kita sang Ginoo. Insured na kita, may assurance na kita. Hindi tungod ng insurance na kita, ay Lord, tama na, diri lang ko. No, you need to serve God. Obedient through His word. Amen. Praise God. Kaga mga muyo kita, salamat Ginoo sa sining adlaw Ginoo nga ikaw magpakamayo sa among Ginoo sa tagsa-tagsa bulahan nakabati ini sa pulong nimo Ginoo. Bless nimo gan maggrow ini ang pulong nila, ang pulong mo Ginoo sa ila Ginoo, tagapuson sa pangunauna nila Ginoo. Kaga salamat Ginoo, no. I bless Ginoo sa tagsa-tagsa diri sa K5 News station nga damo pa nga tao nga malapnag ang pulong nimo Ginoo kaga mayo nga balita. Kasalamat Ginoo, bless me coming in, bless me going out, and all the glory belongs to you. In Jesus name we pray, amen.
1: Amen, amen. Salamat gid di sa pagkay dira kay St. Paul, sadod dira. Salamat gid St. Paul, Sister Teleng. Hindi ka man kalipad, buhas, inimbitar ka mo namon dira sa West Timawa sa Faith Mission Church. Nagaupod kita, magasimba ka, magadayaw sa Ginoo. Isimba kita dira sa May West Timawa sa Faith Mission Church. 9:30 to 11:30 sang aga. Buwas, Domingo adlaw. Tinion sa pagdayaw kapag upod naton pagsimba sa Ginoo. Gani salamat. God bless us all. Amen and amen.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

Voice of Calvary. Ang tingog nga nagabantala sa maayong balita ni Kristo Jesus na siya nagkari, napakay, gilubong, nabanhaw kag magabalik liwa.

0: Salamat din sang sinang-ambahanon sa Diyos ang himaya. Now, sa aton karon nga pamarandungan sini nga hapon, but before sa pagbasa naton sang pulong sa Ginoo, unas tanan, nagapasalamat kita sa Diyos nga labing gamhanan nga wala sing tupong sa paghatag kaluoy. Kapasalamat kita sa iya sang iya dugang nga kabuhi para sa tanan nga tao nga buhi subong upod sa tanan nga nagatuo kag sa tanan nga wala nagatuo. Dalayaw nga ng Diyos, kapasalamat kita sa imo o Diyos nga labing gabaran. Kabay karon nga hapon ang imo balaan nga pulong magahikot sang mga tagiposoon sang katawhan sa pagpamati sang pulong mo nga gamhanan nga makapatandog sang ila nga tagiposoon sa pagtanaw sang ila kalag na kung mapatay sila o kung kami man masiguro namon ang kaluwasan sang amon kalag. Salamat liwat man kay Dr. Ramil Oy ang tag-iya sining radio station sang K5 News FM 88.7. Salamat gid sa iya panimalay sang kaalwan nga kabay ang Diyos magabalos sa iya nga generosity. Kay ang Diyos nagatanaw sang agipusoon indi sa itsura. Salamat man sa kay Mr. Matthew Estrada nga nagapatigayon kag nagapangamuyo sining buluhaton para sa Diyos ka sa tao, especially sa kaluwasan sa kalag. May the good Lord magablis ang imo kabuhi upod sang imo nga work bilang isa ka CEO sang MKF Production kag sumong man sang imo mga artist kag sang imo mga show kag sang imo programa sa radio. Salamat gid sa imo man. Diri sa libro sang Matthew chapter 18 ang aton diri nga pagtuonan ngod ini sang pagpahibalo sang rightly dividing the word of truth nga bilang isa ka pagtulunan para mentsindihan ang kamaturan especially sa kaluwasan sang kalag nga ang pagtuon sang rightly dividing the word of truth in 2 Timothy chapter 2 verse 15 bilang gintudlo ini sa tanan iya nga mga ginluwas nga ang pagtulunan in a rightly dividing the word of truth subong sa pagtudlo sang Ginoo sa Matthew chapter 18 in verse tanaw niyo ni mga abyantura no chapter 18 sang Matthew nagasiling ang kasulatan in verse 21. Then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me and I forgive him till 7 times? Ginoo o Diyos labing gamana nga may salamat man una sang imo pulong nga mon pagatunan sining kagahon. Salamat man sa mabuot kag mapailubon nga technician nga ikaw magadugang sang kaalam sa iya bisan sang iya katutom sa pagbulig sining radio station nga ang imo bala nga pulong mapahayag nga ini nga pulong mo blessing sa sining nga radio station kay sobra pa ini sa manggad ang pulong mo Ginoo. Iblis man sa liwat ang tag-iya si Dr. Rabeloy kag ang tanan nga katapo sini mga announcers pod sa kay Matthew Estrada kag sa technician kindly take good care of them o pod sang tanan nga nagapamati in Christ Jesus name we pray. Amen. Ari karon mga biyang kauturan ang kataom ang atong pamalandungan diri karon amo ang pagpatawad sang sala between man with man. Amo na. That's the doctrine of forgiveness. Kung hindi natin ini rightly divide, maka conclude kita kisa adritso. Pero base ang aton conclusion, hindi pa eksakto. So, ang una din nga punto, nanungod sang forgiveness between man with man. Men with men. Ang pamangkot ni Peter. Then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him till 7 times? Amo nang pamangkot ni Peter. In other words, Peter may problem ni sa iya kabuhi. Kay siyempre, ang papatawad sa sala, ang ginapamangkot sa Ginoo. Sa aton nga Pilipino, ang aton standard sa tao sa pagpatawad is 1, 2, 3. Tao versus tao. Kung ang asawa o kung ba na makasala, ginaisip ang sala. Kag dispuis magatagsang ilang nga conclusion, decision, kag penalty. Amo nang ila nga pag-isip kita nga mga tao. So, sa mga Hudyo, sa practice sa mga Hudyo, especially kay Peter, ang ila patakaran sa pagpatawad is 7 times. Lawig, no? Namuna. So, amuna ang pagpatawad sang tao sa ila 7 times. Aton kisa gani hindi gin magpatawad bisan kisa pa lang gani. O na ano pag ikadua o kung ikatlo, ang rason sa mga tao puno na ang gantangan, dapat nga kalison, meaning judgment na ng ila pagtuon, no? Di tama kabudlay ang tao iya kung maghatag sang judgment. So, hon, ang number one dira nga ginatudlo sang Diyos, amo ang duty of man, number one, duty of man against his enemy or enemies kung magpatawad. In a biblical question, as a man, subong ka Peter, ang iya patakaran is 7 times to forgive sang sala sang paliwan niya nga tao. No? Namuna mga biyang uturan. Ang isa ka rason pagid sang tao nga siya makapatawad kung makasala 7 times, this is talking of answering or giving sang evil nga ginahimo iya nga ang iya ibalos good, patawaron pa ibisan nakasala 7 times. So ang una dira, duty to enemies. Di kontra mo na ang tao kung nakasala sa imo mo. Number 2, you can forgive sa sinang tao ngang imo goodness is till 7 times. Amo na number 2, ang ginbalos mo good forever. Number 3, ang imo nga range o kon kalawigun o kon talaksan is 7 times. 7 times, then you will forgive. Namuna. Amunang unang nga point, ang forgiveness sa men to men. Duty muna sa imo kaaway, bilang as human being, ang imo patakaran, suno sa balasian, sining bersikulo, good for evil, pagpatawad pa, bisa nakasala, pito ka times. Kag, kung siya nakasala, 7 times, pwede mo man na, mapatawad. So, ang talaksan mo is 7 times. Kag, di lang makita, ikapat, nga mapatawad mo pa sila. Kung ina, maguntat 7 times. Pwede pa nimo mapatawad na mga abiyang katulad suno sa human value of counting. Oh, tingin na isip nato na kay ang hambal sa Ginoo muna mo, no? So, nagagwa nga mayara at ikaw nga charitableness. Ilang daw pagpalangga pa? O kung daw kaloy? Magkapatawad ka pa mo? Nga bisan daw na mabugto ng ugat mo sa kakig? Aha? Ibang gani, hindi nakalabot. Makapatay pa. Makabuno pa. Makahatag na pagsunggod, hindi na magbugnuhanay. Bisan na kasi lang pa siya nga. Permisya kasi ba? Permi ka basa sa Biblia? Kung papangkutom mo, nagatuo man sa Ginoo. Pero amo na ang iya patakaran. Human value of counting. Amo na. May limit. There is limitation sa tao kung magpatawad. Bilang as Filipino, sa ato niya, kisa hindi na gani magpatawad, kisa lang. Ikadua gani, hindi man magpatawad. Ikatlo, dugang akig, kalisunan na. Ang iyak akig daw pariyos ang gantangan. Amo na kita mga abiyang kauturan. Pero kung tumuloy ikaw, bilang naluwas ikaw sa bugay paagi sa pagtuo nga ang ining bugay paagi sa pagtuo ginbase sa mayong balita nga daw ano nga si Kristo na patay sa imo sala, dira ikaw makapatawad sa imo nga kaaway, sa imo abyan, sa imo asawa o kun bana, wala pag-isip kun kapila magbi pila kabisis makasala. You can forgive ina sa mga matuod nga naluwas sa bugay pagi sa pagtuo kag ang Kristo nagapuyo sa iya tagipuson. So amo nang una nga point, no, human kind of forgiveness. Number one, men to men, mga tao sa tao, kon ibutang nato nga man to man ang pagpatawad bilang tawhanon ng pagpatawad. Balas yan. Pero kisa hindi gani ka patawad, bisa nagambal nga, ginpatawad ko ikaw. Pero ga pangakigiman. Pero nagaduhos pang mata. Pero nagadulot pang mata. Nagakumod pa. Kunta na nagyapon. Kag kung magtalikod gani, manungig kasi iban, machismis ka pa nga. Ilang atawa, ipulos na. Pero nga biyang aturan, kung makatuon ka, kag makapatawad, sa tao nga ina, mabris ka mo kay nagatuon ka sa paghigugma sa imo kaaway. O, nagatuon ka sa paghatag kaluoy sa iya. Kag nagatag ikaw sang imo nga kaalwan sa iya in spite of the fact nga siya nakasala. Naisipon mo ang sala yagid, hindi ka kapatawan. Na muna. Number two, from man to God. Amuna ang pag-isip naton sa pag-isip sa pagtuon sang rightly dividing the word of truth. Paano ka makapatawad sang imo sala? Sa Diyos? Pagi bala sa pag-inursor? Kadamo sang tao subong ang naga-inursor. Sumpa na daw maguba ang kalibutan kung siya ang magawakal. Na kung mangayo patawad, maghambal siyang madamo nga maning guway. Pero kung tapos na daw hindi na magsapak. Wala makita ang taygugma sa kaway. wala makita ang kaluoy sa iya nga din pagayuan sing pagpatawad o kung paginorsor kay bangod di matuod ang iya paginorsor gani abiyan bisan anhon mo katudlo nga hinorsoran mo ang sala mo kung hindi na nga mahibo mo suno sa kasulatan hindi gid na mapatawad bro kay human value lang na ang imo dinambal kay wala ka kalern kung paano mapatawad ang imo sala. Ang ikaduwa nga tunan naton gid amo ni kung ikaw nakasala sa Dios kag ang Dios nakapatawad sa imo sala, makabalo ka man magpatawad sa iban, sa imo kaway, sa imo abyan, sa imo neighbor. O tanaman diri sa libro sang Mateo sa ikaduwa nga punto, mga abyan kakuturan. Amoy ni Mateo chapter 6 ang ikaduwa na tunan, hindi na lamang sa tao kag para sa tao ang pagpatawad. Number 2, pagpatawad mo sa Dios kung matuod kung hindi. Kag ang Dios makapatawad balas ang sala mo. Amo nang kadua na tuntunan ang forgiveness from God to man and from man to God. Amo nang ikadua. You look at chapter 6 ang Matthew. Siling sang kasulatan in verse 14. Ini nanungod man sa pagtulunan sang kingdom mo. Kay siling sang Ginoo in chapter 6 verse 13. And lead us not into temptation. Kung hindi ka kapatawad sang sala sang iban, temptation na. Kay bangod di naga hindi nagatudlo nga ikaw ang matarong kaya hindi ka kapatawad mo. And lead us not into temptation but deliver us from evil. Hindi ka gani kapatawad sa sala sang iban. Ara ka sa temptation kag ikaw wala na luwas sa malaot nga na. For thine is the kingdom. Para ini sa ginaliante, gusto mo mga sulod sa ginaliante sa Diyos. Hindi gani ka kapatawad sa sala sang iban. Hindi gani ikaw maka sure nga ginpatawad mo gid siya. In the power and the glory forever. Amen. Amo nang kingdom iya, amo nang tudlo sang Ginoo sa panahon niya na ang pagpatawad sang sala kay hindi ka gid kasulod sa ginanian sang Diyos kung hindi ka nakaangkon sa pagpatawad sang sala sang ibang ilabay nagigkon sa Diyos. In verse 14 you look at here ang barasiyan ang pagpatawad sang Diyos sa imo kag ikaw kung paano ang imo sala napatawad man sang Diyos. Amo na yung kadwa una men to men, number 2 men to God and God to men. In verse 14, for if ye forgive men their trespasses, amuna na ang imbublasyana, your heavenly Father will forgive you. That's the law of forgiveness. Inaa sa panahon sang luna para makasulod ikaw sa kingdom of God kaysa panahon ni Kristo, ang ila pagtronan is about the kingdom, the gospel of the kingdom of God. Hindi ka kapatawad sa sala sang iban, gusto mo mapakadtugay ka sa ginalian? Ang kingdom din ang ginambal is not in heaven anayo, kay si Kristo nagapangamuyo sa pagtudlo sa iya mga apostolis nga ang ining katawan sa Israel magapangamuyo nga ang kingdom sang Dios magkadto sa duta.
1: dili mapatindog ang Ginoo kag amo na siya ang Ginoo ang maghari, amo na siya gapangamuyo. Umos? Amo ning prayer ni Kristo in chapter 6 sang book of Matthew. Siling niya in verse 9 up to verse 10, after this manner, therefore, pray ye, our Father which art in heaven, hallowed be thy name, hallowed be thy name. In verse 10, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Ang imo ginahanlan magakari, ang imo kabuton ang matuman sa duta, subong sang sa langit. Magahari di ang Ginoo sa kalibutan sang ginarian na siya ang magari na pulos gid pagkamatarong. Wala sing sala. Ang kasuguan tumhan ang gina kay siya ang magari mo sa kingdom mo. O, ang iyang nga pag angkon sang ginarian ngay na nga bugos nga pungsod sa kalibutan ang ginarian mapatindog sa mansayon for 1,000 years. Wala sing sala da magari. Siya ang nagari mo sa pagkamatarong na lo ang ginatanaw da. Subong damo nga tao ang nagahimulat nga mag sunod sa kasuguan bat di ka na. Sa hamba lang na kung kisa pero sa aktual hindi may mo. Amun ako nga ang si Kristo na patay to die for your sin sa idalom sang kasaguhan. Mapadayon kita ang siling sang Ginoo ang palatukuran sang pagpatawad sang Diyos sa imo kag ang Diyos makapatawad sa imo kag ikaw magatanaw ng imo sala na patawad man kun himuon mo ini. Ano na ang forgiveness from God to man and forgiveness of man to God. In verse 14, for if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Na, mga abyakaturan, arada, ang matuod, hindi mapatawad ang imo sala, kung ang sala sang tao hindi mo mapatawad, hindi man mapatawad sang Diyos imo sala. Pero kung mapatawad mo ang sala sang tao, sang ila mga sala, for if we forgive men their trespasses, siling sang Diyos, your heavenly Father will also forgive you. Amo na bala ang isa ka pamangkot sang tao. Paano kung pastor may baluan nga nga kung sala, mapatawad sang Diyos nga may? Amo ni ang siling sang Diyos. Kung mapatawad mo ang sala sang tao sa ila mga paglapas, ang imo amay sa langit makapatawad man sang imo sala. This is the assurance of forgiveness of your sins between man and God. Kung makatuon ka makapatawad. Amo to mapamangkot si Pedro. Kapito bala ka bisis kay kadamo ang tao isa adlaw lang tao makasalagin mo bisan ikaw makapamatuod ka adlaw nakasala kita pero kung nagatuo ka sa Ginoo ngang imo sala ginbayaran na sang Ginoo di ra mo matunan nga mahadlok ka magpakasala matunan mo hindi magbinotig see tigron kung pagkutun ka ang imo tatay na patawad mo sala ni tatay mo kay nakasala ikaw o kung si tatay mo nakasala masiling ka hindi ko siya napatawad impalayas niya ko siling sang Diyos ang imo sala mapatawad man kung patawaron mo tatay mo imo bata siling ko sa isa ka amay di malapit na ikaw mapatay kaya nagpatawag mo. Sinyaw, proti kung ikaw malapit na mapatay, nabalaan mo,
0: Masiguro mo, balang nga papalangit ka? Ti siling nga daw, hindi. Ti, nga, ti, nagpamangkot ko sa iya. Ti, ang imo kabataan, tanan, napatawad mo. Sige, amo ni iya, nag-ayaway na kami. Amo ni iya, mag-ulang kami nag-intindihanay. Pero kabuot nga tao, pero nga hindi sila mag-intindihan siyang ilagin, siyang ginikanan kagabataan, no? Di siya, ang isa ni, hindi pa. Di siling ko, di kung mapatay ka, wala mo siya napatawad. Tangi mo sila, huwag na mapatawad sa Diyos. Kagining pagtudlo ko, iya na siyang Diyos. Kag, sa tiyon ngayon na, si Kristo wala pa mapatay. Amuning patakaran sang pagpatawad sang sala sa panahon sang Israel kag sa panahon sang kasuguan. Hindi pa gin-implementar subong sa aton. Kay damo ni nga tao away ka kahimo. Pero amuning ang tudlo sang Diyos sa iya katawan. If you want that your sins were forgiven by God the Father, you learn to forgive the sins of you, of your enemy, of other, of your brothers, or of any man, or any man. You need to learn. Kaya ina, ang mga ni Kristo, mapatawad mo sala. Pulong inisang Ginoo, your Heavenly Father, mayamay na si Kristo mo. Oh, kag ikaw ko nagtuo ka sa Ginoo. Siya mangin imo amay kag himuon ka sang Dios nga iya mangin anak. Ha, paagi sa pagtuo kay Kristo. You will be adopted sons na. Di mapatawad ang imo sala, si Kristo ni nagtudlo hindi man ako. Amo nang patakaran. Ti kun hindi mo patawad. Verse 14. Dito kita sa verse 15. But if ye forgive not men their trespasses, o mga biyang uturan, neither will your Father forgive your trespasses. Hindi. Mapatawad. Mga biyang uturan. Kung hindi mo mapatawad ang mga sala sa mga tao, hindi man ang inyo amay makapatawad sa inyong mga paglapas. Amo na yung patakaran sa wala pa si Kristo na patawad. So, dili mo makita nga may mga sala nga hindi mapatawad. Ha? Number one, kung hindi mo tumasunod ang siling sang Diyos, kung kapila ka bisis, hindi mapatawad. Number two, kung hindi mo mapatawad ang sala sang iban, ng mga tao na kasala sa imo, ang Diyos nga may hindi man mapatawad. Do you agree nga ang sala mo hindi napatawad? Amo ning sala nga hindi mapatawad? Ikatlo, nga sala nga hindi mapatawad. In the book of Matthew chapter 12, you look at here, in verse 31, siling sang Ginoo sina mga abyan kagauturan, wherefore, I see unto you all manner of sin and blasphemy shall be forgiven. Ang tanan nga klase nga sala, ina kung sundon mong luha, mapatawad. Ang tanan nga sala, kag pagpasipala, pagapatawaron sa tao. Apang ang pagpasipala kontra the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. Hindi mapatawad ang sala mo kung nagpasipala ka sa balaang espiritu. Ha? Hindi mapatawad. Arabi pagsimba ka sa ibang Diyos na natawagon mo siya nga o Ginoo. Sala na pagpasipala na sa Diyos. Kaya hindi na sila Diyos mo. Kaya ang Diyos sa espiritu mo. Kung hindi nagpasipala ka sa espiritu, hindi na mapatawad. Mga abyang kauturan,
1: So there are three kinds ng pagpatawad. Asang sala nga hindi mapatawad? Kung hindi ka makapatawad sa sala sang iban 7 times. Ikadwa, kung hindi mapatawad nimo ang imo utod, ang imo amay nga sa langit, hindi man mapatawad. Ikatlo, ang hindi mapatawad kung nagpasipala ka sa balaan nga espiritu. Pero kung ikaw nakatuon sa pagpatawad, balaan mo nga, mas sure ang imo nga salvation. Mga biyang kulturan, paano ang Diyos magpatawad sa wala pa si Kristo na patay at the time? Ang Diyos si Kristo nagatudlo at the time nga mapatawad ang imong sala. Kung hindi nagtudlo ang Diyos kung mag-inursol ka, ha? Kundi, kung himuon mo ini ang ginambal sa Diyos sa chapter 18 sa Book of Matthew. Siling sang Ginoo sa verse 26 of chapter 18, amo ni ang isa kabutang kung paano ang Diyos magpatawad sa sala mo. Ha? Nga sigurado man. Iya na iya prerogative kung paano siya maghatag sang kapatawaran. Ina, kung wala mo mahimo, mapatawad ang sala sang imo nga isigatao. Ang imo sala, wala mapatawad sang Diyos. Bangod kay hindi ka man kamalo magpatawad sang sala sang iban. Pero kung Diyos iya ang magpatawad, ginbase iya ini sa iya kaugalingon nga personalidad bilang God's attribute. How to forgive sins in chapter 18 of the book of Matthew in verse 26. The servant therefore, amo nang ripon nga nakautang sa iya, sa iya Ginoo nga nagpalapit sa iya kon ginsukot siya wa isa ibayan ngang iya nga utang daw mga $5 million. Hindi siya kasalang kapatawad di kabayag bali di anong ginimo sang servant. You look at your investment checks. The servant therefore fell down and worship him saying, Lord, have patience with me and I will pay thee all. Ang iya ginambal nagsimba sa Diyos. Kag nagsiling na Ginoo magpailubon kasakon, magmapasinsyawon kasakon, upod sakon. Ako magbayad gid. Amoy ni ang duty sang tao ko nakasala. Ano ang pangayo niya? The mercy of God. Na siling niya dira sa verse 26, the servant therefore fell down and worship him saying, Lord, have patience with me, have mercy on me. Magpailubon ka sa akon. Pakita yan na nga simbahon ang Ginoo. Hindi ni nagambal nga daw ay nagpangayo pa sa ilo. Wala, kundi nagsimba kag nangayo sang kaluoy sa Ginoo. Kay hindi anay siya dayon sukton kay bayaran kong ginikaw. O mga biyang uturan, nagpakita siya sang human compassion, tawhanon nga kaluoy gikan sa Dios nga magatag sang langit noon nga kaluoy parang sala niya nga hindi nabayaran ang iya sala, hindi nabayaran ang niya ang iya nga utang. Kaluuyan siya sang ginutangan niya amo ang Ginoo. Ang iya siling, the servant therefore fell down and worship him saying, Lord, have patience with me and I will pay thee all. Siling sang Ginoo na. In verse 27, then the Lord of that servant was moved with compassion. Oh, and lost him and forgive him the debt. Bilang naghatag ang Ginoya sang iya nga langit noon nga kaluoy. Nabatyagan sang Diyos ang iya nga tagipusoon, was moved with compassion. Kagin patawad siya and lost him and forgive him the debt. Why na siya utang? Amo nang Diyos ka mapatawad. Karon nga panahon, ang Ginoo magapatawad sang imo sala kung magtuo ka. Subong nga panahon. Kaya ang Ginoo sa wala pa siya napatay, ginambal niya ini sa iya libro, sa libro sang 1 Corinthians in chapter 15, mga ambyan kagauturan, in verse 3. Buta na walang niyo di para makita mo kung paano sang Diyos impatawad ang iyong sala. In chapter 15, in verse 3, "For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures." Sa sini nga panagon, sa panagon sang bugay, sa idalom sang mystery of the gospel, tinago nga kaalam sang mayong balita nga may Diyos nga nagbayad sang sala mo. O, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. Sa atong pandaw, ano nga si Kristo na patay sa imong sala? Siya ang bayad sang sala mo, ang kauhi.

0: sa impyerno kag mapatawad ang imo sala. Siling sang Ginoo sang Acts chapter 16 verse 30 and 31 believe siling sang verse 30. Sirs, what must I do to be saved? Siling sang kasulatan, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thine house. So inang atao sa chapter 16 sang Acts nagtuo sa Ginoo kag ang iya sala na patawad. Amo na ang tanan nga kaluoy nga ginhambal sang tao to kag ang tanan nga patakaran sang lunga patawaron ang utang gimbayaran sang Ginoo. How he died for your sins. Kag kung magtuo ka ang imo sala na patawad kay siling sang Dios, you are redeemed by the blood of Christ sang imo mga sala kag ang ihatag niya forgiveness of sins. If you believe, Christ will dwell in your hearts. Magpuyo na siya sa imo tagipuson kay ibutang na sang Ginoo sa tagipuson mo. Ha? Ang iyanak nga amo si Kristo para pamatudan ngang imo sala, napatawad sang Dios. Mga abyan kag kauturan. O, ina amo ang ginsiling sang Ginoo. Ginoo nagtudlo sina. In chapter 3, ang last verse nga pagabasaan ko sang Ephesians in verse 17, that Christ may dwell in your hearts. Ha? That ye, being rooted and grounded in love, bilang hinigugma ka sang Diyos, mapuyo sa imo kay ang siling sang Diyos. Sa Galatians chapter 4 verse 5, you are redeemed from your sins and you are adopted sons. Ginpadala sang Diyos nga may sa verse 6 of chapter 4 sang Galatians ang ianak sa tagipusoon mo to prove that you are saved forever. Kay ang tanan na himo na sang Diyos nga bayaran ang imo sala, magtuo ka kay Kristo, maluwas gid kag si Kristo mabaton mo sa tagipusoon mo nga mangin imo manluluwas kag siya amuman ang magadala sa imo sa iyang ginarian. Ginoo Dios labing gamanan nga may amo na ang gusto nga pa agi sang Ginoo ngang sala tanan mapatawad. Halin sa sala nga wala mapatawad ang abyan o kung ang ibang nga tao kag wala na pa bayaran ang sala o utang kag ang Ginoo nga wala nimo na patawad ang isig mo tawa ang Dios hindi man patawad kag may ara kita nga ginimo nga pagsimba sa ibang nga Dios nga hindi man Dios pagpasipala sa balaang espiritu apan kung magtuo ka nga si Kristo na patay sa imo sala, si Kristo pa mapuyo sa imo tagipuson paagi sa pagtuo. Do you believe Christ? You will accept him bilang imo gid manulwas sa tagipuson mo kay sigurado ibutang ginasang Diyos ngamay sa tagiposon mo. Iningamon pangamuyo in Christ Jesus in we pray. Amen. Sa liwat mga abyang uturan, salamat gid sa inyong pagtuon kag pagpamanandong kag sampagtuo ka Kristo. Ini ang inyo kumus kabyan Pastor Nemesio Tahala.
1: Madamo gini salamat sa inyong pagpamat. Ang inyo alaga, Pastor Nemesio Tahala of Voice of Calvary Baptist Church. Voice of Calvary Online Radio Philippines Program. Monday to Saturday Radio Program Time 8:15 to 9:15 p.m. Sunday Program Live Coverage of Voice of Calvary Baptist Church. Worship Service Sunday Evening Live Stream 8:15 to 9:15 a.m. You are locking into your favorite Christian radio. This is Voice of Calvary, online radio Philippines, worldwide. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of

0: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Magandang araw po sa lahat na nakikinig ngayon sa ating programa. Naanyayahan ko kayo na makinig sa isa pang bahagi ng ating Bible Study Series tungkol sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Pasalamatan natin ang Diyos sa pagkakataong ito na Kanyang ibinigay upang maipagpatuloy natin ang pag-aaral ng Kanyang mga salita. Ako'y umaasa na kayong lahat ay nasa mabuting kalusugan sa inyong pangangatawan at pag-iisip, at nawa ay bukas ang inyong mga isipan para sa mga salita ng Diyos na ating pag-aaralan. Bago po tayo magpatuloy, ay manalangin po muna tayo. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig sa amin, at nawa ay nasa mabuting kalusugan at pag-iisip ang lahat naming tagapakinig. Buksan po nawa ninyo ang aming pangunawa sa mga katotohanan naming pag-aaralan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa nakalipas na 2 araw ay umikot ang ating pag-aaral sa pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ating napag-alaman sa Romans 3:23 hanggang sa 25 at sa Matthew 26 verse 28 na may legal na basehan ang pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, at ito ay ang dugo ni Jesus na ibinuhos dahil sa ating mga kasalanan bilang pagsunod sa patakaran ng Hebrews chapter 9 verse 22 na nagsasabi na kung walang maibuhos na dugo ay walang kapatawaran. At dahil ang Diyos ay nagpapatawad batay sa dugo ni Jesus na naibuhos nang siya ay namatay sa krus, sinasabi ni Pablo sa Romans 3:25 na ito ang magpapatunay na ang Diyos ay matuwid. Subalit may mga tumututol sa sinasabi ni Pablo na matuwid ang Diyos. Dahil paano daw masasabi na ang Diyos ay matuwid samantalang injustice naman daw ang kanyang ginawa? Dahil pinarusahan niya si Jesus ng kamatayan dahil sa kasalanan ng sanglibutan. At ito daw umano ay labag sa umiiral na patakaran sa Deuteronomy 24 verse 16. Kaya pinag-aralan natin ang nasabing talata at ating nakita na hindi naman pala injustice ang ginawa ng Diyos dahil hindi naman niya linabag ang patakaran sa Deuteronomy 24 verse 16. Ang pinagbabawal ng nasabing patakaran ay ang pagdamay sa mga anak sa parusa ng magulang. Ibig sabihin na kung ang ama lamang ang nagkasala, dapat siya lamang ang patayin at huwag idamay na patayin ang kanyang anak. So kung pinatay na ang ama na nagkasala, tama na yun. Huwag mo nang idamay na patayin pa ang anak. Dumating tayo sa ganitong pangunawa batay sa interpretasyon ni Haring Amasyas na nakasulat sa 2 Kings chapter 14 verse 1 to 6 na kung saan si Joas na hari ng Juda ay pinatay ng dalawang alipin nila. Kaya nang si Amasyas na anak ni Haring Joas ay nailukluk bilang hari ng Juda, ipinapatay niya ang mga aliping pumatay sa kanyang ama. Ngunit hindi niya idinamay ang mga anak nito. Bakit po? Sapagkat nasusulat sa Deuteronomy 24:16 na ang ama ay di dapat patayin dahil sa kasalanan ng anak, gayon din ang anak ay di dapat patayin dahil sa kasalanan ng ama. Ang may kasalanan ang siyang dapat managot sa kanyang pagkakasala. Kaya walang injustice na nangyari sa ginawa ng Diyos sa pagparusa kay Jesus dahil sa kasalanan ng sanlibutan, dahil hindi naman siya idinamay, kundi siya ang tumayong tagapagligtas ng sanlibutan at umakong managot sa kanilang kasalanan. Tungkol naman sa patakaran ng Ezekiel 18:4, ay ating nakita na hindi rin linabag ng Diyos ang patakaran na ito dahil hindi ito sumasaklaw sa kanyang gawain bilang manunubos. Ang gawain ng pagtubos ay may ibang patakaran na sumasaklaw dito at ito ay nasusulat sa Leviticus 25 verse 47 to 49 na nagsasabi na ang isang taong naibenta sa pagkaalipin ay pwedeng tubusin ng kanyang kapatid, amain o kamag-anak. Ito po ang sinunod ni Jesus bilang manunubos. Dahil sa patakaran na ito, si Jesus ay pumarito sa lupa at upang tubusin niya tayo sa pagkaalipin ng kasalanan, siya ay nagkatawang tao muna at naging kapatid natin sa laman ayon sa John 1 verse 14, Philippians 2 6 and 7 at Hebrews 2 verse 11. Kaya nga sinasabi ng Hebrews 2 verse 14 and 15 na si Jesus ay naging tao rin tulad natin na may laman at dugo upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay pinalayan niya tayong lahat mula sa ating pagiging alipin ng kasalanan. Ibig sabihin na ang pag-alay ng Diyos kay Jesus bilang handog sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng tao ay naaayon sa umiiral na batas ng pagtubos na nasusulat sa Leviticus 25 verse 47 to 49 at sa batas ng pagpapatawad sa Hebrews chapter 9 verse 22 at hindi ito maituturing na paglabas sa patakaran ng Deuteronomy 24:16 at Ezekiel 18 verse 4. Sa ating pagpapatuloy sa pag-aaral ng mabuting balita ng kaligtasan ay nais kong linawin ang isa pang pagtutol o objection na siyang nagiging dahilan kung bakit may mga taong ayaw maniwala sa magandang bahagi ng kaligtasan na isinagawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Naniniwala sila na si Kristo namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa 1 Corinthians 15 verse 3, ngunit tinututulan nila ang bahagi nito na nagsasabi na binayaran ni Kristo ng minsanan ang kasalanan ng lahat ng tao sa pamamagitan ng kanyang dumanak na dugo. Nang aking naibahagi ang katotohanan ito sa isang forum sa Facebook, ay may isang pastor na taga New Zealand na tumutol at makailang beses na nag-post ng ganito bilang kanyang pagtutol. Sabi niya, "Your past, present, and future sins were not forgiven already at Calvary. Jesus' death at Calvary has never paid for your past, present, and future sins. Alam ko na maliban sa pastor na ito ay marami pang iba ang may ganitong pananaw. Sila ay hindi naniniwala na sa pagkamatay ni Jesus ay binayaran at pinatawad ng Diyos ang kasalanan ng lahat ng tao. Ang tanong, kung hindi binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan noong namatay siya sa krus, kailan niya babayaran ang kasalanan ng isang tao? Ang paliwanag ng pastor na aking nakausap sa Facebook ay ganito. Even though Jesus died already at Calvary to save every sinner, nevertheless, He did not save every sinner in one act. His death did not save the world. It was only a provision made that everyone may be saved. He made a provision already where the sinner can be forgiven if he or she confesses Jesus to be his Savior and repents from sin. Nakuha po ba ninyo ang ibig sabihin ng kapatid na ito? Nung namatay daw po si Jesus ay hindi pa niya binayaran ang kasalanan ng lahat ng tao. However, he made a provision where the sinner can be forgiven if he or she confesses Jesus to be his Savior and repent of his sin. Ibig sabihin na sa kamatayan ni Jesus ay naghanda lamang siya ng sapat na pambayad pero hindi pa niya ito ibinayad. Kaya wala pang nabayaran sa ating mga kasalanan at that point in time. Paulit-ulit na sinasabi ng nakausap kong pastor ang ganito. Jesus' death at Calvary has never paid for your past, present, and future sins. Ang tanong, kung hindi pa binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan doon sa Kalbaryo, kailan siya magbabayad? Ito po ang sagot sa akin. Your sins can only be paid or forgiven when you confess and repent of your sin. Yun po ang sabi niya. Ayon sa kanya, ang kasalanan mo daw ay babayaran pagkatapos na tanggapin mo si Jesus as your personal Savior at pinagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Ibig sabihin na hindi minsanan ang pagbabayad ni Jesus sa kasalanan ng mga tao, kundi maraming beses. Kung araw-araw ay may magsisisi ng kanilang kasalanan, araw-araw din si Jesus na magbabayad sa kanilang mga kasalanan. Ano sa tingin ninyo mga kapatid? Tama kaya ang aral na ito? At ito ba talaga ang aral ng Biblia? Is it true that at Jesus' death at Calvary, God did not pay for your past, present, and future sins? Let us see if this is true or not. Una sa lahat, alamin natin kung ano ang naging kalagayan ng lahat ng tao mula kay Adan. Ating basahin ang Romans 3 verse 23. Ito ang sabi, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Lahat daw po ay nagkasala. Ano ang ibang tawag ng Biblia sa kasalanan? Sa isang bahagi ng tinatawag na The Lord's Prayer ay ganito ang sinasabi ng Matthew 6 verse 12. At patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Ang Biblia na Tagalog version. Ang ating mga kasalanan ay tinawag ni Jesus na utang, utang sa batas na ating linabag. At ang utang ay dapat bayaran. Kung ang kasalanan ay utang, paano ito mababayaran? Ano ang hinihingi ng batas bilang kabayaran ng kasalanan? Basahin po natin ang Romans 6 verse 23. Sabi po dito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung ang kasalanan ay utang at ang hinihiling na kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kailan masasabi ng ating mga kasalanan ay binayaran ni Jesus? Siyempre, kapag siya ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Kung siya ay pinagpapalo hanggang sa siya ay malapit ng mamatay pero hindi siya tuluyang namatay, hindi pa po masasabi na binayaran niya ang ating mga kasalanan sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tulad lamang kung nakautang ka ng 1,000 pesos sa bangko na kapag nakapagbigay ka na ng 1,000 pesos sa kanila, ay kikilalanin ng bangko na bayad ka na sa utang mo. Kung nagbigay ka lamang ng kalahati, siyempre sasabihin ng bangko na hindi ka pa nagbayad sa utang mo dahil kulang ang inyong ibinayad. Pero kung 1,000 pesos ang ibinigay mo, alang ang sasabihin pa ng bangko na hindi ka pa nagbayad sa utang mo? Siyempre sasabihin nila na bayad ka na sa utang mo. Hindi rin po pwede na sasabihin ng bangko na hindi ka pabayad sa utang mo dahil yung ibinigay mo na 1,000 pesos ay isang provision lamang for the payment of your debt. Sa kaso ni Jesus, bilang ating tagapagligtas ay ganon din. Tayo ay hinatulang mamatay dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit si Jesus ang tumayo bilang ating manunubos. Bilang kapatid natin sa laman, siya ay umako sa responsibilidad na magbayad sa ating mga kasalanan. Yamang siya ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, naturalmente, nabinayaran niya ang ating mga kasalanan. Dahil ang hinihiling ng batas na kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at siya naman ay namatay na nga. Hindi po pwede yung sinasabi ng iba na bagamat totoong pinatay si Jesus dahil sa kasalanan ng sanlibutan, pero wala daw siyang binayaran sa ating mga kasalanan, be it past, present, or future sins. Hindi po pwedeng mangyari ang ganon. Isa pang punto mga kapatid, kung totoo na nang namatay si Jesus ay gumawa lamang siya ng provision para sa kaligtasan natin, ngunit wala pa siyang binayaran sa mga utang natin, sa makatwid ay hindi po niya tayo tinubos mula sa parusa ng kasalanan nang siya ay namatay sa krus. Tulad lamang ng isang bata na kinidnap at ang kidnapper ay humihingi ng 50 million pesos sa tatay ng bata bilang pangtubos sa buhay ng bata. Kung ang magulang ay naghanda lamang ng halagang 50 million, subalit hindi niya ito dinala at ibinigay sa mga kidnapper, masasabi ba natin na tinubos ng ama ang kanyang anak sa kamay ng kidnapper? Siyempre hindi. Bakit? Dahil hindi niya ibinayad sa kidnapper ang nasabing ransom money na hinihingi. Inihanda lamang niya, pero hindi naman niya ibinayad. Ganon din kay Jesus. Kung totoong hindi binayaran ni Jesus ang kasalanan natin sa krus, hindi po masasabi na tayo ay tinubos ni Jesus. Dahil paano sasabihin na tinubos tayo ni Kristo, wala pa nga siyang binayaran sa ating mga kasalanan. Pero kung ang sinasabi ng Biblia ay tinubos tayo ni Jesus, ibig sabihin na hindi lamang provision for payment ang ginawa ni Jesus, kundi actual na binayaran talaga niya ang kasalanan nating lahat. Ito ang tunay na ebanghelyo na ipinangangaral noon ng mga siyanaunang mga apostol ni Jesus. At ito ang ebanghelyo na ipinangangaral ng tunay na iglesia ng Diyos sa huling araw na ito. Ating basahin ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Galatians chapter 3 verse 13 and 14. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa na parang isang sinumpa. Sapagkat nasasaad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Tinubos niya tayo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay kamtan ng mga hentil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Binasa po natin ito sa magandang balita Biblia. 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Hebrews 9 verse 11 and 12. Ngunit nang dumating si Kristo na pinakapunong pari ng mabuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong dakila at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay ng tao, sa makatwid ay hindi sang nilikhang ito at hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga turo, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal. Sa gayo'y tiniyak, ibig sabihin nakamtan niya ang walang hanggang katubusan. Romans 3:23 and 24, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Palibhasa'y inaring ganap na walang bayad ang kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Apat na talata ng Biblia ang nagsasabi na tayo ay tinubos ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kung tayo ay tinubos na ni Jesus, ibig sabihin na binayaran niya ang kasalanan nating lahat sa pamamagitan ng kanyang dugo bilang tubos sa atin. Dahil kung hindi niya binayaran ang ating mga kasalanan, ibig sabihin na hindi pa tayo tinubos, kundi tutubusin pa lang. Subalit malinaw ang sinabi ng Biblia na tinubos po tayo ni Jesus, past tense. Ulitin ko, ito po ang tunay na ebanghelyo na ipinangaral ng Biblia at ito ang aming ipinangaral sa inyo ngayon, mga kapatid. Kaya hindi po totoo yung aral na nagsasabi na bagamat namatay si Jesus dahil sa kasalanan ng lahat, ngunit wala siyang binayaran na kasalanan because his death was only a provision made so that if you will accept Jesus as your personal Savior and repent of your sins, Jesus will pay for your sins and forgive you. This is one of the false gospel being preached today at ako po ay namamanhik sa inyo mga kapatid na nakikinig sa ating programa na huwag po kayong matakot na tanggihan ang maling aral na ito. Bagkos ay tanggapin po ninyo ng buong puso ang katotohanan na ang lahat ng inyong mga kasalanan ay binayaran at pinatawad na ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang dugo na nabuhos sa cross ng Kalbaryo. Alam po ba ninyo ang talagang dahilan kung bakit ayaw maniwala yung pastor na nakausap ko sa Ebanghelyo na ipinangaral ng mga sinaunang mga alagad ni Kristo na kung saan ay sinasabi nila na binayaran ni Kristo ang lahat na kasalanan ng buong sanglibutan? Pakinggan po ninyo itong paliwanag niya sa akin. Sabi po niya, "The belief that says Jesus already paid for your past, present, and future sins at Calvary is a false expression to advocate that all your future sins before you committed were all paid for, meaning all forgiven. This is selling you a license to sin since your sins not committed were already paid or forgiven at Calvary. If Jesus has already saved everyone at Calvary or paid or forgiven your future sin not committed yet, then there is no need of repentance. Then expect all to go to heaven, including the Pharisees who killed Jesus." Natatakot po ang ating kaibigang pastor na ito na kung totoo na binayaran ni Jesus ang lahat nating mga kasalanan, kasama ang mga kasalanan na hindi pa nagagawa, ay para na ring binibigyan ng Diyos ang tao ng license to sin. Dahil hindi na siya matatakot na magkasala dahil iisipin daw niya na dahil hindi pa man ako nagnanakaw ay binayaran na ni Jesus ang aking kasalanan, kaya no problem kung magnakaw ako ng magnakaw. I sympathize with the concern of this brother pastor because there is a real danger na kung ipangaral ang katotohanan na binayaran ni Jesus nga ang lahat nating mga kasalanan, past, present, and future sins, ay marami talaga ang aabuso at gagawin nila ito na lisensya upang magpatuloy sila sa pagkakasala at sisisihin pa nila ang Diyos at sabihin na siya ang may kasalanan tulad ng ginawa ni Adan at Eva noon. Pero masolve kaya ang nasabing problema kung ipangaral ang maling ebanghelyo at sasabihin na hindi binayaran ni Jesus ang kasalanan ng lahat sa krus, kundi naghanda lamang siya ng sapat na provision para pambayad sa lahat ng kasalanan under certain condition? Kung ito ang ipangangaral, wala kayang gagamit sa aral na ito as a license to commit sin? Tinitiyak ko sa inyo mga kapatid na hindi pa rin po masolve ang nasabing problema ng pang-aabuso kahit pa ganito ang ipangangaral. Marami pa rin po ang walang takot na magpapatuloy sa pagkakasala. Iisipin nila na walang problema kung magkasala ako ng magkasala dahil may provision naman na inihanda ng Diyos para mabayaran at mapatawad ang aking mga kasalanan. Tatanggapin ko lang naman si Jesus na aking tagapagligtas at magsisi and then everything will be fine. Christ is going to pay for my sins and forgive me. Kaya hindi pa rin po masolve ang problema na pinangangambahan. Kahit na ganito ang ating ipangangaral na ang kamatayan ni Jesus ay provision lamang for the salvation and forgiveness of our future sins. Kaya huwag po tayong matakot na sampalatayanan at ipangaral ang katotohanan na binayaran ng Diyos ang lahat nating kasalanan, past, present, and future sins. Kung mayroon mang gagamit sa katotohanan ito sa maling paraan tulad ng paggamit nito as a license to commit sin. Subalit hindi nangangahulugan na mali ang aral na ito dahil pinatutunayan ng Romans 3:23-25, Hebrews 9:11-12, Galatians 3:13-14, and 1 Peter 1:18-19 na totoong tinubos tayo ni Jesus at totoong binayaran at pinatawad tayo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na nabuhos sa cross. Tulad ng ginawa ni Apostol Pablo, pangaralan po natin ang mga tao na huwag nilang gamitin ang masaganang biyaya ng Diyos na lisensya upang magpatuloy sa kasalanan. Bagkus ay ito pa ang gamitin nilang inspirasyon para huminto na sa kagagawa ng kasalanan. Sa Romans 6:1-5 ay ganito ang sinasabi ni Pablo. Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hinding-hindi, yan po ang sagot. Tayo'y patay na sa kasalanan, papaano tayo mamumuhay sa pagkakasala? Kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Sinasabi sa Titus 2:11-14 na nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at makamundong pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sangbayanang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Ayon po kay Pablo, ang layunin kung bakit iniligtas tayo ni Kristo mula sa kamatayan na siyang parusa ng ating mga kasalanan ay upang tayo ay maturuan na itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa at tayo ay mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Kaya huwag naman natin abusuhin ang kanyang biyaya at huwag nating gawing lisensya ang kanyang pagpapatawad upang magpatuloy tayo sa pagkakasala. Totoong nagpapatawad ang Diyos, pero huwag natin sasadyain ang magkasala. Bagkus ay sikapin natin na huwag nang magkasala pa, kundi mabuhay na banal at walang kasalanan. Pero kung sa pagsisikap natin na hindi magkasala, ay nahulog tayo sa pagkakasala dahil sa kahinaan ng ating laman, ay huwag din tayong mawalan ng pag-asa dahil pwede pa tayong mapatawad dahil sa merito ng dugo ni Kristo na nabuhos para mabayaran ang mga ito. Sinasabi ni Apostol Juan sa 1 John 2:1-6, mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Hesukristo na isang matuwid. Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo talagang nasa kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Hesukristo. Wala na po tayong oras. Kaya dito po natin tatapusin ang ating pag-aaral ngayon. Magpasalamat po muna tayo. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin tungkol sa matuwid na pagtubos ninyo sa amin mula sa parusa ng aming mga kasalanan at mula sa aming pagkaalipin ng kasalanan. Salamat po sa mayaman na pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan sa krus. Palaguin po nawa ninyo ang pagtitiwala namin sa inyo bilang matuwid na Ama at kay Panginoong Jesus bilang aming personal na tagapagligtas. Nawa po ay matuto kaming magmahal sa inyo at huwag umabuso sa inyong kagandahang loob sa amin. In Jesus' name we pray. Amen.
0: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
5: Mangabot ka.
2: D3 Bio.
6: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
2: Matakas, mangabot ka.
7: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis!
8: DDX 500!
7: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagkapangihi!
8: Masami ginauha!
7: Si may diabetes ka na!
8: Mag-DDX 500 na!
7: Ang DDX 500!
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubok
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kaya mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabasa mga butika.
0: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic, wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga sukin butika nationwide.
2: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan namin. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sapagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa
5: sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
2: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba na nga magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
1: Libre?
2: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Good news!
4: Good news!
3: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: X10 Food Superman
11: Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa amigo ko. Itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
10: X10 Food Superman
12: for Men. X10 Food Supplement for Men.
13: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: X10 Food Supplement for Men.
14: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
14: Mas tagtino nga tay.
10: Happy kanunay.
14: DTX 500.
10: Masaligan.
14: Epektibo.
10: DTX 500.
14: Mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
14: Masamit ka bala ang gina-allergy.
10: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
10: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
14: Nga sa masami,
10: amo naman
14: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
10: DTX 500.
14: Masaligan.
10: DTX 500.
14: D3 Bio
10: with Physio.
15: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
10: D3 Bio.
14: Ang D3.
10: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
10: Yung may D3.
14: D3 Bio.
10: D3 Bio
14: with Physio.
16: Ako si Darlene, isang ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
10: D3 Bio.
14: Ang D3.
10: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
10: Yung may D3.
14: D3 Bio.
17: Hindi.

0: Pinaagapamati ka sa K5 News FM.
1: Nagapamati ako sa K5 News FM Ililo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang Iyanga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow! My puso!
3: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
4: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Galinga One Time.
2: Hindi talaksan ang kama para mapamatud-an nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, banig lang ayos na.
1: K-5 Galinga One Time.
3: Oras sa K-5 News FM Iloilo, alas 7:00.
4: That time check was brought to you by Tender Juicy Hotdog.
5: Batang TJ tayo!
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 7:07 na sa gabi. Mga ka-K5, 83 dias na gid lamang kag Pasko na.

0: ho, Merry Christmas!
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Kagabihon nga puno sang patikim, puno sang kapait, kasakit, kainit, kag kanamit.
3: Saturday Nights with Langga Kim.
2: Saturday Nights with Langga Kim.
3: Mga istorya sang kabuhi, paghigugma, tagipusoon, dag mga istorya sang pus-on. Saturday Nights with Langga Kim sa 88.7 K5 News FM.

Maayad-ayad nga gabi, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Maayad-ayad nga gabi, Western Visayas. Happy, happy Saturday night! Happy, happy weekend sa aton sari nga mga suki nga mga tagpalamati. How's life going? How's life treating you right now? Kamusta ka mo tanan? Sa aton nga mga ka-K5 diri sa Bugos nga Pilipinas.

Sa mga naga-commute dira, sa mga naga-biyahe tub-tub subong, sa mga naga-baka-baka, sa mga pauli-nahalin sa ilatag sa ka mga ulubrahan, kapin pa no kung nagatrabaho sa mga private establishments, mga ka-K5. Kung kaisa, Domingo lang ang pahuway. Swerte lang ni, no, sa mga nagatrabaho sa government, sa atong saring mga ka-K5. Kasi syempre, tawag na Saturday and Sunday ang ilang mga pahuway. But then, kung ikaw nagatrabaho sa private establishment, sige lang ah, bawi lang sunod. Sa next life, kita mabawi. By the way, naka-live kita sa atong sariling social media platforms, K5 News FM Iloilo, K5 News FM Iloilo 88.7. Ako ang inyong makaupod sa buong Sabado sang gabi, ang inyo Langga Kim na laging may patikim. K5 Langga Kim, Antonio Caluyo, and of course sa atong sariling mga suki ng mga tagpalamati. Diri lamang mabatian sa K5 News FM Iloilo sa 88.7. Sa lilisuan sa inyo tagsaka mga radyo sa FM, ha? Kaya kita diri nagahatag both kalingawan, information, and of course, mga balita. Hello, hello sa mga taga Premier Distrito, sa mga taga Miag-aw, sa mga nagapamati via K3 News FM Miag-aw, naman sa mga suki naton nga mga listeners. Adra sa may banwasang Tubungan, Tigbawan, Gimbal, San Joaquin, and other parts of First District of Iloilo. I hope you're doing well, ha? Medyo mapulupaang paang nagid, no? Kasi syempre sa mga farmers naton, dra, bala naton nga problemado na sila kaiban. Nagakalabangag na, no? Ang ila sinitagsa ka mga kadutaan. Especially dira, no, sa atong siring mga manugtanom sang humay or rice farmers mga ka-K5. Kag aton man, no, kitaman mismo ng mga nagalibot-libot, nagalagaw-lagaw, kung may mga transaksyones during daytime, mabatsyagan mo man mga ka-K5 nga tidugat, tagiti ang init kag hindi maagwantahan. O, inumgid always ang tubig, stay hydrated. Kag tiyam mo na, no, expect mo na nga ti since nga we are being threatened sang pamahog diri, no, sang ginatawag nga Super El Nino nga ti kasabay na or kadungan sang ining tamaan kainit, apektado farmers naton, ginalauman naman na iyang ati mataas man ang ano nyo kaon or balayran nyo sa kuryente, kaya ti the more nga init, the more mga ka-K5 nga ti gusto nyo magpaandar sang electric fan o magpaandar daras ang inyo tagsa ka mga aircon. Sa aton sari nga mga viewers and listeners mandira, no? Sa Segundo Distrito, nagapamati ka mo via K3 News FM Leganes. Sa mga kasimanwa kudra sa may banwasang Leon, sa mga taga Alimodjan, sa mga taga San Miguel, sa mga taga banwasang Pavia, and of course, sa mga taga Santa Barbara, sa mga nagakulukaon ka undra sa bungsang pantat sa banwasang Saraga. Wow, Saraga! And of course, sa iban pagid, no, nga mga nalimtan naton nga ma-mention. Kung ano man rin himo ninyo, kung wala pa ka muna katigang, kung wala pa ka muna kadigamo, it's a sign. I am the sign. Okay, te, syempre, alas 7 na sang gabi. O, ano oras gigamo inyo, yagapanyapon? Ano, mga Spanish time? O, te, kay usually, no, sa mga Espanya, sa Spain to ya, ang ila to yung tagpalan niya po, no, mga taglas G's. Ang ila naman yung tagpalan niya gadid to ya, mga tag-alas 2, tag-alas 3, o mga ka-K5. Pati syempre, no, dri kita ya sa Pilipinas, bala naton pagka-tapak pala na sang, kita mo na sang una, basta mag-balita na, no, mag-TV patrol. O, dapat ara na ka mo nagkakiraon-kaon. O, konti, at least nakatigang dun ko mo, gamay na lang nga init, abis ang sudan. Kada bala, so dapat prepared dira kasi syempre hindi nyo pagpabayaan dira ang inyong kaugalingon ngati permi kamo malipasan sang gutom. Kag of course, no, always ginaton nga buon ang mga healthy habits naton or healthy lifestyle.
tungod gyud syempre tanan subong instant kag with the advent of technology kung kaisa duga katamad man ang mga tao magluto ay ba nung kaisa tawag na puro sanang fast food pero mas dami gyud ang luto sang nanay ninyo dira o kon luto lutuan ka man sa imong asawa sang imong bana sang imo dira nga bata no. Sa mga ka-K5 nato, nara naman sa 3rd District of Iloilo, sa mga nagapahunay-hunay sa idalom sang puno sang mangga o kunpaho, sa mga nagapahunay-hunay man ra sa puno sang mahugani, sa mga nagalagsanay, sa mga nagatagu-taguan o kung nagapanaguay pa dara. O dami isang una, no? Kung bisan ba na mga brownout, especially no, kung mga elementary or high school, despite ba lang, so kita mo na lang duwala ka lang sang problema. For example, brownout, ara kamo mag shadow-shadow dara, no? Or sa shadow, mampangampang kamo sang inyong mga kamot o mga K-5, kung ano naman dara nga mga shapes, no? Or mga animals, inyo, ano imo, anong kaya nyo ngayon? Peace-peace, ba? Peace-peace. Peace-peace, ido ko ring, ama. And by the way, no, sa mga teachers naton, happy Teachers Month. And of course, may mga schools na, no, especially sa mga private schools nga nag-celebrate na ahead, no, sang Teachers Day. Take on, for example, ikaw, Mang Hood, o ikaw, tawag na, no, ang relative, no, kung sa sulod sang balay nyo, may maestra, o tapos, nakatawag na, nakabaton to siya sa mga gifts from iyang students. E, syempre, pati ikaw, mangin pulos, man, kung bata, ikaw sang maestra. O, tibalaan mo. Di, ang chocolates nga dati, hindi man na magkaon kay galikaw sa sugar, sa diabetes. Oh, so, ikaw mangin pulos. So, sa mga teachers natin dara, no? Happy Teachers Day or Teachers Month, mga KK5. Bala natin nga, dako ang papel sa mga manunodlo o kon teachers. Kung ano subong ang aton siringa sosyudad, no? Kung ikaw pa mang kuton, sino bala ang hindi mo malimtan nga maestro o kung maestra ni mo o sa bilog ni mga kabuhi, especially kung ikaw ya, may trabaho ka na o kung ikaw ya, tawag na, no? May pamilya ka na. Parang bisan pilaman kadikada ang naglipas sa aton siringa pagsinarayo sa aton nga pagpangabuhi mga ka-K5 o madumduman nyo sa gihapon na nga muna nga teacher, kaya siyempre with the impact nga na dulong niya sa imo nga kabuhi, nahatag niya mga advices siya sang una, ba? Pagani nila, wala sang doktor, wala sang mga reporter, kanino, mga journalist, wala sang mga engineers, wala sang mga maestra, wala sang mga abogado, kun wala sang mga teachers, mga KK5. Tibisan na balda ka man sa una, nag-line of 7 ka man sa una, kaya basi sa lawayon ka gin man niya before. O ti, tawag na, no, naging dako gin, no, ang papel sa mga teachers sa aton nga kabuhi. Kaysa naakig-akigan kita sang una, pero ma-realize mo subong ay ang mga aki galing nga ito, more of like, ay kag para mga disiplinado kita, no. Ako sa una, hindi ko man malimtan yung mga teachers during my elementary. Kung sino pang stricto, bala na ma-realize mo nga, ay, namigil itong the way ang approach siya to. Kaya siyempre, tungod sa iyang pagka-stricto, nanuto ka mo, diba na? Well, may mga teachers ang una nga, ano mo, gapang hilot, o may ara, gapang medyo ulohampak-hampak, salawayon ka gid, gahod ka, tapos madumduman mo manas ang una nga tikon gahod ka gid na pasulat ka, I will never do it again. Ako agi man kamusin na. O, tapos ano mo na mo, sa back to back na siya, o, depende sa violations mo, kahit may tali-tali na sa blackboard mo. Pero sang inyo, sang una, mga ka-K5, ano ba na ang inyong favorite nga subject? Kagti, may times man, although nga hindi mo man amo na ka-love before amo na nga subject, pero tungod sa pag marami ba na magtudlo ang imong mga teacher, o ti, kumbaga nangin paborito mo man. Si Ma'am Yash Aselbon, happy Teachers Month, Ma'am. And of course, happy Teachers Day. So, i-greet nyo gidarang inyong mga teachers, ha. Kiti grabe ng ilay ang mga sakripisyo, kumbaga. Mga ka-K5, no? Kung kaisa, tawag na, no? Ilang ang mga workload, no? Kung kaisa sobra-sobra pa.
O tapos sa permi sila ga overtime, arab lang bisan ara sila sa ilang mga puloyan. At huwag na mga ka-K5, no? Kadalapa sila sa mga obligasyon nila halin sa eskwelahan o ga-check nila sa mga lessons and of course, sa pagkagabi pa lang mala, no? O, ma-prepare para pagkagwas naman nila nga klase. So, name your favorite teacher, no? Sa comment section, pwede gid ka mo dra ka mention na rin sa favorite teacher ninyo. Kagati, ano bala ang mga nabilin kumbaga ng mga learnings kaga hindi nyo gid malimtan ng mga disiplina sa inyo sang una, no? Sang inyo nga mga teachers, sa kay ma'am, kay sir. O, diba na lang ga, Bomba Marilu, dara sa may Negros Occidental. O, dara sa may Sagaya, sa mga taga K5 News FM Sagay. Hello, hello. Thank you so much for viewing and listening sa aton saringa pagpangalagad dari sa programa Saturday Nights with Langga Kim. Ako sang una, Jutayan lang man ako magmaistra. Bao Jutayan. Okay, sang college ako. O, tinag-try man ako sang different courses sa kada universities nga gin-applyan ko. O, may ilang-lain ako mga courses. Naka-apply ko da sa isa at nakapasar man ako dara mga kurso ko dara mga education. O, galing kay ti maybe I'm not meant to be a teacher gin man. No? Kung pwede pa man, kung mag-diploma in teaching, kung may chance pa, kung nabibigyan ng pagkakataon, kung namugin na imong calling, kumbaga. Nabala na to ng pagkamaistra, no? Calling gin na siya, pagkamaistro or maistra. Sablang gaugtas, ito siya brada ka sa eskulahan, gaugtas ka sa mga kabataan, yati hindi man imo. Ang mga K-5 ko kayo sa high blood ka pa. High blood ka sa ila. Mayang gabi lang nira kay Langga John Kevin Medina. Mayang gabi lang ga Kim, greet ko lang ang teacher ko nga tita ko pa. Happy Teacher's Day kay Mrs. Alma Prado. Odra ano sa may Villa San Jose Pototan kag kay Miss Selena O. Dianco. Okay, tibalan mo naton ang mga relative ba na naton, mga tiya naton nga mga maestro nga or ang mga maestra, kabulig-bulig pa na sila sa aton, no? Sala sa mga aton nga mga K-5 dara. By the way, good evening man sa mga listeners naton, dara sa may Banuasang Pototan, sa mga taga Kalinog, dara ano sa mga napaangan na gid kay na panagapulo pa maypay. Okay, ti syempre, no, kainasang aga tubdubag hapon, may piraman ka mga areas nga may mga scheduled power interruption. Dito halos na lang maligo kasang lima ka beses sa isa ka adlaw sa subong. O galing, kahit gusto mo maligo sang makapila ka beses, o kulang naman niya sang tubig, o kulang naman sang tubig. No, mahambal ka ba lang, o wala ka sang lugaran, o saan ako lulugar? O wala ka sang paliwansan, kumbaga, mga ka-K5. Pero good evening dira, no, sa mga listeners natin sa Rion. Ako dira, Lola, galing ka pamati, no, si Nanay Rita, o dira man sa akong Eloy, si Gem, Montanyo Kaluyo, draman kay Auntie Itin, kay Auntie Nabel, kan drama ka isyo, draan, aga tutok gid sa aton saringa pagpangalagad. And of course, sa mga listeners naton dira sa 4th District of Iloilo, hello, hello lang dira, no, sa mga nagapamati, upon naton dira sa technical side, si Kaki 5 Edmar Liquinha. And of course, dira, no, sa mga nagahuluhimos na dira sa ilatagsa ka mga talipapa, o sa ilatagsa dira ka mga balaligyaan, sa ilang mga tiyanggi, o kung sa mga negosyante, dira, bala naton nga, o gulugagmay lang man ang ginansya, gulugagmay, may lang man mga ka-K5 ang ma-income mo. Ang importante may ara, kasi syempre ang importante ang ginahimo mo is legal, no? Aram lang wala ka na kulbaan. Kasi syempre ang ginahimo mo hindi ka dalakpon, mo hindi ka dalakpon. Sa mga ka-K5 natin dara si sa Kaiser Jasper John Lanterna nga nagapamati gidara, no, sa may Arevalo ka sa bong sir. And of course dara sa mga suki naton man nga mga tagpalamati, ha. Dara sa Quinto Distrito, you're listening via K5 News FM Sara 88.7. Dara kay Sir Helmer Felicidario. Dara sa ilang station manager si ka K5 Manilin Abaro Palag. And of course dara niya sa technical side si ka K5 Herman Flores, mga ka-K5 Herman, ganyan, no? Si ka-K5 Herman or Hermie, ano lang ang pangalan niya na sa Facebook. Mapasensya, ha? And of
course, Driman sa Iloilo City. Kamusta ang buhay-buhay sa syudad sang Iloilo? O damo sa nanamian sa gratawag nga syudad sang Pagpalangga? O na bala, nami aton nga mga plaza, bala no, compare sa iban nga mga syudad. O, so para subong sa iban nga mga lugar, aga tawag na, no? May dako to nga isyo ang ilang mga public plazas nga gin-renovate. O, pero ti, syempre, mayo subong diri sa Iloilo City. Para bala mga public spaces na to na we feel safe and may space ka bala, no? The feeling mo, makapwede ka na kapulupungko, mag-relax, magpulupanumdum, mag-chill, kumbaga, diba la, Sir Jasper Jan Lanterna. Pero kung ikaw pa, ito pa, ang balon, sir, or ikaw pa piliyon, di lang favorite mga plaza dari sa Iloilo City. So far, subong, no? Dualos tanan ng mga plazas dari sa syudad sang Iloilo, improve na gid, no? Mga ka-K5. Kasi ang iba niya, ti, way pa nakalagas-lagas gamay, ti, darating din ang panahon niya, ti, mapanami, gid na, no? Even no, sa mga banwas naton or sa mga kabanwahanan niya, ti, manami, gid, tulot ang bayan, sa aton sila ng mga ka-K5. By the way, good evening sa mga taga-area sang Mandurriao. O, kamusta ka mo dara, no? O, chulo-chill-chill lang dara. Anong sudan ta subong? O, namit magkaunt sang tabagak, pao. Tabagak, tapos mag-laswa-laswa. O, tapos dugay-dugay. Po, akong gustuhon mo. Kung may chimpo ka pa. O, pwede ka pa kalagaw-lagaw. Mga ka-K5 ka walking-walking. Kaya, ang bagani nila, dapat nag-move kita. Ano, kung nag-hulag ang aton siningalawas. Like, for example, hatag ka sang 20 to 30 minutes nga pag walking-walking. Bisan sagwa lang dira sa balay nyo, sa barangay nyo, o kung dira no sa may inyo, dira nga area. Nami man mag-walking-walking dira sa may diversion road. O dira man mag-walking-walking dira sa mga esplanades natin dira sa Iloilo City. O dira sa may Sunset Boulevard. O para at least bala, no, samtang ma-realize mo nga samtang galakat ka, do ka kumbaga, do may mayo siya nga ano bala nga effect man sa imong lawas. Kahit samtang galakat ka, nag-release, no, mga stress sa imong mga lawas. Always remember, ha, nga kung ano man ang mga problema, nga gana pa nga tubang mo subong, hindi lang ikaw ang nagkaka-problema. O tanan kita nga mga tao, may problema. Tanan kita nga rin sa kalibutan, may problema. But it's a matter of how you handle it. And kabay pa nga, kita mismo, hindi kita maging dugang sa problema sang iban nga tao. Let's be kind and let's be grounded mga KK5. Bisan ano man ang nalabot mo sa kabuhi, no? It's not a reason or valid reason, kumbaga, kung ano man ang position mo o para makatawag na, no? Pang asi-asi ka dara, o kung pakanubo mo dara ang iba niya mga tao dara sa mga palibot, no? Bala, Ma'am Aisha Ahmad, Rakay Langga Vine, ng Laanan. By the way, belated happy birthday kay Sir Benny Hermano. O, pasensya, kid Sir Rambal, yan nagligad. I-greet ko siya sang, supposedly sang Friday, which is yesterday, no? Pero I forgot. I'm sorry. O, kaysa, damo, gina sa mga panumdum na ito. Wala, no? Kung kaysa may mga ma-sleep in our mind. Pero subong tinadumduman ko kay Sir Benny Hermano at our belated happy birthday. Dara sa mga taga-Mandurial, dara sa kay Ma'am Antonina and Sir Ricky Manaay. Dara man sa mga regabiyahe, dara sa sikad, tricycle, kag iban pa dara nga mga units. Kung ano man dara nga mga depasahero nga mga salakyan. Sa mga commuters nato nga nag-uulo-ugtas, no? Especially sa mga students, even for those nga mga minimum wage earners, sa mga mamumugon. O nga, grabe pagtaas, no, sang presyo or pretty high subong o taas sa bayad sa modernized jeep, sa traditional jeepney, or even halin sa mga banwa mga ka-K5, dako man ang pagtaas or pagsaka sang pliti, o matabo ka sa Guimaras, matabo ka sa may Bacolod, o do gustuhon mo na lang ati magpabilin na lang kumbaga, no, o sa imo tagsa ka panimalay mga ka-K5. And of course, may dayad nga gabi, Ma'am Bings PSJ, sa aton nga mga K5 solid supporters dara, no? Maayad-ayad yun nga gabi dara sa inyong atanan. I hope you're doing well, ha? Kasi syempre, abala na ito. 83 days na lang yun, ho, Christmas na. Nahuluhidlaw man akong baga sa mga nagkakinatabo dari sa inyong mga families, dari sa may Pilipinas.
Ay, kabay pa no sa mga pamilya, mandari nga ti may mga himata nga gatrabaho sa abroad. Hindi man kamo magpinagusto dira sa inyo nga mga pagsinarayo. Always man nga treasure nyo kumbaga ang ilang nga mga pinangabudlayan. Kag ti hindi man na basta-basta no nga makita no ang kwarta mga ka K5. Thank you so much kay Ma'am Bing Smeshje. May kwapa silang ka Kim. Pero nagtako na gani akong butkon, mamo. Hindi na siya Barbie arms, just like nagligad. O, pero sige lang ha. Ang baga nila nga, be confident with your own self, with your own body. My body, my say. Ba, my body, my say. mga ka K5 na. And of course, na naman no, sa mga nagabiyahe na sa modernized jeep, sa Western Visayas Transport Cooperative, sa Mitsko Oop, sa mga traditional jeepneys man natin, dara, sa mga individual operator. Oh, bala na tong kapoy kay sakit na daratuhod ninyo kamay pa nga hiluton man kabudra pag bapuli nyo sa inyong mga kapataan o kung ninyo nga mga asawa or partners. Naraman sa may area sang haros sa mga nagabulubaligya kag nagatubog na no nagabiyahe no diri sa palibot sang Haro Plaza kag nagrang na ino nga mga kabarangay and diri sa Haro Ido Ilas City diri sa may small market sa may Simon Ledesma maya da ayad nga gabi sa inyong tanan yung miuhom lang ah kun ano man rang problema mo maabot gid ang adlaw nga ti masolusyonan mo na no? Wala sang problema nga hindi masarangan nga masolusyonan no kag di importante lang man nga always trust yourself and always trust God mga ka K5. Naton sa rin yung mga suki nga mga tagpalamati sa area sang La Paz. Dira kay Mommy Immaculate nga tinagapahunay-hunay o sang tanagabulubantay dira sang iyang at siyang kiyam. Tadamo na da ang imo nga mga customers sa Mommy. Kamusta dira no sa mga BPO employees or call center agents dira no nga nagatulot ang bay dira sa pwesto nagabulubakal-bakal dira sa may Changi ni Mami Immaculate lapit sa May La Paz Plaza. Malimam Yasha Salbon, Happy Teacher's Day sa mga kabaro ko all over the Philippines. Behind every success, teaching profession is the main factor. Tsaktugin Mami Yash, no? Ang iban ka mga favorite teachers, no? Ara na sa heaven lang ga, Kim, hindi kugid sila malipatan. Bali Mami Asha Selbon, favorite shop subject ko ang AP, araling panlipunan, no? Nag-English. Pero ang major ko, TLE, which is ang pinaka-hate ko nga subject sang una. Pero ganyan, bali na lang nga, the more you hate, the more you're meant to be with that subject or to be destined sa muna nga mga bagay, no? Saan mo kaysa sa tabo? Sabi mo, duakig-akig ka sa iya, doon nairita ka sa iya, tapos sa uli ka mo man magdayunay, ba? Tama mo man ang nagwaan sa profession ni Mami Yash Aselbon. Yung mga listeners natin dira sa may area sang La Paz, sa Lapus, o dira kay Tita Rana Mapa, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, kay Ma'am Veronica dira sa Kamay Sari sa Lapus. Hello, hello everyone! Sa mga nagkakulukaon-kaon dira, o kabay pa nga saburan nyo gin, pag-i-enjoy nyo gira ang mainit-init nga sabaw dira ni Tita Renz. Tag ang barbecue dira ni Ma'am Veronica. Sa mga taga-molo, hello, hello lang dira sa inyo tanan. Arevalo and everyone listening and viewing right now. Okay, share nyo aton sa ring live subong sa Facebook, K5 News FM, Iloilo, 88.7. Subong aton naman nga topiko subong nga gabi mga ka-K5.

0: champion.
1: Ang aton subong nga palamang kutanon. Mga langga-langga kay Ma'am Langga Bings PSJ, kay Langga Yash Selbondra, kay Kakipay Matt Estrada, ako nagapamati ka tara subong. Kay Langga Helmer Felicidario, kay Langga Bomba Marilu, Langga Roland Jimenea, Langga Ray Tacleon, Langga John Kevin Medina, and to everyone nga nagapamati subong. Ang pamangkot, Langga, ano ba lang imo expectations antes magpakasal? Kadikon for example, tikon amo na para sa mga single, eh, no? Kadikon for example, sa mga married, pwede man sa inyo. Ano mga expectations yung antes magpakasal? Kag sa mga nakapakasal na, ano naman yung realizations nyo pagkatapos, no? Kati, syempre, bala na to, nadamo na sa mga nagapulupanumdum, dragon. Masettle na bala ako? Mapakasal na bala ako? Pwede na bala ko kapamana? Pwede na ko kapamana? Pwede na katawag na? Kapangasawa? O, kapin pa sa mga, ako ng mga batchmates ko, may mga kabataan dun mo. Pero ako, numatsyagan ka after 10 years pa, kuya. 10 years! mga ka-K5. And of course, for our first set of playlists, no, sa atong siring mga suki, nga mga tagpanamati,

0: clash ka K5 Andre. K5 Dre. Andre, Lapas Tora, ma-flash ka. O karon lang, our establishing sa atong siring connection. Kailan ka Roderick Mosqueda, Ma'am Idol, pwede ka patamyaw lang kay Nanay Elina Mirasol, Almira, kagay Ruby Tagudin, kay May, kay Baby Kobe. Abi ko si Baby mo. Pambago ko tanay sana all, gra shout out kag wala gina kahuya. Solid ya kami dere sa May Dumangas. Thank you so much. Ikaw mo sa May Dumangas, sir. O, sa mga ka-K5 naton dira, ha? Wala man yung K500, anong plastada, anong ganap natin sa buhay? anong ganap natin sa buhay? Sa aton sa rin nga mga suki nga mga tagpalamati. Ang aton sa ring first set of playlist sa mga nagapulo pamati ka moderado ka naga chillax and enjoy mga KK5. A song from Ashy, Stop the Wedding. Oh, so nasubong sa TikTok mo. Parang tawag na, no? Ano bala ang tawag na? It's a sign bala for you to stop the wedding or bulagan na ang tao nga na or kung kamugid man bala. You're thinking about your relationship. Ano nasubong ang uso nga kanta, no? Stop the Wedding by Ashy, and a song from Taylor Swift, Patient Zero, and a song from Maria Deborah, Na Parabang. Samta nagainom ka mo dres ang DTX Coffee Mix, ang Healthy Coffee, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. Oras, alas 7:37 na sang gabi. Karoon lang ang K-Pop Andre, wala pa man. Naka-live siya. Anong plastada ka K-Pop Andre? I-feedback mo din sa akon para may knowledge man kita din, no? Pero based din sa initial information, mga ka-K-5, mayara, no, sang ginapahayag magulang, ginlubong sang iyang amangod din sa may distrito sang molo, ibaloon natin karon, no, kung maka-establish kita connection sa aton sa ringa patrol, upod kay ka-K-5, Aaron Lloyd Balalarefoyo. Stand by, relax, and enjoy. Ara, establishing sa aton sa ringa connection sa patrol, anay. O kung makahingaga, okay na ka-K-5 Andre, no? Salutan na natin, Flash Report.
1: K5 News FM Flash Report.
0: Sa aton sa ringa mga ka-K5, uto na nanay nato, no, ang inyo sa nga pagpamati dira sa aton sa ringa programa sa buong Sabado. By the way, mayara kita sa flash report. Magulang, ginaligar nga ginlubong o sa iya mangod sa Molo, Iloilo City. Hello, kasada, no, gidri ang natabo kagpira ka mga circumstansya. Naka-standby sa linya si ka-K5 Aaron Lloyd Refoyo. Ka-K5 Aaron, please come in.
2: Ka-K5, direct kita kung sa may Zone 2. Barangay Kompanya Sentral Molo, iniangot sa ginaligar, no, ang manghod ginlubong niya, ginapatihan ginlubong niya ang iyang magulang, no, diri man mismo sa sulod sa ilang balay, particularly those sa sulod ni isang kwarto aka K5 Kim Dumiara, blas ang gamay nga hulot kung sa diin didto niya nga ginaligar gin semento ang iyang magulang K5 Kim, no, ang magulang niya, nagaedad sa 65 anyos, so kung ang biktima, ang suspect naman niya, amo ang 40 anyos, kay K-Ferb Kim. Lunsay ni silang mga lalaki, kahit di nag-a-star sa isa lang dere, or nag-a-star sa isa lang kabalay, no? Dere sa may Zone 2 Barangay Kumpanya Sentral, Molo, sa nagapamati sa aton. Kay K-Ferb Kim, sa mga sitwasyon, natibot ang mga pumuluyo, kag nagtugas ang kakugmat, matapos kay mabatian ang ining information sa K5 team kag sa subong ari diri ang katapo sa Iloilo City Police Station 4 mga kapulisan si Police Captain Warren Christ Inot ari diri kag naga imbestigar man sa sunig insidente, no, kag nag-request diri ang pamilya sa ining biktima nga magtawag sa scene of the crime operative sa kurang soko kag ang isang pagiging nga ginakabalakad sa tanan bangod ang suspect ginaligar nakagwa o kung nakapalagyo sa nagapamati sa aton ti amo ni based diri sa information ginapatihan may diferensya sa paminsaron o kung may balatian sa paminsaron nga chronic schizophrenia ka K5 Kim amuning diagnose nga diagnose sa biktima nga iya nga balatian ka K5 Kim based diri sa nakuha tang information sa kapulisan.
0: Pero by the way, kay K5 aron no, abali sinuon yung mga kaupdanan pag nila sa ilang balay, no, duwala na sila, or aside from them, may mga upod man sila nga nag-tener dara sa ang muna nga balay kay K5 aron.
2: K5 Kim, may mga upod man sila no, nga mga miyembro man sa ilang pamilya, pero based diri sa pagpangusisa naton ay ining ano ni ining biktima kay ti bangod sa edad niya, kay ti daw uya naman sa K5 Kim, dobre do siya ni kuno ang suspect ni kuno nagasupopo sa iyang magulang sa K5 Kim, kay ti dumaayo man ning relasyon nila sa isa kag isa, pero ti why sing idiyagid ang pamilya ka K5 Kim kun nga anahimo gid ni bala no sang ining suspect nga iya man lang ning magulang na ka K5 Kim.
0: Bali ang suspect magulang or bangod? Bangod no.
2: Banghod sa K5 Kim.
0: Pero anong plasada sang san o last nakitaan ang ining magulang ka K5 aron nga ti ara sa sulod sang balay nga ti buhi pa bala during that time?
2: Ka K5 Kim, based rin sa information nga nakuha naton, alas 7 imidya kaginasing aga nakita pa ni nila nga buhi no nga biktima ka K5 Kim kag based man diri tawag sila do nagbaisay pa ni sila o kung nagbaisay ang biktima kagang suspect sirga pamati sa ton, pero why pa kita sing information gid kung ano ang ginbaisa nila ka K5 Kim kay ti hindi man kita ka penetrate gid sa sulod dagod nga makapangusisa kundi adri lang kita wa kay ang insidente ni kundi na sapuan ining patay sa sulod mismo sang panimalay ni sang ining biktima kag suspect ka K5 Kim.
0: Bali anong tabo sino ang naka-discover ni nga ti na siminto dabi no kun amo na nang natabo sa victim ka K5 aron?
2: Ang miyembro man sang ilang pamilya ka K5 Kim kay ti do natingala nga ti do basi sulod kuno guro ni kwarto ang miyembro ni sang pamilya, pero nagapamalibad ni no ang suspect nga pasudlon sila until such time nga ti nakasulod na ang miyembro sang pamilya, dito na naging katingala nga may ara ng ano ni ang biktima ni ka K5 Kim nga daw ano ni dugin simento niya, may mga steam coat di gigani based information ang mga bagay nga ginamit sa pagsimento bla sa nagapamati sa
0: nang halo siya balay dira sa load man sang ginabalay.
2: Yes, posible ka K5 Kim.
0: Oh, pero tawag na ka K5 aron ang kun ang portion nga ni dugamay ni nga space no, do may kumbaga do dira gin sa loot ang lawas ang ining biktima. Ano ni kwarto kay sino ni kwarto sa amo ning area ka K5 aron?
2: Based this information, kwarto ni isang biktima ka K5 Kim.
0: Pero ang plus tada dira may kumbaga may, sa information mo dira may sign abing at may mga pagsakitan ay adimi, may mga dugo dira sa area sa sulod sang iyang kwarto, may mga iban pagid nga mga gingamit abi pamukpo kung ano man dira plus tada ka K5 aron.
2: O ka K5 Kim mula siyang binakitan dira nga mga dugo ag hindi pakipag way pakita siyang may makuha pagiging information kung ba may gingamit siyang pang dupang pokpok abi martilyo o anong matingga nga bagay, kay ti medyo limited pa sa karon no ang information nga makuha naton kay bangod nga ongoing pa no ang investigation sa nagapamati sa aton.
0: By the way, pasensya lang dara sa nagapulo pamati dara no, especially sa mga nagakaon. Ka K5 aron, pwede mo ma kumbaga mapaathag para ma-visualize man dara sa mga nagapamati sa aton sa sa radyo. Ano nang plastada sang pagsiminto sa ilawas, bilog gid ni nga lawas o kon
2: Ka K5 game na mention kanin naton, limited pa, hindi pa kita ka ano gid. Kapamangkot kita kay plus captain ring price inot, pero di medyo limited man ang oras. Amo ba nagin ako mangkot na ton sa iya, pero tagin ma-explicar gin sa maayo, magod nga amo nang gin isa ka, duwa ka picture ni, no? Ang ginhatag sa ton, ki hindi tagin lang masiling nga kung ano na siya dito. Basta na-confirm ni Police Captain Inot nga ang ining naka-blue ni siya, nga biktima ka K5 Kim. Amo ni, naka-blue ni ba nga, nga panapto ni, posible, ka K5 Kim, confirm tagin man, confirm tarang karon kung ano gin maning duwag blue. Ka K5 Kim, basta na-confirm niya nga siya ni ang biktima nga nasapuan.
0: So, status subong ka K5 aron sang suspect. Ano yung may mga background sila dira sa barangay o kung nakapuro pang usisa? Kita bisan gabay na, no? Kung,
2: pag ka K5 Kim, munang tingwaan na ton, wala pa kay na pangita ta pa no ang muna kung sino ding elected barangay official nga ma-check naton no. Bantayan lang ka K5 yung dugang nga detalye kay sa subong nga tingwa magkita no na makakuha sa dugang pag inyong mga information.
0: Sige ka K5 Aaron, thank you so much sa yung mga flash report sa patrol.
2: Hindi ka palita inadulong sa kaluan si DTX Coffee Mix, may kape ka na, naka-detox ka pa. Ako naman si ka K5 Aaron Refoyo, K5 News FM.
1: K5 News FM Flash Report.
0: Mga ka-K5, nabatian ang flash report gikan sa aton nga patrol adra sa may zone 2 barangay Kompanya Central Molo Iloilo City. Sariin ti medyo tawag na no masubo nga balita especially sa mga himataman din nila ang manghod o ginsemento pagin salot adra sa may giha kun adra sa sulod man sang kwarto sang ilang nga balay ang iyang magulang na accordingly may acute ka schizophrenia sa aton sari nga mga suki nga mga tagpalamati. So, ibaluon naton karon ang dugang dari nga mga sirkumstansya kung may mga update no mga ka K5 wala pa diri mahibaloan kun ano gid diri ang iyang motibo sa mutong nga tiempo kun wala nalingan siya kun wala may sa ilang nga pagbaisay nagdalom pagilian ni nga paginaway ang further nga investigation sang aton sari nga mga otoridad. Standby sa aton nga mga ka K5 adri sa programa Saturday Nights with Langga Kim. By the way, no, pagpamati na sa aton sari nga mga playlist diri sa aton nga pagpangaragad sa K5 News FM Iloilo.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio!
4: Yung may PCO!
3: Ang PCO!
4: Yung may D3!
3: Mabakats, mga butika.
5: Hindi na

0: May family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
0: Mag-TDX 500!
1: Ang may powerful compounds!
0: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
1: TDX 500!
0: Garantisado!
1: Epektibo!
0: Aramis
1: TDX 500!
0: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
0: Masami nagkapangihi!
1: Masami ginauhan!
0: Masi may diabetes ka na!
1: Mag-TDX 500 na!
0: Ang TDX 500!
1: Ang may powerful compounds!
0: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
1: TDX 500!
0: Garantisado!
1: TDX 500!
2: Itong corned beef na lang ulit? Okay na?
3: Mami!
2: Angeline!
3: Walang masama sa okay lang!
2: Pero!
3: Sa star ka na!

0: with proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star NutriMeats Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa ka, butika. Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One cup so, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng Vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 8:00.
6: That time check was brought to you by Tender Juicy Hotdog.
7: Batang TJ tayo!
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa?
8: Kag nagabaho ang kilikili?
10: Mag-Clinica Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Dayo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Kadaragsa nga punggot,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Dala o magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Extend Food Superman for Men.
16: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
15: Extend Food Superman for Men. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akon ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Mabatsagan ko na paghalog sa akon dilargo. Naglagamay ang akon nga buyon.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
18: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbey nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
19: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay, no, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoyin kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
15: D3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
19: So ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin, nga na sarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal walls, agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukulong
3: dan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner
19: dapat
3: sa lawas.
19: Dapat hindi gidya.
3: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
19: kagaya sa atay,
3: atay no?
19: Kidney. Kidney.
3: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, so kinala naka D3 Bio kita kadadlaw.
4: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Mm. Pero kung naka-D3 Bio kaadlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
19: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kibin, nga antibacterial kag antiviral.
4: Correct.
19: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitukon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio, dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin, D3 Bio lang malakas. Huwag pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
14: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
20: Magalingin pala ang imo nga ulo.
14: Masami nagkapangihi.
20: Masami ginauhan.
14: Kasi may diabetes ka na.
20: DTX 500 na.
14: Ang DTX 500.
20: Ang may powerful compound.
14: Nga nagapanubo.
20: Sang imo blood sugar.
14: DTX 500.
20: Garantisado.
14: DTX 500.
21: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
22: Nga agapamati ka sa K5 News FM.
23: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kaghalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid, ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
22: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
24: Wow, my puso.
25: K5 News FM.
26: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
27: K5 News FM.
28: Saturday nights with Lanka Kim.

0: campeón.
1: Oras a Pilipinas, oras a K5 News FM, Iloilo, 9 minutos, makaligandang alas 8 sang gabi. It's 8:09 mga ka-K5, nagapanumbalik kita dali sa aton nga pagpangalagad sa programa Saturday Night with Langga Kim. And of course, sa buong agabi mga ka-K5, mga tunsuri niya pagpangalagad, ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio, agod mahatagan sang proteksyon, ang kaugalingon, batok sa trangkaso, sipon, hilanat kag iban pang mga sakit mga ka-K5, magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itangoy. By the way, good evening dira kay Langga James Bornales, nga nagapamati kag nagatanawid sa tunsuri niya pagpangalagad, kay Langga Lizerio Kalikaran, kag drama man sa iyang wife nga si Mrs. Maria Nida Kalikaran. May dayon niya gabitra sa may panungasang Leon. And of course, aton subong nga palamangkutanon. And padigid ka mo ha, magkatawag, pinaagi sa aton nga hotline 0919-098-6314. Again, 0919-098-6314. Ang aton nga palamangkutanon mga ka-K5, langga, ano ang imo expectations antes magpakasal? Kag para sa mga married na, o kung nakapakasal na, ano bala ang inyong mga realizations after wedding? Or after getting married mga ka-K5? Padigid ka mo, makaplastar na sa inyong mga sabat sa aton sa ringa comment section para kay Daddy Edgar Badbadon nga nagapamaligid sa aton sa ringa pagpangalagad subong nga gabi. Sometimes, no, sa aton sa ringa mga suki nga mga tagpalamati, sometimes sa kon antes bala no sa mga pagpakasal, fairy tale scenarios ang yara sa aton sa ring mga paminsaron o samtang gina-visualize sa mga expectations mo before wedding mga ka-K5.

0: sa one of those nga ti dapat nyo yaman yang istoryahan ng mga expectations before getting married or before the wedding sa aton sa nga mga suki nga mga tagpalamati. These are things no nga mga dapat nyo nga istoryahan no. Aron lang makamit kamo, meet kamo halfway sa aton sa nga mga suki nga mga tagpalamati isang inyo nga palamanon sa inyo nga palangasawon mga ka-K5. One of which is communication. Kung paano bala ninyo bala i-handle ang niratawag na disagreement. E, syempre bala na to, no? Even kani magnobyohanay pa lang kamo or galibin pa lang kamo or even bago pa lang kamo sa niratawag na relasyon. May mga disagreements na kamo, no? Kung hindi pag-intindihanay or kung kaisa, lain ang point of view, lain ang argument, lain bala ang thinking, no? Sang imong partner. So, dapat nyo nga isuryahan paano kamo mag-meet halfway? O paano ba lang nga despite sa mga differences ninyo sa mga pagpati, sa inyong mga beliefs, sa inyong religion, o paano ninyo i-handle no, ang mga disagreement, mga ka-K5? And dapat man, no, nga istoryahan nyo man, how do you want your partner nga mag-communicate when upset, no? May rabi mga ka-K5 nga, tikon ka mo pa lang, or wala pa ka mo nagpakasal, wala pa ka mo nagatinira sa isa lang kabalay. Kasi siyempre, isang una, kalmado pa siya. O tapos, ang nagpakasal na ka mo, nagapang ano siya galing, gapanumbag siya pa dir, mapanumbag siya pa dir. O, dapat lang mga ka-K5, no? Gapanumbag siya sa pader, tapos sa uli, ikaw na yung iya, yung asumbagon.
1: What?
0: O, ma-appreciate mo or ma-realize mo nga maayo ni nga tao ako na pamana or na pangasawa. Rap lang, bisan aking siya mga K5, aking siya sa imo, maindi siya na namian, mabala niya bala kung paano i-address, not in a way nga tumtuman, bala kung baga ka-aggressive, not in a way nga nagapangguba sa gamit, nagapanghaboy sa mga pinggan, nagapanghaboy sa mga kaldiro, o nagapangguba, mayara nabi nga mga tao nga in order to release their stress or ilang nga ka-aking, o gapanglampo sila sa mga gamit, no? Wherein, nati in the long run, kung kasado na kamo, especially kung may mga kabataan na kamo, not healthy man, kumbaga madrain ka kung namo na ang partner mo, no? O pinamatasan sa imong partner, mga kikifire. And of course, pag-abot naman niya sa kwarta, amo man na ang istoryahan ni mo, kung kaisabi, expectations mo, at siyempre mahatagid siya sa imo, or kapin po kung ikaw babae, mahatagid siya allotment for you, o kung ano man dira, mas bigger ang imong nga percentage niya hatagi sa sweldo ya. Pero muna no, dapat nyo man nga istoryahan, mag-meet ang inyong expectations between the two of you. Pag-abot no, sa inyong income, pag-abot sa inyong mga savings, pag-abot sa inyong mga kautangan, pag-abot sa inyong mga spending habits, ang paghimo no, sa mga joint or separate accounts, kag inyong mga financial responsibilities. There are those nga ti arab lang mga bana or asawa nga okay lang ha, may arat lang kita nga joint account. Pero there are those naman nga mga mag-partner o mag-asawa na gusto nila no, nga despite nga may joint account sila, pero pagin sila yung individual or separate account mga ka-K5. So feel man sa ginatawag lang nga individuality no, sa ilang relationship in terms of financial aspect, di ba la? And of course, dapat man nga istoryahan sa atong suri nga mga suki mga tagpalamati, no? Ma-meet expectations nyo sa mga kabataan. Whether kung gusto nyo ginman bala magkabata, kayo meron man sa mga nagapakasal or may plano nga magpakasal but they don't want children. Oh, it may sound ironic sa iba, pero damo na na, no? Especially sa generation subong mga ka-K5. Oh, gusto nila magpakasal pero hindi nila gusto sang bata. Oh, it seems ironic for some, pero amo nang realidad, no? Mayara sa mga tao nga ti amo nang ilang mga preference, kumbaga. So dapat yung manistoryahan kung pira kabilog ang inyo lagson-lagson, bawlagson-lagson. O kung saan o, mayara nabi nga like gaano ka mo bala, gaset ka mo sa certain timeline. For example, pag abot ni sa amo ni nga edad, pwede na kita makapamata, no? Or pwede na magsubang, di bala? Kung for example, pag abot sa amo ni nga edad, pwede nang ikaduha, ikatatlo, sa kung pila ang preference ninyo, no? And kung paano nyo na-imagine nga erase ang inyong mga kabataan, no? So, dapat man na mag-agree ka mo or mag-meet ka mo halfway regarding dira. Okay, depende man akong kay isa mo. For example, ikaw nga asawa, ang imo yung nga kind of pagpadako sa imo is gentle, kumbaga, wala sang buyayaway, pero sa bana mo ito gali, yeah, like in a way nga discipline pa lang, may mga bakol, o may iban pang mga physical as a form of their discipline, especially kung namo nang gindakan niya, kumbaga. Pero kay si Daddy Edgar Badbado, nambalya, apaw, sa tunga-tunga lang ga sa pag-asawahay, dyan doon gali nagagwa ang tuduod niya pamatasan. Amo na ganino, mabalaan mong batasan sang isa katao, if everyday ka mo nag-aupod, kag-ara mismo ka mo sa sulod sang balay, bala na. Or like, no, almost 24/7 ka mo nag-aupdenay, or lang, tawag na, no? Kung wala sang tao, kamu-kamu lang. Even on their comfort time, sa mga times nga gainit ang ulo nila, kalmado sila, and every emotions mga K-5, no? Dapat mo na ganin, no? May aras ang iba nga timaayo while bago pa lang ilang mga marriage, pero may ara man nga in the long run, may ara nga naga-abusive, no? Nagapanakit emotionally, verbally, physically, mentally mga K-5. Dapat man istoryahan ninyo, no, mga bagay-bagay. Just for example, household responsibilities. For example, sa cooking, cleaning, ang pagluto, mga errands, sa mga bills, kag kun paano bala gina-divide, no, ang mga ulubrahon sa sulod sang balay. Nabagani nila, it doesn't mean ya ikaw babae imo na lang natanan ubrahon, no. Amo na lang balaya ang obligasyon mo kay may damo ka bi sa mga like mga nabatian, no, from the perspective sa mga lalaki. Kay ko nga kay ko na bingati siyang babae, siya tanan-tanan sa balay, paninlo, panglaba, panghugas, pangluto, and everything, no. Pero sa amo na nga mga bagay, no, especially when you're married, mga K-5. Tawag na, eh, no? Kinatawag mo na siya yung partnership. No? Hindi lang bala isa, kumbaga, ang nagahulag, kundi divided well. Ang mga obligasyon. Diba lang ga ML Dadianon Colendres, and lang ga RV Chris Caceres, nga nagapamatikid rin sa atong saringa pagpangalagad. And of course, dapat yung man nga istoryahan or mag-meet man halfway ka mo pag-abot sa career and future plans, no? Kaya rabi, nga kung for example, damo sa mga mindset, no? Sa side sa mga lalaki, nga kung makapangasawa sila, mga asawa nila, pauntaton nila sa trabaho or pauntaton nila sa work, may araman in for good intention, nga ti, para ti ako na lang yung magtrabaho, ikaw na lang rin yung bantay sa mga kabataan. But then mga kakifay, maraman na sa mga babae, abi, no? Just like me, about just like me. Kung ako, for example, kung magpakasal ako or kung ara na ako sa ginatawag nga married life, hindi ko man pag-alaw ang kagulingon ko like nga, like pauntaton ako at all ganyan sa pagtrabaho sa akong nga career. At syempre, at some point, yun pangabudlayan mo man na mo. Like, for example, nag-eskwela ka sa elementary, sa high school, sa college, at sa na-build up mo na, no, ang imo dara ang career, no? Sa atong sari nga mga suki nga tagpalamiti. May caller number 1 na kita sa atong sari nga linya, sa atong sari nga hotline, mga K-5. Hello, hello lang ka. Good evening. May gagabi.
1: Pwede kayo. Good evening.
0: Ba? Oh, K-5. K-5, doon sino ni sa piyak nga linya? Kahit hindi in nag-tanaw or nag-pamati sa atong sari nga pagpangalakan? Oh, establish na yung signal mo, nag-utod-utod. Itaw, Gabe, biliwat ka K500. Nag-utod-utod ka, no? Iligid mayo, pamatian on air. Establish na yung natong siringa connection, no? Sa atong siringa caller number 1, nga nag-atawag na sa atong siringa hotline sa Cebu nga gabi. Agod magsabat sa atong nga palamangkutan, no? Pero for example, lakip man sa dapat nyo isaryahan. Di nyo bala gusto magtinir, anong inyong mga career goals, kung gusto nyo mag-relocate, anong ganatawag ng work-life balance, mga kakikipan. if like, for example, after work, ano dapat mga routines nyo? O, di ba, lada, amo man na, ang isa sa mga ganaistoryahan, no? Kag in terms of career, no? Di ba, duha ka mo maubra, o kung ang isa, willing ba to give up their career temporarily or permanently, sa paraya, tawag nga, mga kaki-five nga, while may mga kabataan ka mo, no? Siyempre, samtang ginapadako, dapat ang maganda nila nga, nami kung may isa ba lang nga nagatutok, yun, no? Sa inyo nga mga kabataan. Pero ti ang bagani nila man mga kikifan ang basa kung sila nga abyan. Nga ti dapat man, nga ti bisan married ka na, bisan may bana ka na, dapat may ara ka nga financial freedom nga ginatawag. Para kung for example, maabot sa punto nga do hindi nakamugoods, pero may nakamugas sa kitanay. Tablang hindi ka mang-independence na yan. Hindi ka lang manginayang kung magbuya ka, no? Sa amon nga relasyon or sa inyong nga puluyan, no? Mga KK5. And of course, for example, no, sa inyong families man, kag in-laws, no? Dapat naman na-istoryahan ninyo boundaries sa financial support sa parents, kung na holidays, kung paano ba na mag-involve, no, ang extended family ninyo, mga kakifag. No? Maite, syempre bala na itong ang mga in-laws or mga ugangan, ga-intervene, ga-interfere, ganang mostly, no, sa kultura sa mga Pinoy. Nakakalang kakita, no, nga arab lang napanindugan mo nga, amo niya, pag sinarayo. Pero may aragad niya nga, bisan ga-interfere ang ilang mga in-laws, may aragad sang dihado nga ginatawag. Oras, alas 8:23 na sang gabi, naka-standby na liwat, no? Aton sa ring caller number 1, sa aton sa ring linya, sa aton yung hotline. Hello, mayong gabi.
1: Look, deped game, good evening.
0: Ah, okay na. Okay na yung masin nga signal. Sino ganit sa piyak nga linya, kagdiin na gatawag?
1: Si Rinan, isang panate, isa sa mga followers ng kagdiped game.
0: O, kamusta? Nakapanyapon, nandara ka K5 Renan?
1: Bago na nagkukapos sa buong kakipad team, kaya
0: hindi
1: nakapasaray kami sa mga remark mo.
0: Oo, pero dira ka sa buong sa Banate.
1: Kalumpang ko sa buong kakipad team.
0: Sa Kalumpang Molo, Iloilo City. Kamusta ka?
1: Kalumpang Molo.
0: Oo, mapulo pa ang paang ganti K5 Renan.
1: Despite ang pulo pang paang, ito yung mahangin mga kalapit na sa bye-bye mo.
0: Oo, sige. Pero batian mong pamangkutano na ito ng K5 Renan?
1: Bago na doon ka itong nag-get cam, kaya bago na ako kabot.
0: No problem, ate. Sige, for you and for our other listeners, kati bago lang naka-tune in sa aton sa ring pagpangalagan or nakatika-tika din sa aton nga live. Ang aton nga pala mang kutanon, Langga Renan, ano bala ang imo expectations antes magpakasal ka K5 Renan? No? Or anong gina-expect mo antes magpakasal ka K5 Renan? Or ano ang imo bala kumbaga nga... Dapat before ka magpakasal amo na ning pastada o sa imo personally ano ang mga expectations mo before getting married ka K5 Renan, although nga ti duba taon ka pa, no, maybe wala pa lang ang edad mo ka K5 Renan.
1: 20 pa lang ko pa
0: ti mas ti dudugay pa man nga magsettle down ka do wala ka man pa plano ka K5 Renan.
1: As usual, ito wala pa man. Kaya, siyempre, ang mga ginaginambal kay PFM nga, ang pag-settle down, may tinion gina mo. Siyempre, hindi mo na pwede ka-settle down kung wala pa ta, kung hindi pa ta pala, kung wala pa kita pala sa mga experience siya, na ba sa pag-iug matin, hindi pa nag-group, hindi nga ma-settle down, kita wala kita experience yan.
0: Kag kung wala ka sang pakaslan, kag kay Brennan.
1: Nara ko pakaslan, pero bot lang kong madayon kasi hindi makukampan nga madayon.
0: Hindi ka pa man kapalo kung kamugin man na ang meant to be sa isa kag isa kung maga, kung kamuang destiny.
1: Kaya ako taon lang kay Kansay magbanwa, dira kay Pipe Kim, ah.
0: Dira, isa sa may tubungan, no?
1: Tawag kay Pipe Kim.
0: Oo, pero tawag na, no? Ikaw, kay Pipe Renan, no? Sa amo mo nga edad, sa lamharon mo nga edad, ano ba lang imong expectations antes magpakasal? Kaya kung for example, sa imo bang yabahin, paano mo mahambal nga ready na yung isa katawo nga mag-settle down kung magpakasal ka kay Five Renan?
1: Okay, tamo sa naman. Question first of all, good evening. Saan sa nga taglaman sa isang K5 News FM? Siguro mamba ako, siguro nga, o kung sa akong doon ang expectation, siguro hindi ka na malikawan ng istorya sa ginikanan niya. Kaya meron ang ginikanan niya, buto lang sa imo, tungkol sa last loan na kamo. Pero, in case ba lang kaso sa mag-5 game, may mga istorya na palang mga batian, hindi kinabalitawan niya, may mga muna. Iba kay 5 game, malibawa, kaslon ka mo, mabalaginig ka na niya. Ay, sige lang ah, kay kung kaslon ka mo, buto na kami sa inyo. Kasi karoon kayo, kasala ka mo. Mahamba na masa ka, ay, hindi mo ba na, nga mo na sa ipakasan mo man, wala ka man na maginulsol. Kay siyempre may mga muna ng instances, kay 5 game mo, hindi kinabalitawan.
0: Pero ikaw, may gina-set ka na sa kaugalingon mo nga, for example, sa amuning edad, mapakasal ka na, doon mo na ng mga bagay, ka K5 Renan?
1: So, parang ako, duro, sa panidaron ko, sa buong doon, ako matang nakaset sa akong kaugalingon na. Kay, napamisyaran ko daan na, ang pangabuhi sa buong doon, sa buong doon na, you know? Kasi, tuwaw doon, halos tanan ka ron doon, tuwalos tanan ka kipad game, sa buong doon, ito mo nga nangambal na, kung sa paninguha kaya, wala ko masang kabutlay na ito mong malampuasan.
0: Oh, pero anong laygay mo, dara ka K5 Renan, no? Sa mga tao, sa mga nagapamati, subong sa aton, antis, wala, magpakasal. Ka K5 Renan? Oh, anong lastly, laygay mo nala, no? Sa mga tao, dara, no? Sa mga nagapamati sa aton, anong laygay mo sa ila? Advice mo sa ila, antis, magpakasal.
1: Duro para sa akin, duro kay Dugkim, dapat, antes na magpakasal, dapat pinasali stable sila. So, dapat, boto ko ng ilang pamilya sa ilang, o kung boto ang ilang pagpapag sa kapamilya sa ilang pagpakasal kay Dugkim. Mm. Ito naway na karoon na magpakasal sila, tapos isa mo lang ilang boto, tapos sa hindi man. Kung pa ibang lang kapas ng pamilya, hindi pala boto kay Dugkim, kay ito kalaway. Ang pinakaway nga magpakasal kay dapat. Pinansalistable din sila kay 5 game. Bukon, pinansalistable ang pagsatag sa katawo. Bukon ang pagsatag sa ka, magkarelasyon, no? Alam ka, stable lang lang, kung stable lang ba tayo. Siguro, ang mga sato na kanami nga magkakasal lagi sila kay 5 game. Bukon ang muna ang time na magkakasal na sila sila nga kabuhi.
0: Sige, ka K5 Renan, thank you so much. May greetings ka dara kag music request.
1: Yeah, first of all, kay 5 game, mayong gabi. Kasi tantarang nyo nga mga live viewers ni Mokali Bab Game ngayong gabi ah. Sa tatawag sa tayo, Ma'am Bing Spear Gay ah. Ngayong gabi. Kay Capcom kay Sir Andre, po si Jay Sunshine magbanwa, pero sa may tubungan sa mga magbanwa pamilya. Sino masasay ng Rona, ng Albert, ng Inday, kay Rosto Molino, sa tatawag niya nagpamati sa K5 News FM, Iloilo. Sa tatawag niya malabutan sa inyong sa inyong mga programa karoon dito kanya Saturday night. Pwede ba ako request K5 game?
0: Sige, K5 Renan.
1: Request na ako ng kantang Tahanan ni Elmano.
0: Sige, K5 Andre, pa-take note ha. Tahanan by Elmano. K5 Andre. Sige, thank you so much, K5 Renan.
1: Dumitro na ako K5 game.
0: Sige. Go ahead, K5 Renan. Sige. Nula na siya. Nula na siya ka K5 Andre. So, hindi na na. Oh, wala lang siya galing ka extra. May next time pa man. By the way, may ayad nga gabi. Dra kay Trixie Lea Emberga. Good evening ka K5 Kim. Pa shoutout lang kay Lola Lorna. Always nagapamati adlaw gabi ka K5 Kim. No? Sa family Arangga. Or Arangga. Or Aranga. Or paano siya mag-pronounce? Arangga or Aranga. Talaga pamati gid subong no sa atong sari nga pagpangalaga. Recording gani diri no kay lang ga destin nambaliya pwede ka man gihapon na ka walk away and pilion ang imo kaugalingon. Oh, for example may bata ka mo, for example abusive na gid no ang relationship. From Langga, Mikayla, baliya sila yung may tatlo kakabataan. Nag-decide siya ang realizations ni Nila. No? Nag-decide siya nga titapuson na ang tanan after 12 years of being married. Mga kaka-K5. Kahit nagalaom siya sa ginatawag nga pagbago. Kahit naubos na gin siya ang iyang pasensya. Kahit kumbaga nadula ng iyang spark tungod sa draining relationship. Pero may papangkot rin silang gaan. Paano kung good provider siya? Kahit maayaw man siya nga tatay, pero hindi siya maayaw nga bana. Ayun yun na madamo, gin na, no? Arab lang maayaw siya nga bata sa iya ginikanan, maayaw siya nga magulang, maayaw siya nga manghod, maayaw siya nga tatay, no? Or both ways man, maayaw man siya nga maayo man siya nga nanay, pero hindi siya bala maayo bilang isa ka bana o kun bilang isa ka asawa. So, may times mga ka K5 yung iba niya di makapati nga ting ay ginasakit siya gali kagali isang iyo mga partner yung mabalay ay buot mo na yung tao. But then you'll realize nga dira mo lang ganyan mabalaan ang batasan sa isa katao once nga you're together, no, or you're living together sa isa lang yaka bubong kumbaga ka K5 Edgar Badbadon. Ang bali lang ga Edgar Badbadon, ang makakompleto sa Ricardo sa pagpalanggaanay sa magka-partner o magkahagugma lang ga, for me tips ko lang ha, tatlo lang kaklase ang ginatawag na FTD. O kung ang faith, trust, discipline, and appreciation, faith, trust, and discipline. Sa aton mahal nga Ginoo. Kag sa aton kahagugma, kag appreciation, sa tanan-tanan yung mga blessings nga aton mabaton lang ga Kim. Sa aton tagsa-tagsa ka kabuhi. Kaya ang aton mga partners claim it na isa na sanda sa mga blessings sa aton. That's why need. Kinaton silang i-appreciate sa paagi man sa pagpasalamat sa aton mahal nga Ginoo. Abad rin na lang ga Leia, hamal sa pareho ko nga temprano pa nga nagpamana before sa iya nga 20s, nagsubong nga 25 na siya. Good provider ang asawa ko, pero perme siya nagapanumboy. Abaya, Diyos ko, kung kaisa hindi ko matulon ang iya nga mga koong pagkaon. Kahit siyempre nahuya ako, do perme ko nga natumboy. Kung tanan-tanan mga napanghatag, yakag ang mga ginapang ubraya, no, for the family. Abaya, may pag-asa pa ba, may chance pa bala? Tamo na yung sitwasyon. Ambal na rin lang ga Mandy, ambal niya mahirap. Ang budlay, no, kung wala sang kaugalingon nga income, kag hindi ka maka-work tungod sa mga kabataan. Ambal na lang ga Beth, for example, no, kung draining na ginan yung relationship and hindi na bala maayo for you and your children, do it for your children na lang, no? A child will always notice kung ang ilang mga ginikanan o wala na nagapalanggaanay. May music request man ka K5 Andre. Dari sa aton siri nga mga suki, no, nga tagpalamati. A song from One Direction, Perfect. Perfect. Perfect. And song Tahanan by Al Manu. Oras, alas 8.34 na sa gabi. Ilang kamasang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Agod ang lawas, resistensya, lugod per me. Agod mga kaki-5 nga ti, mapagsik ka mo nila. Kung wala sa may nagahalong sa inyo, ka mo nalang halong sa inyo nga mga kaugalingon. Standby, magapanumbali kita dari sa aton nga pagpangalagan. Mabuya kita na para sa pala ka mga commercial breaks, mga kaki-5, no, or commercials naton. Magapanumbali kita dari sa programa Saturday Nights with Langga Kim.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.

0: mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa gilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado.
2: Paulit-ulit na lang ang ulam.
3: Momshie!
2: Angeline?
3: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Nivea. DTX Coffee Mix, talagang kakaiba. Pampatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.

0: taas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
2: Good news!
1: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, Mayor Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika de Iofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika de Iofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika de Iofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika de Iofresh.
6: Klinika de Iofresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.

0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
1: Wow, my puso.
2: K5 News FM.
3: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
4: K5 News FM.

Champion. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo. It's 50 minutes past the hour of 8, mga K5. Alas 8:50 na sa gabi. Good evening dira kay Langga Edgar Badbado na Malya. Emotional torture na lang ga Kim ang nagapanumboy. Okay, no? Arbatanan niya nga mga biruligan, inimuan, isukmat niya sa more, isumbat niya sa imo. Parang, tungod sa akon, na kapatindog ta balay. Tungod sa akon, makakaon ka mo tatlo ka beses sa isa kadlaw. Arbang, I mean, okay man, ngati from time to time, abi, no? Thankful man sila sa imo. Pero arab lang adaw-adlaw, no? Tanan mo nga hulag, tanan nga hatag mo, itumboy mo, panumboy mo sa imo nga asawa o kumbana. It's not good, no? Sa ginatawag nga partnership or relationship or the marriage, mga KK5, or the married life. Okay, check natin kung may update, no, dito sa natapo sa may Kumpanya Central Molo Iloilo City regarding mga ka-K5, no, sa ining adra, no, sa may area sa ining Molo Iloilo City sa diin mga ka-K5, no. K5 News FM Live Report. Accordingly, gin simento, no, sang manghod nga 40 anyos ang iya 65 anyos nga magulang. And based diri sa information mga K5, ang biktima ning 65 years old, no, correction, babayi ini siya kag ang suspect amo ning 40 anyos nga lalaki, mga K5. We're establishing pa sa aton siring nga connection, no, sa aton nga patrol agod mahibaluan, no, antes kita magbuya sa aton siring programa subong nga gabi adri sa aton sirina sa K5 News FM Iloilo, 8.7. By the way, no, sa mga nagatanaw man sa aton nga live sa isa pagin naton ka page, i-acknowledge naman naton basi wala naton, no, na pangbasa ng ilad rin mga comments. May dayad nga gabi dira, no, sa kay Ma'am Yasha Salbon, not feeling well siya, mauna-una lang siya tulog subong nga gabi. We're still establishing our connection sa aton sirina patrol, mga ka K5. Kung may mga music request ka mudrai para ma-play naton after the program, pwedeng-pwede gid mga ka-K5. Pero mo na gani, no? Damo ka tas ng mga expectations before getting married or before the wedding, no? Arab lang, gusto mo, amo ni dapat, gusto mo, ti ikaw lang masunod, or kung kaisado, over na lang expectations mo, no? Ala pelikula na. Pero may araman yang, kung after the marriage or during the married life ng mga ka-K5, dira mo yung ma-realize nga ti layo gali, no, ang pag sinarayon nyo sang una nga hindi pa kamo kasado, kung i-compare mo sa tiyempo nga ti kasal na kamo, no, sa aton sari nga mga suki nga mga tagpalamati. And kabay pa, no, nga ti, for example, abused ikaw sa relasyon, o kabay pa nga makapangita ikaw sang kusog, no, nga makahalin or maka-walk away, makabuya sa mo nga sahi, no, sang relationship ang mga ka-K5. Try sa messenger, ya, kung kaya, no. No, try liwat sa number, yeah. Or pa-play na naton ka K500, nung interview yan, eh, sa sister-in-law. Di ipasa ko sa imo, no? Regarding sa interview ya sa sister-in-law, no? Sang ining biktima nga gin allegedly gin siminto, no? Sang iya nga manghod, mga K5. Agod yan nga sa mga taga-distrito sang Molo, makakulugmat man nga balita dress sa ila. Kahit siyempre makon mo, grabe, no? Ang manghod, ilubong mo imuya, sintuhon mo imuya, magulang mo. Amo na ganit kung subong bala mga ka-K5, no? Kaysa mga magpamilyahan na, ay naman subong nagapinatyanay ang mga ka-K5. Meanwhile, ipabati na ito, no? Aton sa ring interview. K5 News

0: FM Live Report.
1: Ang sister-in-law sang biktima mga kiki-five, ihingad lang na nato, no? Nga kay alias Nene.
2: Mahayo, ma'am.
3: Ana.
2: Bude, mga ano, nasa kid mong kayo na nasa pang biktima?
3: Mga 6 na, pang hapon. Kaya nga, amunab lang ang ginapangita sa kay Lord Law, siyempre, kahapit manda siya sa iapo, balang madugsing, kag siya nagabantay, o nagadigamo pa ang lola nga isa, kag ang, naiba, ano na siya yamulaon. Gin pangita na mo, nagori na kami nga, hindi siya makontak ako. Ano na, kay gin open niya to, gin ano ni isang sister-in-law kong isa, yung tuktok kaya ang balay, kay sirado. Pambala, kay gali, yun nangita sa layabi. Kay gali, ara man ang sasulon ang manghod na bla. Para, tinga, gano ka, may kapaligo pa ko mo. Pero kapaligo siya sa sulod sang balay sa may kusina yon. Oo, ti, ang balay, katanaw na din, atra kayo manaligo. Bala mo niya nga pang limpyo ko, ang balay na. Ti, ang bibuligan, takalimpyo. Hindi sa gusto niya. Ako lang ang dirty kitchen, hindi ang pagpabrand. Kaman na, kasi nagdanaw na, yun balabagan niya, pati gas rinse, yun balabagan na to. Pero ang pertahan, gani nga sa likod, gid nga magsulod ka to kung didre ka masyur sa likod, agi, gid utangan niya mga duta na nga, hindi gid ma-open, bala? So, ang magulang nga isa, sige ah, bala na, hindi, sa magpa, ano, tigil nga, hindi, gid maay mo, sa magulang nga isa, nga, biya-brehibi. Inabrihan nila ang kwarto ni Manang, nakatindog na ang katre, nakatindog ang mga, ano, mga foam, bala nga, ano niya, bala, ang mga manglimpyo ko si Manang, nagburakay ang bali ako, no? Galing sa huli nakita nga may ano, may ngipon kag mga dugo sa kwarto. So basi balagin lipong yan ay kagway na kami kabati nga sila da nga may nagahod. Kag kun wala lang takbalo kung ginano ya kay nga kaigo to sa kabinet to.
2: Okay. Ang kwarto ni ma'am, amon na tinuran dyan sa
3: ang kwarto, tuparay sila. Manang, kag siya ang iyadra, tuparay na.
2: Sa biktima ni?
3: Oo.
2: Okay.
3: Kahit duwa lang na sila daga pangabuhi kay...
2: Ano sa suspect ang biktima?
3: Oo. Kay si Manang, yung nag-tinder sa iya mo.
2: Okay. Pero ano sa atas ni sir ni ang biktima? Ano, bedridden siya or...
3: Ang biktima? Obra pa na si T.O. Obra na, Lord, local T.O. Hindi ko kaya maglantaw to.
2: So balik ang duster niya na sa biktima, ano siya?
3: Ang kabinet sa dalong lababo.
2: Pero sa babaw yung kitchen na
3: to. Oh, dirty kitchen na to. Yan may hulugasan, to may stove man na da.
2: Nag-ulwar din ang kabinet, medyo lapad siya, no?
3: Pero matikong balila, doon yung tinitigan niya pa to. Kung wala ko balo. Nga para kaigo ko nung wala ko balo. Ganyan, hindi ko itong maglantaw ko dyan.
2: Okay, pero sa sulod sa kwarto ni isang biktima ni, may dirty kitchen da?
3: Hindi.
2: Sagwa.
3: Sagwa.
2: Ah, okay.
3: Kwarto ni Manang, kwarto ya. Dason diri, ang kitchen man na di sa sulod. Mm-hmm. O, may lababo, man na may gas rinse. Di rin pertahan, pagwa sa dirty kitchen. Mm-hmm. Italagsa lang na di, no, sarang dirty kitchen.
2: Okay.
3: Di, ginsiraya na daging balabagan, yung mga nunga hindi na sulod.
2: Okay. Okay. So, parang ang nakabluto nga sa picture kayo na siya, itong biktima.
3: Ba't ko na-picture na nila? Wala ko yakaw kita. Hindi ko maglanto.
2: Pugin simentuhan niya gidman. Anong yung...
3: Simentuhan niya pa lang.
2: Simentuhan niya pa lang kani.
3: Nangayo sa simento, kag balas daw. Siling ni isang bilas po. Paano mo na simentuhan? Kaya nakatiles naman na da. Niya kayo bala mo basi, diregahalin ang danaw ko nung basa bala.
2: Ako nang rason niya?
3: Oo. Pero ato, gindasok niya itong... Kaya hindi na makontak cellphone. Kung saan hapon, yung na-open na siguro ang kabinet. Kaya damo na sila naglantaw mga hinablos ko. Nagaring ng cellphone niya, tupod sa iya.
2: Okay. Very after ni, ano, Rusty, naghalin din sa specs siya.
3: Sa balila ko nung mga 6 o'clock, kita nila daw.
2: Sige nga gabi?
3: Oo, nag-suok pa kabayo yung blue.
2: Okay.
3: Ito mo din, ano namun, kaya yung tawagan siya, nagsabat man siya nga, sa galagaw daw sa...
2: Okay. Pero kagina siya, anong mga sitwasyon kayo na...
3: Kagina sa kagay, ang magulang yung mga lalaki kaya nilablay sa likod. Pagagya, batian niya kung pag baisay ang duwa.
2: Mm-hmm.
3: Baisay si Manang pag ang ano na suspect. Diba si, nang init ulo niya bala.
2: Ano kung nang baisay nila?
3: Ay, bala mo kasaway. Bala mga gadanaw ang mga isang gawi niya. Dason, ginapintahan niya na color blue ang balay nga matarong. Manami na ng balay mo. Pintahan niya yung blue.
2: Thank you. So, bali, ang muna yung isagit muslim na ginasaway sa iya, pagpaligo sa sala.
3: Kag ang mga, ano, bagay-pagay, ahal naman sa muna yung salawayo na
2: siya. Okay, pero ayaw ko mag-adding ka ni Maggie sa pulbi kung dito ka mag-
3: dito mo sit mo na to, kundidor, to Villa.
2: To Villa. Okay, may shortcut sa palikod na din?
3: Sa likod naman, may lagyan mo na to, pero dire siya kung nagalangin na.
2: So, what I mean, nga ang pertaan sa likod, sa kitchen, mga lagyan na din sa likod?
3: So, tiyan na bumba man, pero Maggie, ka man sa tubang balay.
2: Ah, okay. So, bali, ang piyak din na balay, dahil mo na din ang istabya?
3: Ini ang iya sa magulang, ay kaduwang babae. Then, next, ilan na ni nanay, kaya iway naman si nanay, duwa na lang sila. Tapos, sa likod, iya sa utod nilang lalaki.
2: Okay, subong na-confirm na to kasi ang...
3: Si Manang, dito ya eh. Hindi, hindi ko yan lang.
2: Si Manang?
3: Ang magulang, subang na muna mo, sila siya. Siya nang subang, tapos ang ano na, ang suspect na agot.
2: Okay, ang gin patay siya ni ano ni Bayraki?
3: Lala, babae.
2: Babae, ah, okay.
3: Amo na upo, jagid nga gapangaboy da. Palangga, ginasamu. Siya na nag-attender sa iya sa pag-rehab siya. Siya nagpakatutaka rin.
2: Pila na sila ka mag-utot yan, ma'am?
3: Walo, pero pila na lang. Sila yung nadwa lang gapangaboy da sa balay. So, tatlo, apat. Siya yung biktima.
2: Okay. Ang sexual reaction ba yun? Ang... Ano
3: mo ni... Sister-in-law.
2: Ano ka
3: ang 45. Si Ann, ah.
2: Ann. Sige. Nang Ann, king jacket.
3: Okay.
1: Mga ka-K5, dapat yan ang interview ni ka-K5 Aaron Lloyd Refoyo sa kay alias ano ang sister-in-law sang biktima. Accordingly, pasar na ito, no, ang ining area dira sa may sakop no, sang Zone 2 sa may kumpanya Central Molo Iloilo City sa rinatabo ini mga around lasais. No, lasais na nakabot dira no, ang sa picture sa aton sa mga otoridad, mga 6:40 sila dira, no, nagkaabot sa may balay no, sang ining biktima man kagsong suspek. Kaya ang biktima mo ning magulang babae nga 65 years old. Kag ang suspek mga ka-K5 amo na siya ang 40 anyos nga lalaki nga iya diri mangod. May picture dira ka-K5 Andres ang suspek. Kaya actually nagapangayo no sang bulig o kon nagapanawagan diri no ang maton sa mga otoridad sa kon sino man ang makakita ni sa iya kay ongoing pa sa gihapon ang ila diri nga pagpangita o kon hot pursuit operation. Kay based diri sa information do kay nasang aga do mayara blasang pag binaisay ang mga ka-K5 between sa ining mag-utod mga ka-K5, hindi sila lang duha no ang nagasenaryo o nagatinir no sang ilang balay kag ang tupad ya do tawag din na family member man mga ka-K5 ang tupad balay a family member man nila no and sandig diri sa aton sa ring information according man sa nabatian nato no kay alias Anne o kunining sister-in-law sang biktima nga actually wala iya pa na simentuhan kundi gin tuyo ya kontani nga simentuhan o konsimentuhan ang lawas no sang ining biktima kay lugin suok ya mga ka-K5 sa atawag na no sa ining cabinet sa idalom bala sang kulukusina nila no dara sa ila sulod sang puloyan which is sagwa na ya sang kwarto and sandig diri sa information nga ti nagkadto didto nung isa pa nila kamagulang kag ti do nagkulo kamusta tani wala nila nakitaan ang ining babae nga biktima kada mo rasones no ang ining suspetsado o gin pang butangan niya to sa mga duta to kada kon kumbaga do ginapintalan niya na mga ka-K5 para mabalabagan bala no ang sudden entry kung sino man dara ang atuyo nga kontani no nga magsulod dara sa inang balay kag based man sa information dito no no sa sulod sang kwarto sang victim nagatindog na ya ang katre kag may nakitaan dito nga mga dugo gagangipo no that is why nga tinag dugang pagid ang pagduda no sang isa pa nila ka magulang kag di posible no way pagkatakabalo sa mga circumstance antes na siya nasapuan ng ining bangkay sang biktima mga ka-K5 kung bala gin ano yan eh gin lipong ya gin sumbag ya kung anong plastada no pero masakit no kasi syempre member of the family mo man gin lamang no ang naghimo ni sa imo o kag team Isang una, kamo man mismo yan nga binuligay o bilang ya mag-utod no mga ka-K5. At isa buong ongoing pang investigation sa aton sila ng mga otoridad o nag-abot naman rin sa may area, no? Ang scene of the crime operatives o konsoko agod investigaran pagid sang matulid, no? Ang ning natabo nga insidente mga ka-K5, no? Bantayan sa masunod pa na to, no? Sa mga public affairs na to, mga ka-K5 o kung may dako karon nga development, no? Bisan wala kita sang public affairs tonight. No, i-flash na ton on air diri kay sa aton sering Facebook Live. Bantay lang kamo, no? K5 News FM Iloilo ka K5 News FM Iloilo 88.7. Balik kita sa aton sering programa mga ka K5. Sa aton sa rin mga suki nga mga tagpalamiti, thank you so much for being with me tonight. Nakaupod nato, no, diri sa aton sa rin Master Control K5, Andre Fred La Pastora. And of course, dira sa aton sa rin News Center, ka K5, Kisha Marie Hanaysay, and ka K5, Sunny Sarabia Punay. Amo nga gani, ma'am being special, utod yaman lang. Ay, amo nga gani nga subong at simpo. Wala na kita kabalo kung kaisa sa dalagan, sa utok, sa mga tao sa palibot nato, no? Kung bisan members of the family mo kung kaisa, wala ka man kabalo at amo na gali ang matapos sa imo yung kabuhi. Bantayan nato, no? Dugang ang mga update kung ano gid balay during that time ang motibo niya, no? Kung rason ba na kung ang ginhimo yan ay sa iya yung magulang mga ka-K5. At isang una, sila man mismo nga nagabuligay. O, tisubong, siya man mismo mo ang nagpatay sa iyayang magulang, no? Thank you so much for being with me tonight. Diri sa aton nga pagpangalagad sa Saturday Night Sweet Langga Kim. Buwas aga, no? 4:30 a.m. tubto bala sa isang aga. Makaupod ninyo ako sa programa nga Sunday Morning News. Kag 6 a.m. to 7 a.m. Makaupod ninyo ako sa programa nga Sunday Morning Newscast. O ganit mga pahuway na kita kang magtulog-tulog ang mga ka-K5. Thank you so much. Kag ako naman ang inyo, Langga Kim, na laging may patikin. Just call me Langga, I'm one call away. Again, belated happy birthday kay Sir Benny Hermano. Kag ini nga mga information, karingawan kag balita, ang ginadulong sa inyo sang kaaluan sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sang amon nga Chief Executive Officer sa K5 News FM Philippines, kag K5 Dr. Ramil Itang-Uy. Amon diri nga Assistant Vice President for Radio and Digital Operations, ka K5 Ray S. Beaumalay, Vice President for Radio and Digital Operations, ka K5 L. John Castaño, and amon ring Station Manager sa K5 News FM Iloilo, ka K5 Warren French. Ako naman ang inyo nakaupod, ka K5 Kim Montaño Caluyo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. Good night, K5 News FM.
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, alagay po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gano'y carrots.
7: Oo, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, asa ako, tani nga akong magkaon ko balot, kalingin tayon ang akong ulo.
4: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sini ka mabalaan yung mga flowers na damo probiotic.
8: Pastor,
4: Ano ba yung
0: Ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
8: Welcome na kamo sa programang Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Oy sa mga waiga na magkaon, bitry nyo DTX 500. Basta nagka-problema lang kamo sa hormones nyo, that's why nga daw ay kamo ganang magkaon, gapida kamo. Ay ning sagay bla dula sang ganas sa pagkaon, oy basi sa uli mahulog na sa anorexia, isa ka blatian nga di way ka nagijaga na magkaon. Try nyo anay bi DTX 500. Parisis ang mighty si. Kay dira sigurado manamit gid ang kaon nyo, magagana, mababalik ang imo gana sa kaon. Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryanta karon ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome. Ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ng pamalanon sa mga babae. Kaupod din sinakaroon nga diskusyon si Dr. Ramiloy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
9: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa Ikaayong Lawas. Gabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
8: Ano bala ang rason kung nga lain ang pamatsyag sa babae kung mag-abot ang ilang pamalanon, Dr. Ramil?
9: Ginatawag na Sir GP nga PMS or premenstrual syndrome. Ini ang may physical kag psychological symptoms nga ginabatyag sang babae isa o duha ka semana bag-o man mag-abot ang pamulanon. Pagsakit sang ulo, bloating, cramps, amo nang ginabatyag pagkabaho sang ulo kag 90% or
8: siyam ka mga babae. No?
9: Siyam gid sa napulo ka mga babae ang naga-experience sa gitawag nga PMS. Dako gid Sir GP ang mabulig sa paghaganhagan sang sintomas sang PMS kun regular nga magainom sang DTX 500 Mighty C ang babae. Aside sa physical pain nga mabatyagan, ang budla i-manage sa mo ang ito ang psychological symptoms. Kaya isang mood swings, tingala ka, ginaway ka, may man rason. No? Low mood, increase anxiety, kag nagabingit. Siling din lang nga, pangga lang na. Inabala nga, wala ka na muna mo. No? Gulpi lang mahibi, kag daw, hindi mensindihan.
8: Bati lang sunlog, no?
9: Bati lang siya sang sunlog. Alabuton.
8: Alabuton.
9: Eh. Alabuton ka. Aratsyan mo. Ina ang bangod sa gitawag fluctuation sa hormone level especially sa estrogen kag progesterone. Lamin na kung kulang ka antioxidant sa lawas, ang babae pag kulang antioxidant, mas heightened ang epekto sini sa mga babae. Amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid Mighty C kung hindi ka gusto magka PMS.
8: Correct gid Dr. Ramil. During ovulation, ang female hormones nga estrogen kag progesterone ang nagganubo kag ini ang nag-aapekto sa serotonin levels.
9: Sulit-sulit na tanang ginambal, Sir GP, nga ang serotonin mo ang brain chemical nga ginaregulate sa mood, sleep, kagana sa kaon. Dugangan pagid ang madamo nga free radicals sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress. Amo na nga, kinahanglan mo, inom gig ka, DTX 500, Mighty C or Pure C para malikawan ining mga premenstrual syndrome.
8: Ano nga mga health na conditions, Dr. Ramil, ang nagpapalala sa mga sintomas ng PMS?
9: Ang mga babae nga magproblema sa reproductive system, kaangay sa gituag endometriosis, kag polycystic ovary syndrome, ang makatuga sa gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives, ang makatuga man sa mga sintomas, kaangay sa gituag PMS.
8: Eh, anong bulong sa PMS, Dok?
9: May mga over-the-counter nga medication, Sir GP. No? Agod nga marilib ang sakit nga mabatsyagan related sa gituag PMS, kaangay isang abdominal cramps, kag pagsakit sang ulo or migraine. Ang acetaminophen, nga pain reliever, ang makabulig sa gituag muscle pain, cramps, kag migraine. Pero nami, gid, bisita na lang kamus klinik, no? Agad ma-check up. May mga natural tada nga kwan mo. Natural tada nga pang-correct sa mga PMS, no? Total libre mo lang konsultasyon. So, ang pag-inom sa mga synthetic na bulong like pain relievers, temporary lang na na solusyon. Kaya hindi, manami magsagay ka-inom sa ang gituag pain relievers. Guba, kiddi mo dahi. Kung gusto mo nga mag-ayos sa gituag chronic na PMS, dapat lifestyle change gid. Likawan ang sobra nga carbohydrates. Ano, abing babae, mahiligid niya tamis. Labi na ning mga pagkaon nga ususubong Sir GP. Milk tea, and kung ano-ano pa da, no? Bangod, added sugars, gako sang gituag pro-inflammatory. So instead, kung ang budget nyo para sa mga tamis, ibakal na lang ninyo sang DTX 500 kag Mighty C, no, kada adlaw. So mintras tanto nga wala pa ginahimo nga pagbag-o sa lawas mo kag sa mga gawi mo, ilabi na sa pagkaon, forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangod sa gituag PMS. Mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C kada adlaw. Ang mataas nga level sang antioxidant ang makabulig sa pagtap na sining mga mga inflammation nga gakatabo sa reproductive organ sa mga kababayenan. Kag eventually with the right mindset kag disiplina sa pagkaon madula na ang gituag PMS or ining gitawag premenstrual syndrome. So, permi na mo ginapanog yan adlaw-adlaw. Inom gid DTX 500 may TC para goodbye ng mga palanakit. Gani dula man ang mga kuriit kag sakit.
10: DTX 500.
11: Ako si Rosel, ako yan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamos ang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ako nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Kinaagdata ka mo, magamit sang DTX 500 para kamuman maka-experience sa kanami sang DTX 500.
10: DTX 500. DTX 500.
8: Dugang pa nga mga benefits nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang sa mga palakaon, utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi gali kakaon prutas kag utan ha, tapos hilig ka pa whiskey kag beer, pala panigarilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress which is dangerous sa imo health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Pwede ka magka-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kag kidney and liver disease, and worst, magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, mag-DTX 500 kag Mighty C kapermi.
9: Kung magmasakit gani Sir JP, sang una, mga nanay kag tatay, tapay mo nun, throw orange.
8: Gusto? Skyflakes?
9: Salagali. Ano ko dapat tuod-tuod gin nga orange. Orange. May antioxidant.
8: Gusto? Gusto?
9: Kung gabalatean ka, mas dasig ka maumpawan kung may antioxidant ka. Same sa ga-exercise ka. Kung ga-exercise ka, ti kapoy. Tungod kay damo na sunog nga ano, glucose, damo na produce nga, na generate nga free radicals.
8: That's why pala nakit lawas
9: mo. Pala nakit lawas mo, kung ano-ano lang batsyagon mo. That's why nga, kung mahilig ka exercise, athletic ka, you need inom gig ka, DTX 500 kag, Mighty C. Kaya para makuha ni mo ang benefits ang exercise, kay kung sige lang ka exercise, wala ka antioxidant.
8: Abaw! Planakit, planmanog lawas mo.
9: Oo, gadamo ang ano ang pag-generate sa free radical. So that's why inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw kung especially ga exercise ka.
12: Most sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusar gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, uga, mga pinakas nyuda, no, tapos-tapos yung kaon nami, dessert cake, ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates, kasi syempre, namit ang sudan, tamis kagasin, damo kanon na makaon. Actually, Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa ba lang mga huli men, ga fasting per me, layo sa masakit, lawig, ang kabuhi, sobrasin, yung nalabot. Eating too much is what makes you sick, no? Ang malamalingan nila, eat in moderation, get per me. Eating fried foods on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. Ordinary, yun sa Pilipino, yung aga preto, panyaga preto, panyapon preto. That's why ginapa-emphasize gitin namon per me that you need to have a supplementation using a superior antioxidant supplementation. Wala na iban kundi mag-DTX 500, parisan mo sang Mighty C. If you take this regularly, layo ka sa balatian, magalawig ang imo kabuhi, madelay mo pa ang aging process. 50 ka na, looking 40 ka lang.
9: Hindi pwede 30, Sir Boy.
12: Pwede.
9: Ari pa, sa mga babae nga may menstrual pains, kung mag-abot ang pamula nun, nami gidya ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Ti sa mga pagtuon, permin na ginabalik-balik nga ining mga oxidative stress nga kakatabo tungod kay ang mababay palakaon cakes, palakaon tamis, no? Amo nang rason nga nga nag-abnormal ang gituag menstrual cycles. Nga gabatyag mo sa gituag amenorrhea, dysmenorrhea kag iban pa nga mga balatian. So that's cellular oxidation nga katabo kung palakaon katamis, no? Palaugtas magig ka. So, stressful ka bala. Sila na yung kakatabo nga may problema sa gitong administration. So, permi na mo, ginapanog yan nga, adlaw-adlaw gid inom, DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayenan. Nga, once nga adlaw-adlaw kag inom sa DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga balatian ang malikawan mo. Matinlo dugo mo, healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang. Amo na nga ako, panigurado lang gig ko, no? Inom gig ko, damo nga DTX 500 kag mighty say kun isa lang inyo akon lima, no?
13: Wow.
9: Kay nga man akong gusto makaabot pa ko Sir Boy sang 100 years old, no? Kuna ba lang mapatay ka Sir Boy, daw nagtulog ka lang.
14: Ay, kuno.
9: Hindi sila nga mapatay ka nga gakuriit ka sa kasay mo balatian. Wala sang sakit nga mabatyagan. Kapoy ka lang kay tigulang ka na. Wala kaya cancer. Gusto ko na. Amo nang gusto nyo man, no? Kung di nyo gusto, tipa gusto na kamuda.
14: So, kung gusto nyo?
9: Amo na nga, adlaw-adlaw, git. Inom DTX 500 gagmay ito si. Subong na, sugdi na.
14: See?
9: Si Engineer Rabaw, gawa panago-nago lang na siya.
13: Ano sekreto niya?
14: Milig siya tagoay?
9: Huwag siya panago si Engineer Rabaw, gagamit siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, Sir Boy.
13: Dizzy ko no, dizzy.
14: 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18 plato mo. Uy, oh. 19 ah.
13: Ah, kampiyon ni
9: Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
14: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
13: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
14: Basic.
13: Oh, maligo. Basic.
9: Ang pagligo is not enough.
13: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap.
14: Ako na.
13: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
10: DTX 500.
15: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
14: Sugod lang nag-inom ka
15: DTX 500.
14: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
15: Almost 3 months na.
14: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
15: 3 times hindi.
14: Kamusta ang alay sa kamot?
15: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
10: DTX 500! DTX 500!
16: Ikaw ba lang may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginabangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Nativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tubag sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipanay Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
14: Gusto ko man, gusto tamantanan, ngamot ka mo.
9: Wala asing gusto nga baho ilog ang imutupad.
13: Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh, ang kapadugay sa friendship.
9: Ang gapadugay nun, nos-nos na ba kamo? Nos-nos ang
13: term. Nakapaka-swipe-swipe na kamanda. Nakapaka-swipe
9: ka mo
13: da?
9: Biskan, wala lang nga pang swipe dito, no? Pwede galiya mo na pang swipe mo.
13: Mang swipe na kamo.
9: Swipe sa ilok.
13: Swipe sa ilok. Para ang Klinika Dio Fresh gives you 48 hours of freshness. Layo kasi ginatawag nga underarm body odor or angsud, no? This gives you back your confidence na may nga ga-apply ka obra, mumut ka, no? Namin niyang gahagas.
9: Mga kanan nga medyo baho ang ilok sa kabataan nga mas timprano, i-correct nyo na na.
13: Oh, correct.
9: Gamit sa Klinika Dio Fresh. Mga pinatao po kay Sir Eljan.
13: Ang kape ni Sir Eljan, DTX Coffee Mix. Abang gapanami ka sa imong metabolismo, gapainit-init ka sa imong lawas, may gahugas, may gatinlo sa imong selula, kipuno sa antioxidant nga DSE. That's why si Sir Eljan hubing tanawon, no?
9: Pero may mga kape para sa mga balatian nun, Sir Boy. Especially kung may degenerative degenerative disease ka.
17: Oh, may diabetes ka.
9: Ang gitawag kapi nga DTX Premium.
18: Correct.
9: Nami ang DTX Premium. Mm-hmm. Kaya nga sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia.
17: Stevia.
9: So oh, natural na sugar, zero calories, kag nami git sa health. Kaya nga, gin-combine ang disugar sugar cane, kag siyempre, sir boy, gin-combine nila ang Ganoderma mushroom.
18: Kulain niya ang templada ni engineer, no? Mm. Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee, Xtend.
14: Ay.
18: Ang Xtend is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami ang delivery sa oxygen kag minerals sa imo mga cells. Nami malang paghimos sa basura sa imo selula. That's why you feel younger and you act younger. Just ask Engineer Albao kung paano mag-perform ni kinaka-Xtend.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: Sige. Ang memories nato ni importante ni kinanglanon mo imo memories especially si mga labuan. Paano bala buligan ni Dietri Bayo nga ang imo memorya tama ka crisp kag ready mo ma-access anytime especially sa mga estudyante. Sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
18: The brain is so powerful. Ano ka powerful? Ganta ka mo short story. May isa ka tao nga ambal nga gaan siya kung death penalty, kuhaan siya kung nadugo sa mapatay siya. Pero tutuod na, gin blindfolded lang siya, gin kiyada niya kamot po, man siya gin pilas, tapos may gin patulo nga tubig, gatulo-tulo, lang, ay, dugo ko na ito, gatulo. Napatay siya. Biskan why siya nagkukuha ang dugo. Because the brain is conceiving that he will die.
9: May term na. May term na pag tublang pag ano ko pag training.
14: Oo.
9: Gin blindfold kami.
14: Ay oo no.
9: May sa tubang na mo may gin ano. Gina
14: Saywardo.
9: Saywar, that's the
14: term. Oo.
9: Galain ko mo.
14: Di ba kasi linggitan? Gagay.
9: Yung daw ma-walk out ako. Kun na ano ni sila man, yung panakit ni ilang braman.
18: That is called brain conditioning, no?
9: Yes.
18: Amunang epekto, sang amunang ka-powerful sa aton brain. And ang brain tagali, kung may dementia ka, gamat-amat manubo ang imo immune system because the brain could not relay information anymore sa imo immune system. So mong adlaw, tundaan ta, paano bala si Dietri Bayo makaamnig sa imo brain e pagprotektahan ang imo mga precious memories? Dr. Ramin?
9: Ang Dietri Bayo, sir boy, may medium chain triglycerides nga kaya niya pang tinloan ang beta amyloid plaque. Ano ning beta amyloid plaque? Amo ni siya ang mga nagabara sang imo neuron sa imo nga brain, sir boy. Nga tani nami ang communication pero kay ginbarahan sang beta amyloid plaque. So kung nakainom ka Dietri Bayo, inatanan pang tinluan because of ketones nga makuha mo sa gitwag Dietri Bayo. So kung ga-deposit ina mga beta amyloid plaques between neurons at may tigtinlo, sir boy. Amo na nga kung palainom ka Dietri Bayo adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease. Tanan nga memorya sang imo kabuhi. Damo amo na mo may mga edad na bala. Balaan pa nila ang ilang kuan? Anong natabo kahapon pa? Kung anong natabo sang bata pa sila. Amo na yung nakanami kung adlaw-adlaw ka gainom Dietri Bayo. Tungod kay mabuligan ang imo nga knowledge, imo nga memories, kag siyempre, ang imo abilidad nga mag-acquire paghihapon skills, biskan tigulang ka na. Dietri Bayo lang na.
17: Ang Dietri Bayo, hindi lang nagatinlo sa ginatawag beta amyloid plaque, kundi may ara pa sila sa ginatawag antioxidant, sir boy. Tungod sa ginatawag ang utok naton, 20% sa ginakaon naton nga pagkaon, nga may ara sa ginatawag glucose, nagkakadtugin sa aton nga brain, sir boy.
18: Correct.
17: No? Tungod sa ginatawag glucose, may ara ginaya sa latak, no? So, nami ya ang Dietri Bayo kumiyara sa ginatawag antioxidant nga gallic acid kag ferulic acid nga gina-prevent niya nga ma-oxidize no ang selula sa aton nga brain sir boy. Tungod sinang ginatawag beta amyloid plaque kag oxidation nga nagakatabo, pwede kita magka-Alzheimer's sa disease sir boy. Kung Alzheimer's disease ang nagabiktima sa isang tao, malipato ng isang tao sir boy, no? So, but silingon, nag-amat-amat shrink ang aton nga utok, sir boy, no? Kung may ara kita sa ginatawag Alzheimer's disease, tungod nga, hindi na magkaon sang glucose ang aton nga brain. So, ang pagkaon nga ihatag naton sa aton nga brain para hindi magkupo, sir boy, MCT halin sa D3 Bio, sir boy.
18: Kampiyon, no? So, duwa pa lang yung discuss na about nga kakalipaton ka. Una, ang beta amyloid plaques nga ginambal ni Doc Ramil. Yung ginambal naman ni Doc Sam, base, ang brain mo hindi naka-accept sang main source of energy niya, which is glucose at tawag da type 3 diabetes, no? Is a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kay hindi na ka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat-amat gamay ang imo brain. That's why importante gid ang D3-bayo nga kay kung hindi na iya kauyon ang brain mo sang glucose kay may type 3 diabetes kaya ang brain cells may makaon gapon ketones nga alin sa D3-bayo. Ti ini nga ketones kay ini gamat-amat ni sa gitawag nga brain recovery kay gamat-amat nad balik ang imo gitawag nga brain cells, no? That's why your brain becomes significantly bigger physically hamban sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why D3-bayo is really important. Kung ang edad mo is 60, no? 50 to 60 to 80 years old na, dapat ga D3-bayo ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why D3-bayo is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dr. Ramil.
9: So, amo na, Sir Boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw ka inom D3-bayo para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang, Sir Boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa D3-bayo? Because medium chain triglycerides, kaya niya atipanon ang imong mga probiotic sa intestine.
18: Grabe mo, kabalo mga
9: so, itabulig. Once nga nami imong mga probiotics, imong mga good bacteria sa intestine, it will produce gut-derived B vitamins. And that B vitamins, Sir Boy, amo na ang nourish sa imo, no? Brain. So, at least, miskan paano, malayo ka sa problema sa ito ang Alzheimer's disease. So, MCT from D3-bayo, not only nga ga-produce ang ketones, kaga turni siya sa imo nga autophagy. That's the time na tinluan ang tanan niya mga higo, patay nga mga brain cells, dira sa imo nga brain.
18: Ang switch kili sa pagtinlo sa imo brain, D3-bayo, kigi-ion niya ang autophagy, tinluan niya sa imo brain.
9: Wala na glucose, sir.
18: Wala na glucose.
9: Bahuway na siya.
18: Bahuway na siya, no?
9: So, wala naman sa imo on. Pangkakuno na lang niya dang matupad niya nga mga guba nga, no? Nga mga brain cells. Pangtinloanan niya. So, dra ang kanakanami, kung adlaw-adlaw kagainom D3-bayo, abini mo, bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, trangkaso, bulong lang na sa TB. Uy, ang palainom gali D3-bayo, mas gatalom, ga-sharp ang imo nga brain sa sige ni mo inom.
20: D3-bayo! Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Kaya nang paninisis ng D3-bayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, kuha ng lingon sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
21: D3-bayo! Ang D3-bayo! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
22: Magabot ka!
21: D3-bayo!
23: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sa D3-bayo 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood
21: D3-bayo! Ang D3-bayo! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
22: Magabuti ka!
21: Pure C! Ang alkaline ng vitamin C!
24: Salisi si Masa, ang gimara. Sambal ng doktor, sakit ko, kidney, yun may high blood ko. Gamit ako sa Pure C, nakuha ang sakit ko. Mayo na gid ang nabatyag ko.
21: Pure C! Kag-Santhon Plus! Epektibo! Pure C! Vitamin C!
16: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, MyTC, D3-bayo, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawud, Pasig City.
25: Para sa dugang benefits sang D3-bayo?
9: Dugang benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3-bayo. Ang MCT sa D3-bayo is makabulig sa para sa gitawag excellent delivery. Nami ang dulong sang vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre, ang coenzyme Q10 isa ni ka-antioxidant nga kaya magprotekta sa imong selula kag kung ini ma-damage. So, makabulig ni siya sa imong gitawag metabolism. So, kung palainom ka sang D3-bayo, gina-promote niya ang vitamin E, no? para nga maabsorb sa imong tinai, para ma-improve ang imong vision, imong reproduction, kag siyempre ang imong dugo, brain kag skin. So ang vitamin A is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini maabsorb lang, madulong lang kung palainom ka D3 Bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3 Bio.
17: Isa pa ka health benefits nga makuha nato sa D3 Bio. Miyara sa sing natuag MCT nga suno sa mga pagtuon, amo ni siya ang nagabulig para mag weight loss ka. O kun bagay ni sa mga obese sa Sir Boy, kaya kung pala tumar, kung pala inom ka sang D3 Bio, piling mo busog ka permi, Sir Boy. Mm-hmm. No? So, ang D3 Bio, nagpa-increase inigali, Sir Boy, sang hormone yung natawag leptin. Mm-hmm. So, ang leptin ng hormone, once nga busog ka na, kuhiton niya ni si hypothalamus. No? Hambalon niya, oy, busog na ko di. No?
14: Untatatakaon.
17: Si brain, mahambal naman na sa ato niya kamot, op, stop na kaon, stop na usap, da, ba, ba.
14: Buhin ang kutsara.
17: Oo. So, amo na ang ubra sa nga D3 Bio, gina-regulate niya ang ato nga, gana sa kaon, once nga kita, busog, Sir Boy. No, kag ang MCT nga sa D3 Bio, nubo ang iyang calories, ini-compare natin sa gratawag long chain, triglyceride nga matambok kaya, Sir Boy. So kung adlaw-adlaw ka.
9: Matambok halin sa kan?
17: Oo, sa karne. Kag sa kanon, abi. No? So kung nakaditribayo ka kada adlaw, sigurado kaya, Sir Boy, nga magnubo ang imong timbang balik sa normal.
25: Okay, no? Tingala ka mo, di ba kung nila naton ka sa lakit mga joints mo, imnibla ditribayo, baka kasigilanat mo, huwag pagkaplanakit joints mo. Nga ah, may ara siya sang caffeic acid. Isa ini ka polyphenol nga makita sa D3 Bio who is also a powerful antioxidant.
9: Yes.
25: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why kung mag-inom ka D3 Bio kung ginahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo, sakit sang ulo, sakit sa makasukasuan, sakit sa imong tiil, bangod sining caffeic acid nga ara sa D3 Bio kag wala sa plain D3.
18: Kung ikaw D3 Bio every day, protektado ka, kampiyon ang imo immune system nga nami ang absorption sang vitamin A, D, E and K. Those fat soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sang ginatawag nga mga immune cells mo. That's why even though hindi kilala ni D3 Bio ang imo immune cells when it fights your viruses, di ka makita nga ang bagay ni Sir JP, kung tapos mo yung ilanat kag D3 Bio yung tumal mo, why kigaluyan? Number one, ang immune cells mo, minimal ang ubra, jutay lang. Meaning to say, kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo papaayos si immune ilanat, lalo na kung virus kag bakterya nga linansin, ang D3 Bio. No? Amo na ang epekto sang imo sa D3 Bio sa Sir JP.
25: Alright, so kumpletohon ang
9: dapat
25: mga
9: D3 Bio gid Sir JP. Hindi lang gid vitamin D3.
25: Kulang na.
9: D3 nga wala BCO, kulang na. Pero kung BCO lang nya wala D3, kulang pa. Dapat D3 Bio. BCO. D3 Bio.
25: Laing gid jam nga kumpleto.
9: Kumpleto.
18: Amo ni
9: D3 Bio.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. D3 Bio.
1: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
2: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
3: Mami, itigil ang drama.
4: Angeline,
3: may na-discover na akong timplado na at may

0: timpladong sarap, panalong panalo ka.
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masamit ka bala gina allergy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masalrigan DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud nga magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sige, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
5: Mga butika.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Bangon siya rang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang Extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, Turley! Come to Mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca
12: at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
11: para sa tigasing performance.
12: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay,
12: happy kanunay.
11: DTX 500
12: masaligan,
11: epektibo.
12: DTX 500
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
11: Yung may VCO.
12: Ang VCO.
11: Yung may D3.
12: Mabakas, mga butika.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
16: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K5 News FM
1: K5 Galinga One Time Salawahan ka! May kabit kagalinga 18 years old!
2: Oh, hindi na yung matuod!
1: Damo nang nakasugid sa ako, hindi ka pa mag-ako!
2: Hindi gani ina matuod!
1: Te! Ano ang kamaturan? Isugid sa akon!
2: 19 years old to siya, hindi 18.
1: K5 Galinga One Time!
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 10 na sa gabi mga ka-K5. Breaking news, nadakpa na ang manghod nga nagtuyo nga sementohon ang iakaw-galingon nga magulang sa Barangay Kompanya Sentral, Molo, Iloilo City. Sa karon na ka-live si ka-K5 Aaron Refoyo, pasodon naton kay ongoing ang iyasa nga pag-interview sa sospetsado 40 anyos nga tinagpatay madri kag nagtuyo kontani nga magsemento sa iya magulang nga babaye. Ka-K5 Andre with the audio. Standby mga ka-K5 sa dugang diri nga may information sa mga tagpalamati naman nato no sa radyo. Ang mga ka-K5 kag sa iban pagid no nga nagatan-aw sa aton sa ring Facebook Live. Mga ka-K5.
4: Why naglulat ko?
5: Hindi ka nang kagaw ko na. Sir?
4: Sir?
5: Sa... Hindi. Yung cellphone ni Manang mo, dala mo? Ba, ito din ang cellphone niyo.
4: Ba, tayo yung kabali?
5: Eh, ano? Hindi ka rin gina. Dito ka rin gina. Gidman siya may kaparaan. Sino yung saktihan mo kina? Sir? May sakay ka ganun kina sa iba? Ha? Ha, sir? Sino po mo kayo na? Sino kong driver? Hmm? Gano'n ka mo kayo na ni Manang mo, sir? Ha? Ha? Nangimpyo ka kayo na? Sa balay niyo?
4: Hmm, nasa limpyo. Panigat ko na yun. Kaya ako ngayon.
5: Tapos na ano si Manang mo to kayo na?
4: Ngayon, may kiyakbalo ko na ano.
5: Yung butang sa ano sa may cabinet sa dirty kitchen nyo. Why? Di sino to may gano'n sa'yo? Sir? Di nga may mga siminto kapag da naging pangayo kay skin food. Anong bututan ni sir? Hmm? Ayan pala to sa inyo. Simintohan mo ko siya. Anong kinamatood dari sir? Anong ginbaisan niyo kung kayo na?
4: Ngayon?
5: Nagbaisay kang kung kayo na sa naga? Bila na kung kayo na?
4: 47
5: ka na? Bali pamilyado naman, sir. Pamilyado ito. Ilang ka papuntaan mo? Pila ka bilagay mo kabataan?
4: Dua.
5: Upod mo na sa inyo ba sa kapaniya? Okay. Kung hindi na, pagbaksin mo sa polis, gano'n ka to?
4: Maya, why can tawag na ko nila?
5: Tawag ka nila? Kung sino rin katuan mo to? Sa Bulibar?
4: Maya, nakawin ako sa sinasalan.
5: Nagaan ba yan? Nyapon-nyapon?
4: Okay, why ko nila?
5: Hindi ko tawagan ka kung nila para nga magpanyapon, magsabat yung mga, magsabat ka sila. Ha? Hindi si Manang mo, hindi siya natunag ano sa iya, hay? Sir?
3: Mga ka K5 na dula no ang signal ni ka K5 Aaron Refoyo dere sa may area. Pero based rin no sa iyang pag-interview man sa ining manghud no nga 47 anyos according man sa iya nga ti ginapanginwala niya. Wala siya kuno ya kabalo kung sino no ang naghimo sa do sa iyang magulang mga ka K5. Sa Subong, we're checking the signal. Matian nato ni Wat, no? Sa signal live dra sa may Molo Police Station. Mga KK5, so far gina-check pa man dira, no? Kagina usisa, padrasaton sa rin ng mga otoridad ang ining sospetsado, no? So, standby sa dugang mga information. Background sa sining insidente, mga around Lasay East kay nasang Kasisidmon, nagpadulong dira mga otoridad sa Iloilo City Police Station 4 sa may area. Signalan mo lang ko, KK5, Andre, kung may audio na sila, ha? Dire ang area to be specific sa may Zone 2 Barangay or dira sa may kompanya Central Molo Iloilo City. Ang plastada mga KK5 nakita na gid lamang ang ining 65 or 65 years old mga KK5 nga magulang nga babaye nga tiara na no sa sulod o ginsulod siya sa may kabinet sa idalom sang ila dira nga kusina or kitchen dira mga KK5 kay ang ining biktima kag sospetsado magutod ang sospek amo ni siyang manghod ang biktima amo ang magulang kag ining duwa ang nagatinir no sa balay isa gid lamang ka balay mga KK5 check nato ni Wat Audio dra sa may area at sa field with KK5 Aaron Lloyd Refoyo pero based diri sa information ang ginpanginwala sang sining sospetsado ang natabo no kuno ining labdanan sa natabo sa iya magulang mga KK5. Wala ko ya kabalo. Nagkanto ko to ya sa may boulevard as per na-mention nga barangay. Kag accordingly, ako tinang inuminom to sa iya. Wala siya kabalo kung sinuni ang naghimo sa iya nga magulang sa nasambit ang hitabo. Checking the audio sa tonsiring field. Okay na, back drasa kay KK5 Aaron Refoyo sa Molo Police Station.
6: So, sa saan ako lang naka ba? Sa Molo Family Rehabilitation?
4: Sa January ko, wala ko sa Sarka sa Bula. Tapos na kan.
6: Bali mo isa ka nakabulan ka pati lang sa'yo?
4: Wala. Pwede ka.
6: Oo, nagyan yan. Bali mo ilang buhok. Pero anong tapos yung mabula ka? Sumitin ka mabula? Kamusta ka, Subong? Ha? Ano ka na? Ano ka? Dahil magkubatsa? Ano nagutong ka? Nag-apoy? Sa? Oo, wari naman di mo pamilya sa ako. Gusto mo mag-istorya sa ila? Ha? Wala siya ay mas
3: mga KK5, ka K5, rewat na batian rang suspetsado. Karon kon maka-establish kita da connection na actual mismo nga may istorya naton si ka K5 Aaron Refoyo o Timayo gid, no? Adrasubong ang iyang pamilya na, no? Sang ining biktima man kag suspek. Sagwa naman sang Iloilo City Police Station 4 o kon Molo Police Station. Basement sa nabatian naton, no? Do mga around one month nakagwa no sa rehabilitation. Check naton karon kung ano ni nga klase sang rehab, pero based sa info abi mga kakifay mayra sang mental disorder ang ining suspek, pero establish naton gid na karon na tul idugang sa aton sininga pagpangalagad kon maka dululungan na no interview kay Police Captain Ryan Christ Inot ang hepe no sang Molo Police Station no kon Iloilo City Police Station 4 kung ano nang plastadang pagtahi-tahi nila dras ang ilang investigasyon mga ka-K5 no? Sa liwat dra, no, sa aton siri nga mga suki nga mga tagpalamati sa inika masubo no, nga balita na natabo dras sa may Sonto Kompanya Central Molo Iloilo City asiniin no? At nakitanagin lamang ang ining magulang nga babae 65 years old naging suok no? Dras sa may sulod sang kabinet no? Sa may gamay nga kabinet mula na sa idalom sang kusina sa may nababula-babo probably no wala pa gidabi ma-establish gid balay ang sulod gin mismo sang balay amo to kay naya ang mga information nga nahatag no sang sa step sister sister-in-law sang ining biktima mga ka-K5 may kaina sang aga may nahibaluan sila no nga tinag binaisay ang ining mag-utod pero wala man sila maglaom no nga maglabot sa ining punto kuno insidente seriin kaina do mga around lasais or mga antes ya maglasais ang gabi nagsulodra nung isa pagid nila kamagulang mga ka-K5 sa inang ilaman niya nga balay kay ang inang balay nga ginatinaran nila nga duwa ang tupad ya mga members of the family man o kon mga himata man nila mga ka-K5 nagsulod na tingala nga do wala nila nakita no ngining biktima ang kag dito actually damo sang alibay ang ining suspect kay do ginabalabagan niya balay ang puwartahan hindi akon tani balay pasudlo nung iya man nga magulang kag dito toko no no tawag na dras sa may ilang kusina kung rin niya ginso kung sariin niya allegedly no ginso o kang rin biktima ang balya simintuhon kung tani kay base dra ko no balaya gahalin no ang pag-leak mga ka-K5 o sang tubig pero actually based sa information nakit ano nagsulod sa kwarto ang isa pa nila kamagulang naging pangita no ngining victim nakita na gid lamang nga nagatindog na ya ang katre kag may dugo may mga tinulo sang dugo kagangipon that is why nga tinagduda man sa aton siri nga mga suki nga mga tagparamati iya sining ang ila pagid yang nga isa pagid kautod kag didto na mga ka-K5 nagdugang sa pagpangusisa kag didto na ginamang nakitaan nga ginsuo ato sa gamay nga kabinet sa information kay una naton nga info ginlubong ginsiminto pero sa pag-athag man rin sa aton suni sa field nga tuyo ya palang kuntani simintohon kumbaga nasuok ya palang mga ka-K5 nagpangayo pa ni siya kuno ya sang balas kag semento sa aton suni nga mga okay nga mga tagpalamati, no? Kagabay sa information, nag-inom-inom pa rin suspetsado matapos yung allegedly ginhimo ng ining krimen tras sa may area man, no? Sa distrito sang Molo as per info Barangay Boulevard. Pre-check na ton further kay may information man kayo na nga nakalabot na siya sa may Arevalo. Kag-allegedly nagapangita siya sa prindahan kontani, no? Sa ining cellphone sang ang iya yung magulang. So, probably, basi may tuyo siya magpalagyo. Sa kaiway kwarta. Kung wala kwarta mga kakifay. Ba, agod yung magulugas to yan ay abin. Hindiin siya magkalabot, mamliti. Kaya mo na yung nahimo. Yan, no? Atun siya rin yung mga suki, yung mga atag palamati. Pero sa bahay na rin isang sospetsado. O, oh, ginapanginwala niya. No? Yung rin involvement o kung kahilabtanan sa ining insidente. Comment rin ni Sir New Vlogger Sobales. Malibas, ikaw nung may nervyos. Mo parang gina-establish further no, sa aton sa ring mga otoridad. Ang mga KK5. Datapos ng live ni KK5 Aron. I-check na ton basi matawag na, no, mataugan. Para direktas kitang makaistorya sa iya. Kagdi makahatag no, sang dugang mga information. Ang nagpamati sa ito, no, si Sir Christopher Samiliano Talento. Sa San Pedro Molo, Iloilo City. Amurga na iba lang mga KK5 na... susubong at siyempo, hindi kagidya kapakot no? Sa mga magkalatabo. Magkon mo manghod, sa man mismo magpatay sa iyang kaugalingon nga magulang. Alam mo na gina-establish naton kung bala, confirm, no? Kung diagnose gid siya, nga mayara siya sa mental disorder. Kati may mga nagagawa nga information, kati nahimu iya ini, ngod nga mayara bala sa ginapangatubang nga mental condition or mental health condition, mental disorder mga KK5, no? Sir John Glenn Golmatico nagapamati sa aton siri nga pagpangalagad. O masubo ni sa bahin sang ilaman mismo mga members of the family. Kati syempre ang suspek, ilaman himata mo, ang biktima, ilaman mismo himata. O timayo lang kay nakasulod, no? Ang isa pa nila kamagulang. Tikag tinidto na kita nantes pa niya tigayon yung masimintuhan o mga KK5. So bong, we're establishing our connection sa aton siringa patrol upod kay KK5 Aron Refoyo kay na KK5 Andre. Naka-standby sa linya KK5 Aron Refoyo.
0: KK5 News FM Live Report.
3: KK5 Aron update dira sa may area. May kang tanan sa pagkadakop no? Sa iring sospetsado dira sa may molo. KK5 Aron.
7: KK5 came sabi sa ito niya matramati, no? Nadakpa na ang suspect nga ginatulong ang suspect sa pagpapagkuyo ng isimento sa iyang magulang ang babae na nag-edad siyang 65 anyos. Nakonfirmara naman mismo sa iyang ang edad niya sa suspect 47 na siya, no? Kaya na KK5 came makita da, sa may may picture kitang kong kabarada ang munang naragway kay na KK5 came ngati. Nagkasunod kita dito sa likod siyang patrol, siyang kapurisyana ton, sa Monopente. Kagtob-tob nga ang suspect na aresto dito kay ti ang lugar, pa-boundary na siya mo. Kung haling ka di sa Boulevard, baling ulo na ton, going na iya, no? Pasanwan, kagpa-kalumpang, then pakalaparan. Dito na siya nadagpan sa tunga-tunga o sa unhana nga sakop na sang barangay San Juan Molo sa nagapamati sa ton sa Clifford Kim, no? Ang sitwasyon sa suspect, at wag sina naka-t-shirt siya nga blue, naka-pantalon nga do ano ni itom ni pero ti do nagputi-puti na ni siya kag ang iya nga PL ni do buta sa higko no mga KK5 ti amo na Stephen Kim gindala na di siya sa Iloilo City Police Station 4 para sa dugang pagin nga imbestigasyon sang kapolisan.
3: KK5 Aron, wag na nung plastada gid yung ina nag-inom gid man ni kunuya ang suspect pa after nga maghalindra sa ilang abalay sa kompanya sentral.
7: Wala sang information nga may nabuyan ang suspect kag sa pulis naton kung wala nakainom gid man siya no KK5 Kim. Pero sa ginpamangkot nga nakasabat diri ang suspecting naghalin na sa kunuya kaina no sa ilang nagarin sa kuno kaina sa ilang balay kag nagdo naglagolagaw lang sa kuno blaka K5 Kim naglagolagaw lang siya kag wala sa no kabalo kung na kun na ano ang iyang magulang sa nagapamati sa ato.
3: Bali anong ang higko ni siya nga pantalon ka K5 Aron ano ni siya semento kuno ano ning plasaron ka puti-puti na bala ka K5 Aron nga daw malapad grabe.
7: Okay, KK5 Kim na mentionar niya man nga ang higko ko na sa iyang pantalon ang nagaputi-puti tuga na ko no, no? Sang pang simento niya ko no.
3: Paghalo.
7: No? Ko na pag pang limpyo niya ko no sa iyang balay dito. Kaka-K5 team.
3: Pero kaka-K5 aron taliya ginahugot niya nga ginapanginwala. Kaka-K5 aron ang ginang insidente pero based sa information na may mga nagtuhaw mga impormasyon na dito na allegedly nagapangita pa na siya sang prendahan sang cellphone.
7: Yes.
3: Asa buong gabi.
7: Yes. Sa nauna to tong information nga nakuha kay Police Captain Ryan Christ Inot nga tiyan mo na gani no nga tawag sina based po sa hot pursuit operation na lang kayo na nga dito nakitaan sa distrito sang Arevalo o kung sa Barangay Kalaparan sa isa kabalay Ilindan nga ang suspect kag dito sa CCTV magintanyag siya no nga cellphone no nga may posibilidad iyan isang iyan na magulang nga may pangita sa kuno no nga prendahan ang kakayfeb kin matapos sina nagkadpod sila sa Barangay Salbason Habog-Habog Molo o kung sa Bunot sakay sa e-bike kakayfeb kin then sa paghusoy pagin sang otoridad kag sa last naging kadtuan nila diri na sa may Barangay San Juan Molo didto na nila na dakpan ining suspect sa K5 din.
3: Oh, bali dira sa may Salvation Habog-Habog Molo, sino may kilala siya dere personal?
7: May posibilidad sa K5 din base may kilala siya. Pero ti ang ina pa isa sa mga pamangkot naton kay Police Captain Inot kung sin o blangging kantoan niya dira sa may Barangay Salvation Habog-Habog Molo sa Bunot. Kag kung sin o tong kilala niya sa ay sa kabalay Ilimnan sa Barangay Kalaparan Arevalo sa K5 team kay pag abot or pag aresto sa iya sa Barangay San Juan Molo wala sang may na recover nga cellphone ang nakuha ng gid sa iya is ang yabi sa K5 team
3: yabi na sang ano sang balay
7: yes sa K5 team
3: pero regarding sa cellphone ano maging ginako ya nga tinaprindaya ang cellphone o kung gindenaya man
7: wala siya kasabat sa ato niya pamangkot sina K5K. Kag wala man siya ganing kasabat to. Kung bala, anong kinamatuod? Kung siya ginambalang, nagpatay, kag tuyo ng simento, kung iya nga magulang, tiway siya kasabat sa K5K. No? Pero makita man sa iyang sitwasyon, kakalmado lang sa iya. Kag tiyan mo na itong ginapanindugan niya, gid, nga nagkanto lang siya sa Barangay San Juan, agod niya ano, ni magkaon sa inasal, ukon man yapon. Kayway pa sa kuno kakaon sa K5 team.
3: Pero ang plastada ka K5 aron na batian naton medyo kay na uli-ulihi sa live. Adra nga tido according ido bagong wa sa rehabilitation. Ano ni nga sahi sang rehab ka K5 aron?
7: Oo, ka K5 team aminado man sa nga nagpaidalom sa siya rehabilitation. Bad man isang ito doon lang yun.
3: Ah, sige. May problema.
7: Okay, good for you. Okay, amo to, no? Minada man siya kayo na, hindi nga bang kapto siya. Na, tawag siya na, nagpaidalam siya sa rehabilitation program. Nabati na to sa iya, na huwag mo nagtapos sa inyong kontani. Sa K5 team, kag-base man dito sa iyang himata, inaligar, no? Yung nag-superer siya sa chronic schizophrenia, no? Isa ka balatian sa
3: mental disorder.
7: K5 game.
3: Bali, ano kalawig na nakuno niya ang nag-rehab ini siya ka K5 aron?
7: Muna ang wala niya ginta mo minsan target po ano kalawig. Pero based information na kwa ito, binula naman no ang iyang pagpaidalom sa rehabilitation sa K5 game.
3: So balik kay Kaina ang info abi ang biktima ang may schizophrenia pero ti as per verified information ang suspect gali no kag ti K5 aron ang ining victim gani no may ubrane siya ang pati ang suspect man or paano na sila kakabuhi kita syempre duwa lang sila kay K5 aron go of the night
7: na mention ni sa suspect ni nga sila lang ni nga mag-utod doon nagabuligay na. Kumbaga, sunod ni sa suspect lang gaya yan, iyang magulang kung nagkatanggana, isin ba bilang mag-utod. Kasi nasa pupo yan ang iyang magulang, ka K5 Kim. Kag sino man sa iya, pamilyado siya, kasi may duha siya ka mga kabataan, yung suspect, sila ka pamati siya. Kasi ang muna galing, separado sila ba, mga K-5. Kag, ang muna ang hiwalaon ta ko na naging trabaho, no, sa biktima, eh, kita mo sa mga speculation, pero di na matumod yun sa karon, ay wala pa sa confirmation again, no, halin sa otoridad na ton. Kaya muna nga ito niya bang kaya karoon sa K-5 kit.
3: Galing kay ti medyo may edad-edad naman ka K-5 araw ng victim mo. Yes. 65, kung for example, gobragin man sa government, probably retired na siya. Or kung ti sa ila nga sitwasyon ka K-5 araw, probably basi may kasuporta man sa ila. No? Pero ti ano dang reaksyon kay as per info, ara naman no, ang himata no? Sa ining biktima kag suspect. Dara sa may police station ka K-5 araw, may nang intensyon ba dara sa may Iloilo City Police Station 4?
7: Wala man sa intention. Yeah, DK5 Kim, KT, may mga otoridad makita rin nga nagpatunga. Kaya nag-advise o nag-alagay di sa mga pamilya. Pwede rin naman din yung pamilya sa pamilya, no, sa suspect, isang biktima, mga K5 or DK5 Kim. Kaya muna ang sitwasyon sa karon diri sa Molo Police Station.
3: Pero kay Pebaron, nadugangan ding info na to kung paano ganyan na abtan or ano ganyan mismo, no? Ang actual yung sitwasyon sa victim kay Pebaron nga ginsook, no? Sa may ang cabinet. Maling cabinet, no? Arat siya, di ba, no? Sa may kusina.
7: Yes, ang cabinet, ang cabinet, ang muna siyang dalom siyang dirty kitchen. Dirty kitchen, then daw may dosara sala-sala, kag may duha ka kwarto. Sa K-5 Kim, no? Kwarto ni siyang biktima, kag kwarto siyang suspect, ka K-5 Kim. Ang tawag sina, based to sa information, nakitaan nang dito sa salog, dito to sa kwarto, may nakitaan to, no? Ng mga pasensya kin sa nagkakaon, or kung nagpamahaw sa mong, at may ngipon, ka K-5 Kim, nga nagalinap ta. Tapos, muna, no? Ginbutang yun sa sulod sa kabinet ang ining lawas ang biktima, no? Kakifad din. Kag nangayo ni siya, no? Ang semento sa himata niya man, eh. Abdo kayo mo dyan nga balay, kakifad din. Kag yung pamangkot na siya gani, nga hindi mo gamito ng semento, na kayo tayo siya madas sa sulod sa balay. Yung muna kakifad din, rason niya ko, no? Nga do, aparte ito kuno sa ginahalingan sang tubig, doon muna ng information.
3: Kaya lugar na gali.
7: Nga, oh, nga may tuyo lang siya bako, no? Nga isimintohon para hindi na mag posible magnanaw gurong ang porsyon sa ilang sala. Pero based din to, okay man yung plaster sa balay, tiles man, kanya pastado naman niya kaayo ng K-15. So, magluwas dira sa simento, may nakitaan man dito ang himata, no? Nga skin coat, K-15 ng skin coat, muna siyang pangmasilya sa pader, para nga maghining bala, no? Kung sample B, papintahan mo before mo napatintahan ang imong wall or poste. So, kinalanan mo na sa irafingan o skin coatan para maghining ang imong dingding. Hindi siya mag-aras-aras. Then, liyahon. Pag liya mo, applyan mo siyang tinta para nga mag, may finished product na may ilang taon ang imong wall o kung poste. Kung mapintahan, kag wala siyang kudol-kudol, amuna ang purpose ng skin coat o kung masilya sa K-15. So, amuna, ang medyo gamay lang kag information na kuha naton. Kag hindi sa pinaka point yun, hindi sa ma-describe pa subong kung ano lang target sa lawas ng biktima. Kaya makita naton sa Laragway, is naka sa Laragway niya amunang mismo sa cabinet, hindi sa ma-sining kung ano lang position sa lawas, nag-ano bala. Kasi makita na natin na color blue kaya wala sa maayong na detalyado na bisan sa Laragway na explicar natin sa publiko sa K-15.
3: Pero sa pag-istory ulo istorya mo kayo na sa mga family members man kay K-5 Aron, ano kamusta ang mga na-observe bala nila nung behavior o kung pinamatasan no? Isang sering suspect o kung ining mangod kay K-5 Aron prior no? Nga tinadiskubrihan ang ining iyad o ang magulang drang aras sa sulod na sang kabindet at wala na iyasang kabuhi kay K-5 Aron.
7: Okay, K-5 Kim. Tiyan mo na, naabdan na lang ito sa himata nila na ining suspect nagapaligo mismo sa sala nila. Nagapaligo. Kaya gin sa waisa nga nga tra kay narigo yahaw yam tong sabat niya hindi ba lang nagapang limpyo ko
3: bali sa tunga sang sala siya yung kapaligo
7: ya sa K5KM dito na ba sa malapit ni posible sa dirty kitchen na ba sa K5KM dito siya naligo kag ining dirty kitchen ni dogin yung trangkahan niya sang do mga pagkabutang dito nga rap lang hindi lang mausisa hindi lang mamuksan sa K5KM kag ang may likod sa gilinga puwarta sa gilinga sa balay nila ni ay dito dugin tampuka niya man to ko ng trotahan sang mga duduta niya god hindi lang mabuksan si Fred Kim kag amo to sang tuyo ni basang himata kun dani nga buksan kay si Saon kuda nang unod kag ti amo na to sa Fred Kim nakita nila ginapahayag ti nami lawas sang biktima.
3: Pero ano ni Kuno, agresibo niyang antes mamaro sa mga nagliligan, yung mga inadlaw, agresibo niyang batasan kung baga sa ngayong sospek. Paano siya bala maghalubilo, madra sa iyang magulang ka K5 Aaron sa initial modera, no? Nga pagpulupang isi sa...
7: Okay man siya ang iyang behavior ka K5 Kim. Muna na galing ka ina, sang aga nung ginabanta alas 7 inilya sang aga nagbinaisay ni no ang iyang magulang nagbaisay sila sa iyang magulang kay Fred Kim ko na muning biktima nagbaisay sila bagon ni kunjani sa permi ni ginasaway sa ila sa iya sa suspek ang pagpaligo sa sala makon mo sala kay Fred Kim bra kay mo yung maligo kung baga may posibilidad kung namunay pagsinaryo mo pagsinaryo mo sa sulod sa balay mano ka man eh, magkabatsyag ka man posible sang awat, si mugtas ka man kung sa apon man niya, bingo si Tlosun na kipadid, si Sala, bila kayo mo niya maligo. Si amon niyang kalabanan niya ginasabay sa iya. Kag ang isa pag ito naman, siyang kusang iyang himata man, yung interview na ito, nga doon ginapinturahan niya ng dingding sa ilang balay, na which is ang sitwasyon sa balay, dingding ni okay man, kumbaga ang balay, bila ka kipadid, tastado na niya, talaga pamati sa apon.
3: Sige ka K5 Aaron, kung karon na kung maka-establish ka dira kay Police Captain Ryan Crisaino at ang officer in charge no sa Iloilo City Police Station 4 at hindi mahibaluan mismo sa ilayan no sa investigasyon nila ka K5 Aaron. For example, ma-establish gid man yang ati may diferensya sa paminsaron ng ining sospetsado ano ang mangin plastada sinin no mga ka K5. Thank you so much good sa imo nga information nila dulong diri sa aton ka K5 Aaron. Pindot na nga anytime may rasang additional information ra sa area.
7: Sige ka K5 Kim ang ining balita nila dulong diri sa Kalwan sa DTX Coffee Mix. May kape ka na naka-detox ka pa. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kang kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
3: Mga KK5, nabatyan naton si KK5 Aaron Refoyo gikan sa aton sring patrol angot diri no sa tuyo nga pagsemento kag tipaglubong no sang sring manghod sa iya kaugalingon nga magulang dira sa sulod gin suok sa kabinet mga KK5 sa idalom sang ila sa niyang dirty kitchen dira na sa may Zone 2 Kompanya Central Molo Iloilo City. At may mga nagaka-comment man gani no nga ati nakakilala man ni sa mga involved sa ining insidente tinagahambal diri no ati mayara gid man niya sang diferensya sa paminsaron ang ining suspetsado kun ining ginatudlo suspect o ang ining manghod sa aton suri nga mga KK5 amo na bud like for example may mga members of the family kamo no nga mayara sa mga mental disorder may mga mental health condition kun diferensya sa paminsaron mga KK5 ang ati usually may mga ginainom nga bulong galing tikon for example mapasaran mga KK5 or hindi siya kainom sa amo nga mga inura sabi kaisa ga gabulubatyag man amo ga aggressive sila ug kumbaga hindi na nila controlled no ang ilang mga behavior kagang ila yang mga akto sa tonsri nga mga ka-K5, no? Bantayan ang dugang dari nga mga information kamo na masubo gini nga balita within the family members sa pinatyanay, no? Suspect ang manghod, ang biktima, ang magulang. Rebaloon natong dugang kung ano mga implastada sini with the police captain Inot kung ma-establishar gid man, kung for example, diagnose gid man abi, no? Nga mayaraan sa nga diferensya sang paminsaron ang ining manghod nga ginatudlo nagpatay sa yadring nga magulang kag tinagsuok dito sa kabinet sa idalam sang dirty kitchen kag nagtuyo pa nga simintuhon ang KK5. Oras, alas 10:33 na sang gabi, ang aning flash report ang inadulong sa inyo sang kaluan sang D3 Bio, mayara sang antiviral, antibacterial components na sarang makahatag sang proteksyon batok sa trangkaso, sipon, hilanat kag iban pa nga mga sakit. Inuman kamo sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C, agurang lawas, resistant shadow good permi. DTX Coffee Mix, ang healthy coffee, sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itangoy, mayara sang ampalaya, chia seeds and the sugarcane extract. Bantayan sa mga masunod naton nga mga public affairs sa aton sa nga official Facebook page ang dugang nga mga update sa siniga insidente sa Kumpanya Central Molo Iloilo City. Sa Master Control K5, Andre Fred La Pastora. Kung naman ako ang inyo nakaupod para sa flash report ka K5 Kim Montaño Caluyo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Vizio.
9: Ang Vizio.
0: You may D3.
9: Mga butika.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Hitray Bio!
3: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Hitray namon patumaron sa Hitray Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Hitray Bio.
2: Hitray Bio!
4: Ang Hitray Bio!
2: Yung may VCO!
4: Ang VCO!
2: Yung may D3!
4: Mangabuti ka.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compounds!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
2: Garantisado!
4: Epektibo!
2: Ara mismo!
4: DTX 500!
5: Itong corned beef na lang ulit? Okay na?
6: Mami!
5: Angeline!
6: Walang masama sa okay lang.
5: Pero
6: sa Star

0: with proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star Nutrimeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika.
6: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee. Ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa iyo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyong mga sukid butika nationwide.
7: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang IK drops at the waslaw. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako.
3: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Sport Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Sport Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
12: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
13: Libre!
14: Libre!
12: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Good news!
3: Good news!
15: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gaan. Gabasa.
13: Kabasa na naman.
14: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Kadaragsa nga punggot.
18: DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit.
19: DTX Beauty Soap.
20: Gala o magputi.
21: DTX Beauty Soap.
22: Puro katol-katol.
23: DTX Beauty Soap.
24: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
26: Extend Food Superman for Man.
27: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
26: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
28: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
26: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilaw nga dugo.
29: DTX 500.
26: Para sa healthy nga tayo.
29: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
29: Ang may mataas nga antioxidant.
26: Nga amo naman
29: ang nagatilo sa imo atay.
26: Mas tatilo ang atay.
29: Happy kanunay.
26: DTX 500.
29: Masaligan.
26: Epektibo.
29: DTX 500.
26: Mahigo bala ang imo dugo.
29: DTX 500.
26: Masamit ka bala ang gina-allergy.
29: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
29: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
26: Nga sa masami,
29: amo naman
26: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
29: DTX 500.
26: Masaligan.
29: DTX 500.
26: D3 Bio with Physio.
30: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
26: D3 Bio. Ang D3
29: yung may Physio.
26: Ang Physio
29: yung may D3.
26: D3 Bio.
29: D3 Bio with Physio.
31: Ako si Darlene, isang ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
26: D3 Bio. Ang D3
29: yung may Physio.
26: Ang Physio
29: yung may D3.
26: D3 Bio.
32: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
33: Nga pamati gid ka sa K5 kay daw hindi gid bala makompleto ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matcha Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita nalipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
32: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7
34: 7 K5 News FM Iloilo.
35: Wow, my puso.
36: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
37: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: K5 News FM。ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Tagbalay.
1: Sino na?
2: Ah, mga pulis kami, sir.
1: Ah, mano tani, sir, aw.
2: Gusto lang tani namon mag-istorya.
1: Ah, pila ka mo kabilog, sir?
2: Duwa lang man kami, ah.
1: Ah, duwa ka mo?
2: Oo.
1: Tika mo de istorya, nai, eh.
3: Hey, hi, Galingawan Time.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 11:00. This time check is brought to you by Star Nutrimates. Di lang sarap, sustansyarap.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.

DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson.

0: Star Nutri-Needs, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Needs. Di lang sarap, sustansya rap!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Premium Coffee, premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee, ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukin butika.
3: Premium
2: Nationwide.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold Capsule. Ang kapsula ng gitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at lahat. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
6: Klinika Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Saka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis, kag nagputi, gidakon nga pani. Salamat sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend
13: Food Supplement for Men.
14: Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino ang atay.
13: Happy kanunay.
14: DTX 500.
13: Masaligan.
14: Epektibo.
13: DTX 500.
14: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
14: Ikaw pala ang may diabetes.
13: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
14: Nga nagapanupo.
13: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
14: Masaligan.
13: Epic tipo.
14: DTX 500.
13: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio.
14: Ang D3.
13: Yung may BCO.
14: BCO.
13: Yung may D3.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ko gatinir sa lapas. Tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
3: Wow, my puso.
4: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
5: This song is brought to you by My TC, ang alkaline vitamin C.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: ba?
1: K5 News FM.
2: K5 Kalingawan Time.
3: Oy, Day, good news! Napangitaan ta na kasang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
4: Ay, tuod ka! Wow!
3: Oo, tuod-tuod na, Day.
4: At ano ang akon role, Day?
3: Bali, ikaw ang kagaw.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: Bait kumso!
7: E3 Bio!
8: O, si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio! Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala gina allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500 Masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
7: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika.
12: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits. Para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic. Wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga sukin butika nationwide.
13: Kabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma, nga apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Sige, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag inom ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nanigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
7: Mighty C, mabaka sa mga butika.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo. K5 News FM.
0: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
17: Libre?
18: Libre!
6: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Halika mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
19: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Nestor, ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplanta na!
24: Ganito ako!
25: Tigasing!
24: Tigalapa!
25: Tigasay!
24: Tigaplansa!
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
24: Sa gabi!
25: Ako ang bossing!
24: Dahil kasangga ko!
25: Ang extend!
24: Supplement for men!
25: Lourdes!
24: Tapos ka ng maligo!
26: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend Food Supplement for Men.
24: May maca at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
25: para sa tigasing performance.
24: Extend Food Supplement for Men
25: para sa matino nga dugo.
24: DTX 500
25: para sa healthy gatay.
24: DTX 500
25: ang DTX 500
24: ang may mataas ka antioxidant
25: nga amo naman
24: ang nagatino sa imo atay.
25: Basta tino ang atay,
24: happy kanunay.
25: DTX 500
24: masaligan,
25: epektibo.
24: DTX 500
25: mataas pala ang imo blood sugar.
24: DTX 500
25: ikaw ba na
24: ang may diabetes?
25: DTX 500
24: ang DTX 500
25: ang may powerful compounds
24: nga nagapanupo
25: kagakontrolar
24: sang imo blood sugar.
25: DTX 500
24: masaligan,
25: epektibo.
24: DTX 500
27: D3 Bio.
28: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
27: D3 Bio.
29: Ang D3 Bio
27: yung may PCO.
29: Ang PCO
27: yung may D3.
29: Mabakas mga butka.
27: D3 Bio.
30: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
27: D3 Bio.
29: Ang D3 Bio
27: yung may PCO.
29: Ang PCO
27: yung may D3.
29: Mabakas mga butka.
31: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
32: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye, tunay na ha-K5.
31: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
33: Wow, my puso.
34: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
35: This song is brought to you by My TC, ang alkaline vitamin C.

0: love you.
1: K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Kalingawan Time.
2: Sa plaza, may babae kag lalaki nga nagaistoryahanay.
3: Ga, may ipamangkot lang ko tani si mo. Hindi ka lang mga kig, ha?
4: Okay lang, ano to?
3: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
4: Ay, wala, agit bala.
3: Ah, tiwala, tadabahin mo.
1: Hey! Hi! Kalingawan Time!
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 12 impunto. This time check is brought to you by Star Nutrimates. Di lang sarap, sustansyarap.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema. Gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX.
5: DTX Beauty Soap. DTX
7: Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend
5: Food Supplement for Men.
9: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay.
5: Happy kanunay.
9: DTX 500.
5: Masaligan.
9: Epektibo.
5: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
9: Ikaw pala ang may diabetes.
5: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
9: Nga nagapanupo.
5: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
9: Masaligan.
5: Epektibo.
9: DTX 500.
5: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
5: D3 Bio.
9: Ang D3.
5: Yung may Physio.
9: Physio.
5: Yung may D3.
9: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio.
9: Ang D3.
5: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
5: Yung may D3.
9: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati, gina ko sa K5 News FM yung ilo. Tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco sang Tagbakaro. Tunay, naka K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5.

so I face the final curtain, my friend.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my pumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabakas mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ago ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nanggit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakal mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. No, nagit ako makabatsyag
0: sang sakit. Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
11: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Gadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasing!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend food supplement for men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance.
6: Extend food supplement for men
7: para sa matino nga dugo.
6: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay,
6: happy kanunay.
7: DTX 500
6: masaligan,
7: epektibo.
6: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: ikaw pala
6: ang may diabetes.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
6: nga nagapanupo
7: kag kontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500
6: masaligan,
7: epektibo.
6: DTX 500
7: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
7: yung may BCO.
6: Ang BCO
7: yung may D3.
6: Mabakas mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kami balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
7: yung may BCO.
6: Ang BCO
7: yung may D3.
6: Mabakas mga butika.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nga pamati ako sa K5 News FM Ililo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially ang iyang Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay na sa K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gil.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, nagid ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. My family history, bala kamuhos ang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds? Yan ang panubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandunong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-DDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Kadalas ang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Go. Kagpatuluan ang mataas ang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
10: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM.

0: favorito na to nie ile!
1: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
2: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Kadaragsa nga punggod,
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit,
4: DTX Beauty Soap.
3: Dala o magputi,
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol,
4: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
6: Extend Food Superman from
7: Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba.
6: Extend Food Superman from Man. Extend Food Supplement from Man.
8: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una bi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo ang atay.
9: Happy kanunay.
6: DTX 500.
9: Masaligan.
6: Epektibo.
9: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
9: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
9: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
9: DTX 500.
6: Masaligan.
9: DTX 500.
6: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
9: Ang D3.
6: Yung may BCO.
9: BCO.
6: Yung may D3.
9: E3 Bio.
6: With BCO.
11: Ako si Boy Fidel. Isang ka health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
6: D3 Bio.
9: Ang D3.
6: Yung may VCO.
9: Ang VCO.
6: Yung may D3.
9: D3 Bio.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. E sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. PDX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, ka bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mataas ang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5!

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So na.
3: Kode, magid ako sa akon body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Superman for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingnan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilong nga dugo.
1: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay.
1: Happy kanunay.
5: DTX 500.
1: Masaligan.
5: Epektibo.
1: DTX 500.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
5: Ikaw ba na
1: ang may diabetes?
5: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo.
5: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
1: Masaligan.
5: Epektibo.
1: DTX 500.
5: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio.
1: Ang D3.
5: Yung may Physio.
1: Physio.
5: Yung may D3.
1: D3 Bio.
5: With Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio.
1: Ang D3.
5: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
5: Yung may D3.
1: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Mil. Uy, nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakas, mga buti ka. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala ang gina-energy. DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay nga energy. DTX 500, masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala gid ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no, ang Mighty C, kag 1 capsule 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five, son.

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Taplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasin!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend food supplement for men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
7: para sa matino nga dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500
7: ikaw pala
8: ang may diabetes.
7: DTX 500
8: ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
8: nga nagapanupo
7: kaga kontrolar
8: sa imo blood sugar.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio
8: ang D3 Bio
7: yung may BCO.
8: Ang BCO
7: yung may D3
8: mga butika.
7: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio
8: ang D3 Bio
7: yung may BCO.
8: Ang BCO
7: yung may D3
8: mga butika.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamati gid ka sa K5 kay daw hindi gid bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita nalipay gid ko. Ako galisi Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Bait puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
3: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka maripaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga buti ka. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandunum ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauhaw? Masi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa iCare Drops at adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
10: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga
11: Baka K5 sa

0: Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My Virgin Coconut Oil. Nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinical Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Clinical Deo Fresh. Bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman from man.
4: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
3: Extend Food Superman from man. Extend Food Superman from man.
5: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid
3: Extend Food Supplement for men
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy nga tay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500
6: masamit ka bala gina allergy.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500
6: masaligan.
7: DTX 500
6: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
6: D3 Bio
7: ang D3
6: nga may Physio,
7: ang Physio
6: nga may D3.
7: D3 Bio.
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
6: Yung may D3.
7: Mabagats mga butika.
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ako gatinir sa Lapas. Muna'y naka K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンサイロエロスレイ 88.7 K5 News FM

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

Hello mga kapamilya, kagstanan nga mga suki nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan tinig ng reformasyon. Kamusta kamo? Sa gihapon, huwag kita sing lain nga himuon kundi ang pagdayaw, pagkusalamat sa Dios. Bangun sa tanan niyang pagatipan sa aton nga bilog nga kabuhi hasta sa tinig nga mga tinion. Kag kamusta kamo? Kamusta ang aton pag-alagad sa Ginoo? Biskan nga sako kita sa aton mga likuton. Kay siyempre, normal ang estudyante, sako sa pag-eskwela, ang negosyante, sako man sa negosyo, sa tananta nga, kundi hindi tanangin sako ang mga trabahante, pero hindi tagid tani pagkalipatan ang Ginoo pagdayaw sa iya, sa pag-alagad sa iya, kay siya lagid lang ang aton kasiguruhan, kung kasiguruhan sa sining kalibutan ang aton ginatingwa. Ngaman, kay sa Ginoo gid lang ang kumpleto nga proteksyon, kay may mga anghel siya nga mo ang magwardiya sa kada isa sa aton. Amo nang tanan nga pagpakamayo, paslamatan taman siya, pagpakamayo nga physical, mental, spiritual, financial, protection, aton siya dayawan ka paslamatan. Hindi tagi na pagkalipatan, kaya mugid lang na ang kalipay sa Ginoo, nga kita nakakilala, nakahinumdum sa iya, kag nagapasalamat. Amo lang aton nga pag-extend sa inyo sa aton nga mga pagpanamyaw, pagpangamusta. So, padayon kita sa aton nga pagtuon, pero antes sa kita magpadayon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasikitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumudulog sa inyong banal na luklukan sa pamagitan ng inyong bugtong na anak na matay sa Kalbaryo. Pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at kabahay. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong ipinagalob sa amin. Sa aming pag-aral ngayon, sa banal na mga salita, nawa, mabuksan ang aming puso at isipan upang manawaan namin ang inyong mga salita. Pagpalain mo man, naman ang kining simpilan pong ito, K5 News FM. Pagpalain mo ang siyo, Ramiloy at pamilya at mga kawani. Pagpalain mo na nga magpapatuloy ang kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. At maitatalaga din namin ang sarili sa inyo nang may katapatan upang kami maging karapat-dapat sa inyong mga bendisyon. Itong lahat ay misamot na langin kasamang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalalaban sa inyo. Sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng Pinoy Jesus. Amen. Ang aton basihan subong sa aton nga pagtuon mabutulan is bisan mabalik-balik pa naton ang mga bersikulo, pero ang importante ang substance. Ang aton nga pagtuunan is pagtuo isa kapaagi, hindi katapusan. Kay damo ang nagasiling samtang sila nagatuo baton sa Kristo, dayon amuna daw na ang katapusan. Ang mga bersikulo nga aton nga basahon subong amo ang Roma Kapitulo 5 halin sa 1 hasta sa unahan. Gani tungod nga ginapakamatarong kita sang Dios paagi sa aton nga pagtuo, may paghidait kita sa Dios paagi sa aton Ginoong Hesus Kristo. Paagi sa iya grasya, paagi sa iya sa pagtuo, nagasulod kita sa sining grasya nga aton ginatindugan. Kag nagagalipay kita sa paglaom nga wabaton naton ang himaya sang Dios. Kag hindi lang ina, kundi nagagalipay man kita sa aton mga kapipitan. Kag kaligon pagkamuot, kag ang kamutan, kag paglaom. Kag ang paglaom hindi makapahuyan tungod kay ang gugma sang Dios ginbubo sa aton mga tagipusoon paagi sa Espiritu Santo nga ginhatag sa aton. Perti ka nami ang gilargway dali ni Apostol Pablo, kun may ara kita matuntuod nga kaangtanan sa Dios unas tanan sa aton nga pagtuo. Ngaman ginpakamatarong kita bangod sa aton pagtuo, dayon may paghidait kita sa Dios nga importante katama nga may ara kita paghidait sa Dios. Kay kung nambaluntang panghidait, kangay bala sa aton subong bisan sa Pilipinas na lamang, may managakontra sa gobyerno, bisan sa mga politiko, bisan sinong magpungko sa mga kontrapartido, wala gid maayo nga makita nila. Ang ginalantaw pirmi ang mga negatibo nga hindi nila mauyunan. Normal gid na siya, kay siyempre politika. Bisan sino pa magpungko, pedres kalibutan, may duha na kita diri ka partido. Alin sa pagkasala sa aton una ginikanan, duha na ka partido ang aris kalibutan. Duha na ka gamhanan ang ginaalagaran. Ang ginaalagaran laban diri sa kalibutan
nagamahanan amo ang Dios sa sining kalibutan ni Pablo sa 2 Corinto 4:4 nga mo tanas. Manang damo nag-angkon nga mga Kristiyano, pero kung lantaon mo ang kabuhi, makahuluya nga man kay hindi man Kristiyano ang kabuhi. Amo na nga kung paghidait ng ang istoryahon, walay paghidait sa mga kontrapartido. Wala gid na siya kay ang ginalantaw permi ang sala. Why gid maayong nahimo? Amo na nga may hambalanon nga when I am right, no one remember. But when I am wrong, no one forgets. Huwag na nang matood-tood. Samtang ara ka, sakto ang ginahimo mo. Ang mga kontrapartido, why gina, hindi man lang matulpang dan, hindi man lang mitlangon ang maayo. Ang malain ngayon nakita, ang wala na mo yun eh, amun na ang ilahimoon. Amun man nakita sa Ginoo. Ang aton nga Ginoo, nagbubo sa tanan ng pagkamaayo. Ginahatang sa aton ang sakto nga pagtuo. Pero ang problema, nga ang wala paghidait. Kung kontra mo ang Ginoo, paano ka makabaton sa paghidait? Paano kontrahon mo ang Ginoo? Paano kanya pagkamatarongon? Paagi sa pagtuo, yes. Karon kasigin pagkamatarong ka natani, hindi ka man magtuman sa sugo, adi kontra mo siya. Andi wala ka mo paghidait, wala kita paghidait. Pero kaya nga hambal na rin paagi sa iya, sa pagtuo, nakasulod kita sa sining grasya nga aton ginatindugan. Kag nagakalipay kita sa paglaom nga mabaton naton ang himaya sang Dios. Ano nang himaya? Ang iya karakter. Ang iya kinaugali. Kag indi lang ina, kundi nagalipay man kita sa aton mga kapipitan. O may mga kabudlayan, kapipitan, mga pagtilaw, malipay ka. Kaya ang resulta sila, mas mabakod ka. Kaligon, dayon pagkahamuot, anin paglaom, manang importante siya katama. Now, diri kita sa pagkamatarong, pero karon wala sa kasuguan ang pagkamatarong sang Dios gin pahayag. Ang tanan nga nagatuo sa Dios paagi sa pagtuo kay Hesukristo kay wala sing kinatuhayan. Kay ang tanan nagpakasala kag nakalabot kag wala makalabot sa maya sang Dios. Tungod sa grasya sang Dios nga gin pagkamatarong sang Dios nga wala sing bayad paagi sa pagtubos ni Kristo Jesus. Siya ginhatag sang Dios paagi sa adugo bilang isa kahalad sang pagpasaguli paagi sa pagtuo. Sa pagpakita sang iya pagkamatarong tungod sang paglula sang mga sala nga nahimo sang una paagi sa pagpailob sang Dios. Ang point mga kauturan, tuod man na siya nga indi man kita ginpagkamatarong paagi sa sugo sang Dios. Ginpagkamatarong kita sang Dios paagi sa pagtuo. Sang nagatuo na kita kay Jesus, amo na nga kita patawaron sa aton tanan nga mga nagligad nga mga sala. Bisan ano pa kita kamalaot, ano pa kahigko ang aton kasi experience sa aton dumaan nga kabuhi. Patawaron na siya. Basta nagapati ka nga huwag nagidlain makaluwa sa imo, huwag nalain makabulig sa imo, kundi si Jesus lamang. Huwag nalain, huwag tao, huwag labot ng tao. Instrumento lang ang tao nga maghambal sa kamatuburan, pero hindi paagi sa tao nga kita magpalapit kay Kristo. Amo na nga pagtuo, pagsalig, pagsunod sa iya kaubuton. Kaya diri, tungod sa pagpangipakita sang Dios sa pagkamatarong sa sini nga panahon, agon mangin matarong siya kag mangin matarong sa mga tao nga nagtuo kay Jesus. Diin bala ang pagpabugal, wala inigin lakip paagi sa ano nga mga sahi sang kasuguan. Sang mga buhat, hindi, kundi paagi sa kasuguan sang pagtuo. Gani, ginakabig namon nga ang tao ginapagkamatarong paagi sa pagtuo nga wala nagatuman sang kasuguan. Gani, wala sing tao nga mapakamatarong sa tubangan sang Dios paagi sa pagtuman sang kasuguan. Now, ang kasuguan nga ginahambal diri makuturan, unas tanan, tani hindi kita magsala. Ang kasuguan ginhambal diri is duhay. May ara ginhambal ang kasuguan sang Dios kag kasuguan ni Moses. Ang kasuguan ni Moses amutong tanan nga mga seremonya sa mga Hudyo sa una nga gindugang bangod sa paglapas ang sugo sang Dios ang napulo ka sugo. Amo na siya nga ang kasuguan sang Dios ang napulo ka sugo, hindi na siya makapatawad sa sala, hindi na siya makapamatarong sang tao. Kundi ginpakita lang dira kundiin kita nakalapas. Bangod sa paglapas,
Among Kristo na patay, agod nga, sang tang magtuo kita dito, pakamatarungon kita niya, hatagan kita niya gawin, dayon makahimok kita sa pagtuman. Kay ang kasuguan sang Dios, kaangay bala sa kita dari sa kalibutan, bisan sa Pilipinas na lang. Sang makasala ka, labi na kun murder or pangawat, normal siya nga may akusasyon sa imo, may sumbong batok sa imo. Nga dayon, kay may sumbong man, may nagasumbong, siyempre may ara, mangita ka man dayon abogado. So gintuluan ka lang, ang kasuguan naghambal lang nga nakasala ka, nagapangawat ka, nangin babae ka, nangin lalaki ka, napamatudaan sa korte, guilty ka na dayon. Pero, sang may ginsumbong ka na, ara man accuser, ikaw respondent, may ara ang accused, dayon abogado, may witnesses pa, dayon may ara huwes. Amo na nga, ang sugo naghambal lang nga ikaw nakalapas. Mangita ka dayon abogado. Amo na nga ang kasuguan, kaangailan sa ginsumbong ng Professor Pablo nga, amo na ang aton schoolmaster, pagkato kay Kristo, kung atong basahon ang versikulo 24 sa kapitulo 3, paagi sa grasya siyang Diyos, din pagkamatarong ka mo. So mo na nga, ang kasuguan sang Diyos, amo daw na ang aton schoolmaster, pagdala kay Kristo, among aton guide. Sang dira na kita kay Kristo, simpre yung tuluan na kita, mo na ang kailang kita abogado. Pero hindi mo tambalon nga, kung ara na kita kay Kristo, hindi na kita magtuman, nga man. Amo gani nga makatuman kita no, kay ara na si Kristo, kay wala si Kristo sa aton kabuhi, hindi kita katuman. Amo man ang baliskad. Kung si Kristo aras kabuhi naton, aras kabuhi sa tao, makahimo na siya pagtuman sa sugo. Hindi gid budlay. Hindi budlay tumanon kay ginhambalan ka lang nga hindi ka magsimba sa iban nga Dios. Hindi ka maghimo sang tinibgan. Ini mo gamiton sa wala pulos ang pulong ang ngalan sang Dios. Hinumduman mo lang ang adlaw nga inog pahuway agod nga pakabalaan nun. Magtahon lang ang mga anak sa ila ginikanan. Hindi magpatay. Hindi mangin babaye o mangin lalaki. Hindi magpangawat. Hindi magsaksi sang butig. O, di ba? Hindi mo kaibgan ang imo sa isig kapareho nga may malain ka man nga tinutuyo. Kasimple lang. Hindi ginabudlay. Hindi nang budlay dira. Ang tanan hapos gid lang katama. Pero sano lang siya mahangin hapos ang mangin na budlay? Kung wala si Kristo sa kabuhi. Di, padayon kita. Diri kita sa pagkamatarong, nga ginhimo ang halimbawa si Abraham. Humbal diri. Gani amo, ano ang masiling naton kay Abraham? Humbal diri sa Roma 4, versikulo 1, hasta sa versikulo 5. Ano ang masiling naton kay Abraham nga aton katigulangan? Kay kung si Abraham ginapagkamatarong paagi sa iya binuhatan, may kabangdanan siya nga magpabugal apang indi sa Dios. Kay ano wala ang ginasiling sang kasulatan kag si Abraham nagtuo sa Dios kag ginangkabig siya sang Dios nga matarong. Karon sa tao nga nagapamud pangabunday, ang balos ini ginakabig nga grasya kundi bilang indi grasya. Aton diwaton pagbasa ang 4:4 karon. Sa tao nga nagapangabudlay, ang balos hindi ginakabing nga grasya, kundi bilang utang. 5. Pero ang bisan sino nga wala nagapangabudlay, kundi nagatuo sa Dios nga nagapakamatarong sa iya, nga hindi Dios nun, ang iya pagtuo ginkabing nga matarong. Muna gani ang pagkamatarong. Muna nga, sa Galacia 2:15-17, 18-19, 20-21, nami diri ang mga panaysayon ni Apostol Pablo. Hambal niya kami nga mga Hudyo sa kabuhi, sa kinaugali, kag indi mga makasasala sa mga Hintil. Pero tungod kay nahibaluan namon nga ang tao indi paagi sa pagtuman sang kasuguan, kundi paagi sa pagtuo kay Kristo. Nagatuo kami kay Kristo Jesus, agod nga mapakamatarong kami paagi sa pagtuo kay Kristo, kag indi paagi sa pagtuman sang kasuguan. Now, sang una sa ilang atimpo, halin sa pagsugo sang Ginoo nga maghalad sila sang sapat. Ginkabig sila nga matarong bangod sa ilang nga pagtuo nga ang sapat nga ilang ginahalad nagasimbolo kay Kristo. Sang maghimo sila sini kaangay sa ginhimo unas tanan kay Abel, so ginpakamatarong si Abel. Ginbaton sa Ginoo ang iyang halad nga man kay naghalad siya suno sa sugo sang Ginoo nga maghalad sila sang sapat kay ara dugo kag ang dugo nga ginula nagasimbolo sa dugo ni Kristo. Maamo to ilang pagtuo.
Munuhalin santo hasta sa panahon nga si Kristo na patay sa cross. Indi paagi sa ilabuhat, kundi paagi sa pagtuo nga naghalad sila sang sapat, sugo man to. Amo to ang sugo sang Ginoo nga maghalad sila, amo to ang sugo nga hinambal diri. Nga indi sila matarong paagi sa sugo, pagtuman sa sugo, kundi paagi sa pagtuo. Kay bisan maghalad sila sang sapat, kung wala'y pagtuo, indi sila matarongon. Pero nangin matarong sila kay naghalad sila sing sapat, dayon, nagtuman sila sang insugo. So bangon sa pagtuo, nagtuman sila, ginpagkamatarong sila. Si Kristo naman ang katapusan nga halad, amo to nga pagpakamatay ni Kristo sa cross, sang napatay siya, tanan nga magtuo sa iya, pagkamatarongon sila, patawaron sila sa naglinigad ng mga sala nila kung bisan ano na kamalaot. Karon, wala na mag ang mga pulong diri ni Apostol Pablo, wala magpahangop nga ang kasuguan nga napulo kasugo diri. Kay nabalaan gani nga may sala, munang naghalad nga man, maghalad sila kay nakasala, mangayop sila patawad sa Dios. Nga ang naghalad sila sa mga sapat kay nakasala, ano ang nalapas nila? Kundi indin nalapas nila ang parte sang napulo kasugo. Amo na nga magtuman sila sa isa ka kasuguan, bangod sa pagtuo ginmatarong sila. So mo na nga importante katama magutoran maintindihan ta siya ang duha ka kasuguan, kasuguan sang Dios nga napulo kasugo, kasuguan gyapon sang Dios nga si Moises ang nagsulat nga gingin kabing ang kasuguan ni Moises. Amo na ka importante. Now, apan kun sang nagatinguha kita nga pagkamatarungon kita kay Kristo, nasapuan man kita nga mga magsasala. Si Kristo bala alagad sang sala, kabay pa sang Dios. Kay kun patindugon ko liwat ang mga butang nga akon ginlaglag, nagapamatuon ako nga ang nga ako isa ka manuglapas. Sabal ni Pablo. Kay paagi sa kasuguan, napatay ako sa kasuguan, agon mabuhi ako sa Dios. Nga sabal ni Apostol Pablo, napatay siya sa kasuguan. Kay sang na kilan-an niya, sa intindihan niya ang kabukusan sa kasuguan, dito dayo na balang ni Apostol Pablo mapatay siya. Mutambalon, nakasala siya. Amo na nga, ginkabig niya, gulingon nga, ginlan siyang siya kaupod kay Kristo. Hambalya sa Kapitulo 2 sa Galatian, Kapitulo 2, versikulo 20, ginlan siyang ako upod kay Kristo, kag hindi na ako ang nagakabuhi, kundi si Kristo nagakabuhi sa akon. Kag inang kabuhi nga akon karon ginakabuhi sa unod. Nagakabuhi ako sa pagtuo. Ang pagtuo ngayara sa anak sa Diyos nga nahigugma sa akon, kag naghatag sang iya kaugalingon tungod sa akon. Wala ko ginapakawalay pulos ang grasya sang Diyos, kay kun ang pagpakamatarong paagi sa kasuguan, ti si Kristo na patay nga walay, wala sin pulos. So amo tambalon diri, ginakabing ni Apostol Pablo diri, ang iyang ginakabing kasuguan, ang kasuguan sa paghalad. Kay naghalad sila sa una sang sapat, dayon, iya nahangpan diri, nga ang kulugan gani dito sa itong mga halad-halad ng mga sapat sang una, amo to si Kristo. Kay importante, amo nang pagtuo diri, dako kaayo ang iyang rule, ang iyang papil. Kay hambal ni Apostol Pablo sa Hebreano 11, versikulo 6, kag kun wala sing pagtuo, hindi mahimo nga mangin kahalahamutan sa Dios. Kay siya nga nagapalapit sa Dios, dapat magtuo nga siya ang Dios nagalungtad. Kag ang mga siya, ang Dios ang manugpadya sa mga pisan nga nagapangita sa iya. Amo nang importante nga kun walay pagtuo, imposible na without faith it is impossible to please God. Importante ka tama ang pagtuo. Anong klase pagtuo? Pagtuo nga nagapanghikot paagi sa gugma. Galatia 5 versikulo 6. Importante nga pagtuo nga nagapanghikot paagi sa gugma. Samtang ang minulsulon nga makasasala nga naghinulsol sa tubangan sang Dios, nakahantop sang pagtubos ni Kristo para sa iya. Kag nagabaton sini nga pagbayad sa sala subong iya lamang paglaom sa sini nga kabuhi, kag sa palabuton nga kabuhi ang iya mga sala ginpatawad. Amo ini ang pagpakamatarong paagi sa pagtuo. Amo na ang butang balon. Automatic na siya maguturan samtang nagatuo ka nga si Kristo lamang ang imo paglaom. Nga ikaw nga mahinulsulon nga makasasala, kay duha man ka klase ang makasasala. May ara repentant sinner kag unrepentant sinner. Ano nang unrepentant? O sige pakasala. Sugid sa siya, nagtuad lang siya sa Dios nga nakasala, nagkumpisa lang nakasala, pero wala mag-untat. Hindi na siya paginulsol. Nag
Tuad ka lang. Kangibal sa reporter, mga K5 nag-report. Ato sa field ang reporter. Ano nakita niya ito nga? Mga balita, nag-report siya. O, igo, ham. Hasta lang siya sa nagtuad kung ano ang iya nakita dito. Pero, wala na siya labot sa Panginoonsol. Amo na nga, kung sige lang kita tuad sa aton sala, sige noo, pero wala kita mag-untat, wala kita ng hinulsol, nagtuad lang kita, nagkumpisa lang kita. Amo na nga, samtang kita ng hinulsol, may nulsolon nga makasasala, dayon atong ginkabig nga si Kristo lamang ang aton paglaom sa aton katubsanan, aton si ginbaton, nga siya lang gid ang bayad sa aton nga sala, subong man nga kabuhi kag sa palabuton, dayon ang aton nagligad nga sala, ginpatawad. Amo ini ang pagpakamatarong paagi sa pagtuo. Ang tagsa katumuloo nga kalag dapat magpahisuno sang iya kaubuton sang singbugos sa kaubuton sang Dios kag magpabilin sa isa ka kahimtangan sang paghinulsol nga nagagamit sang pagtuo sa napasiguli nga mga merito sang manunubos kag nagauswag gikan sa kusog ngadto sa pagkanto sa kusog gikan sa Himaya, pagkanto sa Himaya. Amo na nga, nag-uswag ang pagtuo. Nagtubo siya. Ang pagpatawad kag ang pagpakamatarong isa kapariho nga butang. Pagi sa pagtuo, ang tumuloo nag-aagi gikan sa posisyon sang isa ka-rebilde, isa ka-anak sang sala kag Satanas. Pagkanto sa posisyon sang isa ka mainunungon nga sakop ni Kristo Jesus. Indi tungod sang isa ka kinaugali nga kaayo kundi tungod kay si Kristo nagabaton sa iya bilang iya anak paagi sa pag-adaptar o adapted son ka na, ang daughter. Ang makasasala, nagabaton sang kapatawaran sang iya mga sala, tungod kay ini nga mga sala ginapasan sang iya nga amo ang iya nga bali gindala ni Kristo, mitubos ni Kristo, kay si Kristo amo ang nagbulos sa iya bilang iya kasiguruhan. Ang Ginoo naghambal sa iya langit nung amay nga nagasiling, amo ini ang akon anak. Ginahilway ko siya gikan sa mga pagpakamalaot sang kamatayon. Ginatagan ko siya sang akon palisi sa kabuhi. Nga amo ang kabuhi nga walay katapusan. Bangod, gintubos, ginbulos ko ang iya lugar kag nag-antos tungod sang iya mga sala. Siya, bisan ang akon, hindi kong mga anak. Samong ang tao nga ginpatawad kag ginpanaptan sang matahom nga mga panapton sang pagkamatarong ni Kristo, nagatindog nga wala sing kasawayan sa tubang sang Dios. Ang makita amo na ang pagkamatarong ni Kristo, hindi na ang pagkamakasasala sa makasasala nga tao. Ang makasasala, mahimo nga masayop, apang wala siya ginasikmoy nga wala sing kaluoy. Apang ang iya lamang paglaom amo ang paghinulsol sa Dios kag ang pagtuo kay Ginoong Jesucristo. Amo ang Dios nga amay ang iyang prerogatibo amo ang pagpatawad sang aton nga mga paglapas kag mga sala tungod kay ginbaton ni Kristo ang aton sala kag ginsikway kita, ginsaway kita nga naghatag sa aton sang iya kagulingon nga pagkamatarong. Ang sakripisyo ni Kristo nagatuman sing bugos sang mga ginapangayo sang katarungan. Ang pagpakamatarong amo ang kabaliskaran sang pagpakamalaot. Ang walay latin nga kaluoy sang Dios ginabuhat sa mga indi gintakos. Ginapatawad niya ang mga paglapas kag mga sala tungod kay si Jesus nga nanginhalad sang aton mga sala. Pagi sa pagtuo kay Kristo, ang nakasala nga manuglapas ginadala sa kahamuot sang Dios kag sa mabakod nga paglaom sang kabuhi nga walay katapusan. Ang pagpakamatarong pagi sa pagtuo kay Kristo, pagpakitaon sa pagbag-o sang kinaiya. Amo ini ang tanda sa kalibutan sang kamatuoran sang mga doktrina nga aton ginapahayag. Ang matuod nga ginpakamatarong kay Kristo, makita ang kabag-uhan sa kinaiya. Ang adaw adlaw nga ebidensya nga kita isa kabuhi nga Iglesia, makita sa kamatuoran nga kita nagapraktis ang pulong sang Dios. Ang isa kabuhi nga panaksihon nagakakadto o nagakadto sa kalibutan sa tayuyon nga Kristiyanong aksyon.
Ginapahayag sini sa isa ka kalibutan nga nag-apostata nga may isa ka katawhan nga nagapati nga ang aton kalawasan yara sa pag-uyat sa Biblia. Ini nga panaksihon na yara sa indi masaypan nga kinatuhayan gikan sa iya sang dako nga apostata nga simbahan nga nagabaton sang

pasok sa Diyos. Isa ini ka makamamatay nga pagpangdaya. Kung luyag mo ini mahangpan, dapat ka maguntat sa pagbaligya sa imo mga ideya. Kag sa mapainubuson nga mga tipusoon mag-usisa sang pagbayad sa sala. Ini nga butang indi gid mahangpan amo nga ang linibo ka libo nga nagapangangkon nga mga anak sang Dios, mga anak sang isa ka malauton. Bangod nagasalig sila sa ila kagulingon nga mga binuhatan. Ang Dios pirmi nagapangayo sang maayo nga mga buhat, ang kasuguan nga kinanglan sini apang bangod ginbutang sang tao ang iya kagulingon sa sala, sa diin ang iya maayo nga mga buhat, wala sing punos, ang pagkamatarong ni Kristo lamang ang makatigayon sini. Si Kristo makasarang sa pagluwas tubtob sa katapusan, bangod nagkakabuhi siya sa gihapon sa paghimo sang pagpatunga para sa aton. Amo na ang nami nga aton mabaton halin sa Ginoo hasta sa subong, kasi ang aton nga manugpatunga dito sa langit. Wala na magkita sing timpo magutoran, tapuson ta anay sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, muli kaming dumunulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ay inyong nakilang pag-ibig at ang bayad gabay. Maraming salamat po sa inyong banal na mga salita. Nawa kami ay aari ing ganap na maging karapat-dapat sa inyong kabanalan. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa pilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang CEO, Dr. Camilo Oy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection. Gayun din sa lahat ng mga kaunih at sa aming lahat. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng mga kami sa pangalan ng Pinesus. Amen.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya pong pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
5: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ni carrots.
5: Oo, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulo.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sali nga, babalaan yung mga flowers na damo probiotic. Mas, no, mas, no.

0: Car ka pa?
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Turihan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinderoso, kaupod na sinang diskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surita. Dr. Mil.
4: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
4: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwani, may TC, kagpure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sa gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sa atay. Number 1, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
4: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone nga amo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga indi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Ini man ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudpulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Sign lang na nga perti na ka problema ang imo gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo na ang pinakanamis, Sir Boy.
3: Palainom ako.
4: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag Mighty C, ini pa ang nagarepair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Mil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
4: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
4: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong nga liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig tinlo.
3: Sa atay, no? Like avocado, Dr. Mil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair sa liver cells.
4: Avocado subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
4: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
4: na,
3: wow.
4: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sa ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maghuba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty C or Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang ako papahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kay prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may putasan ka. Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang sources of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mayilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
0: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
0: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pinatong score ganit?
5: 470.
0: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times at it.
0: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mo nagpa-check?
5: 160.
0: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sa DTX 500. Kay ako mismo, tested and proven, the best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imong panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imong guya.
4: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sugar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gitawag oxidation. Permit naman ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilong nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituwag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang. May heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500. Inom ka na Mighty C or Pure C. Agod maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
6: Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein not only for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, gatingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagin sa napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Indi magpanigarilyo.
4: Agoy.
3: Untat inom alcohol.
4: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet which is more on fruits.
4: Grustan. Lahubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos. Ha?
4: Kabalos?
3: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life And be cancer free.
4: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty Sir Pure Sea. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ay mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinuan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, termina mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba gawa panago nago lang na siya.
7: Ha? Ano sikreto niya?
3: Milig siya tago ay.
4: Wala siya panago siya ra ba gagamit siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang pamasahi sa yapi edad sir boy.
7: DC kuno DC. 19 nag ang 8 nag 19 ako nung last year 18 plug mo. Oy ka 19 na.
6: Kampyon ni
4: mag. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamasage ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid gamit ang DTX herbal oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya sir boy?
6: Maligo kadlaw-adlaw, no?
3: Basic.
6: Oh, maligo, basic gina.
4: Ang pagligo is not enough.
6: Maligo ka nay adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amunin mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung imo habon, DTX Beauty Soap.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
8: Si Edwin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang ako nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang ako nga sugar.
3: So, wow.
8: Nami nagita ako nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na ako nga tustok-tustok sa ako nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
8: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa ako nga lawas.
2: DTX 500!
9: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imo nga lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man yung blanga permena mong ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikad adlaw.
4: Dapat lang.
3: Oo, oh, hindi pwede nga.
4: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
6: para oh, mabot ang ilok,
4: di siyempre. Mm-hmm. Klinika Dio Fresh.
6: Klinika Dio Fresh.
4: Mm-hmm. Damo yung ano, hindi kasaw sa iban niya deodorant. Try nyo Klinika Dio oh. Fresh.
6: Amo ni pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amo niya. Mm-hmm. Ang makapipikto sinyo nga aki, ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ada sa Klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
3: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
7: Ibo si Malatnan ka nga. Sabang taas ka.
3: Nakapangapi ka na.
4: Of course. Burito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
6: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirula. That's why gaamat-amat kahubi din kung ang imo ka-pick tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni Mergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Hubindudali lang gidya. May ang sweeteners ni Stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
10: Sir Boy. Huh? Pwede sa mga diabetison.
6: Pwede sa diabetison.
10: Kapito na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaantan na lang atong kapi sa duwa ka soft gel sa D3 Bio. May... Oh, gatamis ng diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
6: May protection
10: may
6: pa.
10: May antioxidant ka pa.
6: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin, may harak pa munulaw rin nga rin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagat, indog tanan.
4: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
6: Oy, kampiyon. Anyway, nami extend kin nami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals,
2: impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
6: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat. Ginaprotektahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, protektado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
4: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gito ag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, well, wala kaagiinit, Sir Boy.
6: Pinaka-kampiyon klase.
4: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Masiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Masiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
6: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo, ang aloblax ni lipids.
4: Di kong pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
6: Nagpamati sa aton.
4: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
6: Uy, na
4: glutathione na nga may glutathione sa kada cellula tungod kay kada cellula may ga-produce nga gitawag free radicals gapang damage siya grabe ang Ginoo no di may ga-damage ang ato cellula
6: may ga-repair man
4: ga-produce ang glutathione pero hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, Sir Boy. Nga, because ang D3 Bio, ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
6: Uy, kampiyon.
4: So, sano kaya man D3 Bio ya? Nga, inom-inom ka lang D3, kulang na. Kulang na akong D3 lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
10: So importante na ang good fat sa aton yung mga cellular, Sir Boy, labilangid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, Sir Boy, 60% is made of fats.
6: Correct.
10: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 Bio.
4: Oh, pero may natumpatihan sa ano? Kaon mani.
10: Kaon mani.
4: Pero lain nga mani ang ginakaon sa Boy, no? Nga anong aras sa mani? Oh, di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 Bio.
6: Layo lang.
4: Layo gid ya. 100 times.
3: Mas lalakit ang joints mga kaon mani, guro? Hindi ko umakuha ang the same effects ng
10: D3 Bio. Tiyari, tunlon mo lang. So, D3 Bio, kinalan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 Bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
6: Nerve cells,
10: ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
6: Namunag natag sa D3 Bio.
10: Para hindi mag-short circuit. Ahuman na ang aton nga...
4: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos? Oo. Di ba gasiga-siga?
10: Makurinti ka? No? Kag amuman ina ang kapundanan kung nga adas asig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa Sir Boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditrabaho hindi lang ina ang mabulig sa aton Sir Boy kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kay ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pagidya Sir Boy ang mabulig sa aton sang ditribayo halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses no sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas Sir Boy.
11: Gabi no. Kung sa ditribayo gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa ditribayo gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo mangli ang iya mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo, pero kabaluya ang ditribayo manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampyon. Ano pagit mabulig sang ditribayo? Ditribayo is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapag sa imo cell membrane ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo selula. Kung nami ang cell membrane healthy ang cell, it's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang ditribayo, may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano but silingon sina kung gadito bayo ka may gallic acid, kung may gallic acid nami ang proteksyon sa makina sa imo selula, which decreases intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo selula. Ina tanan ginahatag sang ditribayo. But there's more, Dr. Ramil.
4: Kung wala kagainom ditribayo Sir Boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga kung wala ditribayo, wala sang may moprotekta sa imo selula against virus and bacteria. Te kung wala si ditribayo, atakihon ang imo selula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon Sir Boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si ditribayo pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga ito ang monoglycerides. Pipermina mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imong ano? Immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang ditribayo nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka ditribayo para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours Sir Boy. Isa lang.
6: Every 8 hours.
4: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala
6: it's all natural.
4: Tanan natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami nga kung palainom ka ditribayo, hindi lang nga protektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation Sir Boy nga makakos ang ito ag cancer. So meaning pa maamligan pa against sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. Te, may amo ka mo nang suplemento ditribayo no, ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imo nga lawas.
12: C3 Bio with Vizio.
13: Ako si Ana. Before problema ko gida nga ako na regular nga regla. Galabot, gitatlo kabulan bula. Sa pagtumar ko sa D3 Bio ba okay gida resulta subong normal na gid.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
14: At po si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka.
9: Ikaw ba lang may ginapagtiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Meron pa. Pabinipisyo nga makuha sa pag-inom sang D3 Bio kadadlaw, Dr. Mil?
4: Yes. Ti, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalon mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom D3 Bio.
3: Abisan dinggi, ganig inom ko.
4: Di ba dinggi subong? Grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3 Bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3 Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 Bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
7: Patay sila.
4: Kag hindi lang hastada. Hindi lang virus ang kaya patyon.
7: Bacteria. Sang
4: ano? Even bacteria, mga TB honda inom gid mo D3 Bio.
3: Ang ano ni ang atong immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3 Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3 Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may D3 Bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3
1: Bio. O, si Karen, kadamo gitsang akon hair fall, nag-indi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga kaps, mga buti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX-500. Masaligan. Epektibo. DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX-500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX-500. Masaligan. DTX-500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sa una yan, niwang-niwang sa ako. Ay, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nanamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sa S4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: S4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika S4 Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
10: Good news!
9: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
8: Libre!
9: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Klinika DioFresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Klinika DioFresh. Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
12: Klinika DioFresh.
11: Available now.
8: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
8: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
13: Naplanta na!
14: Ganito ako!
13: Tigasi!
14: Tigalaba!
13: Tigasay!
14: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
13: Ang extend!
14: Supplement for men!
13: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come
13: Extend Food Supplement for Men. May Maca at Lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy gatay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas ng antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500 masaligan. Epic Timo. DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500 ikaw pala ang may diabetes. DTX 500 ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masaligan. Epic Timo. DTX 500 D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio with PCO.
14: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
15: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka manipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika.
13: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
0: Mag-DDX 500 ka!
13: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag-DDX 500 ka na!
13: Ang DTX 500!
0: Ang may powerful compounds!
13: Ganagapanubos
0: ang imo blood sugar!
13: DTX 500!
0: Garantisado!
13: Epektibo!
0: Para mismo!
13: DTX 500!
0: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
13: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
0: Masami nagapangihi?
13: Masami ginauhaw!
0: Kasi may diabetes ka na!
13: Mag-DTX 500 na!
0: Ang DTX 500!
13: Ang may powerful compounds!
0: Ganagapanubos
13: ang imo blood sugar!
0: DTX 500!
13: Garantisado!
0: DTX 500!
13: DTX Coffee Mix!
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
13: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
13: DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
13: Mighty C,
0: ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Anika, kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
13: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
13: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako ng allergy.
13: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
20: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
21: Mami, itigil ang drama.
20: Angeline?
21: May na-discover na akong timplado na at may

0: timpladong sarap, panalong panalo ka.
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansyarap.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sa Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Halika mga langaw! Ari nakapaborito na ito niya, ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Kadaragsa nga punggot,
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit,
7: DTX Beauty Soap.
6: Dala o magputi,
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol,
7: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Extend Food Superman for Man.
11: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
10: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
12: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement here, sir. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat. Gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
13: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
13: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo nga tayo.
13: Happy kanunay.
10: DTX 500.
13: Masaligan.
10: Epektibo.
13: DTX 500.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Mahig ko bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamit ka bala gina-allergy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500!
2: Masalika DTX 500!
3: D3 Bio with Physio!
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man kalajester nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio, ang D3
2: yung may Physio.
3: Ang Physio
2: yung may D3.
3: D3 Bio,
2: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3
2: yung may Physio.
3: Ang Physio
2: yung may D3.
3: D3 Bio,
2: mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.

DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabangang sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So, una,
8: problema. Gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa kong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Extend food supplement for men.
2: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men. Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500
3: ang may mataas ga antioxidant
1: nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
3: happy kanunay.
1: DTX 500
3: masaligan,
1: epektibo.
3: DTX 500
1: mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500
1: ikaw pala ang may diabetes.
3: DTX 500
1: ang DTX 500
3: ang may powerful compounds
1: nga nagapanupo
3: kag kontrolar
1: sa imo blood sugar.
3: DTX 500
1: masaligan,
3: epektibo.
1: DTX 500
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3Bio, ang D3 nga may BCO.
1: Ang BCO
3: nga may D3.
1: D3Bio with BCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3Bio, ang D3
3: nga may VCO.
1: Ang VCO
3: nga may D3.
1: D3Bio,
3: mabakal sa mga butika.
1: D3Bio,
3: D3Bio.
6: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3Bio,
3: ang D3 nga may VCO.
1: Ang VCO
3: nga may D3.
1: Mabakal sa mga butika.
3: D3Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3Bio.
3: Ang D3Bio.
1: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
1: Yung may D3.
3: Mabakas mga butika.
1: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas ga antioxidant.
1: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
3: Happy kanunay.
1: DTX 500.
3: Masaligan.
1: Epektibo.
3: DTX 500.
1: May higo bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500
3: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
3: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500.
1: Masalika
3: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 tempi. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mabaka mga butika.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
15: Good news!
14: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
13: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
17: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol. DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasi!
22: Tigalaba!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang extend!
22: Supplement for men!
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing performance.
22: Extend Food Supplement for Men
23: para sa matino nga dugo.
22: DTX 500
23: para sa healthy gatay.
22: DTX 500
23: ang DTX 500
22: ang may mataas ka antioxidant
23: nga amo naman
22: ang nagatino sa imo atay.
23: Basta tino ang atay,
22: happy kanunay.
23: DTX 500
22: masaligan,
23: epektibo.
22: DTX 500
23: mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500.
23: Ikaw ba na
22: ang may diabetes?
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500
23: ang may powerful compounds.
22: Yan
23: ang
22: gapanupo.
23: Kagakontrolar
22: sa imo blood sugar.
23: DTX 500.
22: Masalikan.
23: Epektibo.
22: DTX 500.
23: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang

0: Normal na gin.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
1: Yung may D3.
2: Mapakats, mga butika.
1: D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
1: Yung may D3.
2: Mapakats, mga butika.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-DDX 500 ka.
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DDX 500 ka na.
4: DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
4: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
1: DDX 500.
4: Garantisado.
1: Epektibo.
4: Aramis
1: mo. DDX 500.
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi.
1: Masami ginauha.
4: Masi may diabetes ka na.
1: Mag-DDX 500 na.
4: Ang DDX 500.
1: Ang may powerful compound.
4: Yan ang panubos
1: ang imo blood sugar.
4: DDX 500.
1: Garantisado.
4: DDX 500.
1: DDX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DDX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DDX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
1: DDX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra Harper. Milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DDX Coffee Mix.
2: DDX Coffee Mix.
1: Mabaka mga butika.
4: Mighty C.
1: Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
10: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
10: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! My puso!
14: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
16: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 4:58 na sa aga.

Good morning mga ka-K5! Maayad-ayad nga aga sa atong siring nga mga suki nga mga tagpalamati dari sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kag sa aton man nga mga suki dra, no? Kanagatan-aw pinagi sa aton nga Facebook Live. Sa nagkalain-lain nga mga kaprobinsyahanan dari sa Western Visayas.

0: Blessed Sunday morning, mga ka-K5. Dasig lang, no, ang inadlaw, kaapat na, no, nga adlaw sa bulan sang Oktubre, mga ka-K5. Panibag-o naman nga adlaw, panibag-o naman nga kahigayunan, agod kay uhon ang dalagan sang imo yung kabuhi. O kung may mga kapaltahan sa mga nagliligad, sa mga nagliligad yung mga inadlaw, nagliligad yung mga binulan, may chance ka pa nga bag-uhon ang imo nga kapalaran. And of course, yuhum yuhum! Mga ka-K5, no? Ang imo nga yuhum, nag-ano na siya, no? Nag-kumbaga, contagious. Makalalaton siya. O kung ang imong mga vibes, no, medyo negative. O makalaton man, no? Sa iba niyong mga yara sa palibot ni mo. O gani, good vibes lang kita, mga ka-K5. Pero pasensya, medyo napungot ako subong. Laton sa rin yung mga suki ng mga tagpanamati. Medyo malain ang pamatiyag. Pero anda nga magservisyo sa gihapon sa inyo. Kaya siya, subong daan, grabe bala ka, kainit mga ka-K5. Kaya sa akon nga lawas, hindi ako tolerant sa sobra kainit. Pero medyo galain, gira ako nga pamatiyag. Okay, subong daan, nga expect nato na gatawag nga Super El Nino. Mga ka-K5, nga tiyang strong impact ya. Mabatsyagan by the month of October to December 2020 sa isa. By the way, ako ang inyo makaupod sa programa Sunday Morning News. Ang inyo alagad, si ka-K5 Kim Montaño Caluyo. Sa mga listeners naton sa bilog nga probinsya sang Iloilo, alin sa Premier, tob-tob sa Quinto Distrito. Oh, by the way, dress sa may K5 News FM Pasas City. Upod naton dress sa bungno sa may technical side, si ka-K5 Von Suligan Sapio. And of course, dira naman, no, sa may K5 News FM Sara 88.7, si ka-K5 Ramelo Ramsa Palek. Dari sa syudad sang Iloilo, masako na ang pila ka mga dalanon, mga ka-K5, matamat, no? Mga nagahimos, padulong sa mga merkado publiko, o kahit may mga pwesto, yung mga baligya, no? Nga naglain-lain yung mga produkto, o sa mga negosyante, drang ati, nagalaom, kag nagapulupang amuyo, no? Kamangin manami ang ilang income, ang dalagan sang ilang mga negosyo sa subong yung adlaw, mga ka-K5. Sa mga listeners naton nga tinagahuluhimos-himos na padulong sa mga simbahan or sa simbahan, kaya siyempre basta Sunday, it's a church time, no, sa kadaman man, mga ka-K5. O, upod ang hinablos, upod ang apo, upod ra kung sino man nga mga miyembro sang pamilya, mga ka-K5. Agod yan, no, nga magpangamuyo, kagaipa siguro ipabilin ang tawag nga faith. Saton sa rin nga mahal nga makaako. Saton sa rin nga mga suki man yung mga tagpalamati at rin sa may area sang Mandurriao, sa mga naga-julo-jogging-jogging na mga ka-K5, o sa mga naga-hulo-himus-himus na dira, no? O nga mag-jogging, o kagapadulong, no? Sa may Mandurriao Public Market, good morning dira sa inyong atanana. Sa mga ara dira sa may barangay Tabukan, sa mga taga-barangay Navais sa Mandurriao Iloilo City, and of course naman sa mga ka-K5 naton, no? Sa may airport Mandurriao dira kay Ma'am Antonina and Sir Ricky Manaay, maayad-ayad yun nga agad ra upo ng mga tricycad kag tricycle drivers. Iti bisan maalay pang mga tuhod, maalay pang mga batiis, mga ka-K5. O padayon sa gihapon nga nagabulo biyahe-biyahe sa aton sa nga mga suki nga mga tagpalamatiya. Na naman sa may area sa nga Haro, sa mga taga small market sa Simon Ledesma, Haro, Iloilo City. O kamusta ka mo? Dara na dula ko abitong hapon yung listahan sang talamyawon. Okay, na-reset na ako nga cellphone. Pero good morning, dara sa tanan, no? Ang mga suki naton, dara sa may Simon Ledesma, Haro. Thank you so much, no? Sa dayon dara nga mga pagsubaybay. At siyempre, yung home lang dara. nag-positive lang pagpanumdum, outlook sa kabuhi, no? Kasi siyempre, may mga chismusa sa mga palibot, wow. May mga chismusa sa inyong mga barangay, o nga wala sang nabalaan nga obrahon kung ibantayan ang mga pagsinarayo. O sige lang, maabot girang tiyempo nga sa imo mag-aayon ang kapalaran. Kapalaran. And of course, good morning man kay Ma'am Erlina Talar Magoles, adra sa may Telecom Compound sa Barangay Quintensala, Saro, Iloilo City. Good morning ka K5 Kim, mag-greet lang ang bana yan. Greet lang ni Ma'am Erlina Talar Magoles ang yabana, si Sir Noel and Joel and ang Montaña family. No? No problem, Ma'am Antonina. Adra sa may area sang Lapus, Kabung Town, Darabangon, na si Tita Rena Mapa. Okay, tayo siyempre ka Simba na si Tita. Kahimos pa man dayon da sa iyang balagyaan sa Dekamay. Sa Rizal Lapus, good morning sa inyong atanahan. No? Sa mga taga-area naman sang Lapas, adra kay Sir Cliff Acosta, naman naman tulog niya si Mami Immaculate, no? Sir Cliff, dara sa bunga tutok. Si KK5 Leo Tagaygay. Oh, grabe nga, kapalatagay ka man, sir. Baba mo na pelido mo po, no? Katan sa rin nga mga suki nga mga tagpalamati. O ano ba na namit? Ano ba lang yung na-crave niyo sa bunga kanoon, no? Sa bunga aga? O mga KK5? Is it tinanok nga mais, tinanok nga kamote, or kung tinanok nga saging? Kung gusto niya yun, kung agaya, kalukalo, no? Kalukalo, o parisan mo sang tawag na, no? Sang uga. Kung pwede man mga KK5 sang mga sudaan mo kagabi, initon mo lang ang subong, o ang pepaksiw, kung sa krayapa, pinamalhan mga KK5, pinamarhan. O halin sa pinamarhan, imuon ang prito. O tapos pagkatapos prito, susunod na sabaw naman mo ba? Amo, nakatawag na, nakakinot, kaka-creative man sa mga Pinoy pagabot sa mga pagkaon. As long nga ma'am, puslan pa, pwedeng-pwede, gandabla ma'am Bings PSJ. O sa mga KK5 nato na, 82 dias na gid lamang, o kung 82 days na gid lamang, o kag Pasko na. Saka mo may mga napanumdom na bala ka mga regalo sa inyo tagsa ka mga ihado kag ihada. O mga KK5, no? O walang kawala kagid kung lapitanay lang ka mo sa inyo mga ihado kag ihada. O and of course sa mga ihado, madagang ihada, anong gusto nyo nga pangayoon sa inyong mga nidong kaganinang? O kutikon sa una, no? Kung tawag na, no? Sa mga 20s na subong, o kung sa una, ikaw yaga pangayo sa imo yung ninong kaganinan. O subong nga ikaw na ang manino, ikag ukon maninay. Saton sa rin nga mga KK5. Good morning kay KK5 Rosemary Bagaforo Bailaran. Good morning. Atra kay Ma'am Bings PSJ sa K5 Iloilo Solid Supporter Chapter 1 and Chapter 2. Sa mga nagatrabaho dra, no? Sa mga overseas Filipino workers. O sige lang, maabot garang tiyempo nga ang kapalaran ang para sa inyo. Wow. Dumarog pa ako at man ko ako, no? Naton sa rin mga suki nga mga tagpalamati. Sarihan naton karon ng pila ka mga balita man kag information. Adri sa aton nga pagpangalaga. Dupon naton by the way, no? Adri sa Master Control ka K5 Jesse Agaho. Naton sa rin nga News Center ka K5 Alira Joy Alvarado Apin. Nag sa patrol ka K5 Karen Badilia. And ka K5 EJ Cordova. Subong galing adlaw, no? Ang live reporting competition sang K5 News FM Antique. So, balantayan na mga K5 kung sino drama daog. O kahit siyempre, amo manang kontrahon sang nagdaog na rin sa aton sa Iloilo for the regional competition. Kahit siyempre, ang amo rin asahi no, sa mga contest or competition ang isa ka platform or sa kapanaagyan, no? Mga ka-K5 channel. Bukod niya nga mahatagan sang kahigayunan, no? Ang mga kabataan nga mapakita anong ilang abilidad o pag-abot niya sa live reporting o kung pag-dulong, no, sa mga balita. Bala na to sa events until elementary, high school, nag-join na sila, no? Sa mga schools press conferences sa ilatag sa mga eskwelahan o sa congressional level o sa division level o tub-tub sa regional level and national level. Pagti matagan sila sang tsansa kung ati mapakita ang ilang mga full potential. Kagsubong, istoryahan man nato, no? Pila nato ka mga headlines, mga ka-K5 o update, no? Sa kung madumduman kagabi o tinaglanog o kung akibot, no? Mga pumuluyo, especially dira sa may area sa Kumpanya Central Mundo, Iloilo City. O sa diin ang ining isa, no? Ka 65 years old nga babayi o gin patay kag tuyo kuntani, no? Nga tawag na simintuhon sang iya kaugalingon man nga manghod ang mga ka-K5. Kaga base man diri sa update gikan sa aton siring nga mga kapulisan ang sa iya nga mga himata ang mga ka-K5 nga allegedly, no, mayara sang deferensya sa paminsaron ang ining suspect, no? Kag ginahulat pa sang aton siring nga mga otoridad ang plano sang pamilya kasi sila pamilya sang biktima kag suspect isa lang man pero magutod ni mga ka-K5 kun bala may matabo nga pagpasakay sang kaso o kag ti kun for example may mga mapresentar man sa ladrang nga mga dokumento na nagapamatuod no nga ti diagnose man gid sang ining mental disorder ang suspect mga ka-K5. Good morning kay Ma'am Beth Darlilia, dra nagapamati sa Ila Batsuyan. Batsuyan Lumihan, dra sa may barangay Maspasan, Kalinog, Iloilo. Sa dugang naton dari nga balita, ang diesel mga ka-K5 para dra sa mga motorista, ha. Ang presyo sang diesel ang posible mag-rollback, no, sang piso sa kada litro. Pero sa gasolina, posible naman magsaka sang 2 ka piso kada litro sa maabot nga Martes o mga KK5. Dara makaluluoy giraton permi ang mga motorista, no, mag rollback gani inagmay o mag tawag na, no, oil price hike naman o dara naman dagatimbuok mga KK5 o dugo na hampangan ang taton niya sa mga nagabaligya yar sa mga may kumpanya sa mga gasoline stations o mga KK5. Sa dugang naton darino nga balita kon headline, Department of Environment and Natural Resources ginpasangkad pa ang pagpanghanda kontra sa El Nino. Subong mga ka-K5, grabe, even, no, magpataka ni Las Nuevi Saga, o tugtob na Las 4, Las 5 sa hapon, o tagiti ang init ka, pang-paang ng mga ka-K5. Dabla sa Regino Sumagaysay, good morning ka-K5 lang ka-Kim, watching live from Barangay Bulabog, Bingawan, Iloilo. Mabuya kita, nay, no, for short commercial breaks, mga ka-K5, kung maghatag man sa pira ka mga sayo, nay. Oh, aton sir nga mga suki nga mga tagpalamati. Pero inom ka muna rano sang DTX Coffee Mix, sa Healthy Coffee, sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. O perfect kid subo nga agad eh, samtang nagapamati ka muna rano kag nagarelax, kag di nagapulo panumdum, no? Sa mga mangunguma na to, siyempre temprano para sa ilatag sa ka mga kaumahan, sa ilatag sa ka mga talamnad, mga KK5. O sige lang, abato lang mga KK5. O sa mga hug racers man dira, no? Okay, damo na rin nagreklamo. Prawagan sa aton siring Iloilo Provincial Government ng Department of Agriculture, Western Visayas. Okay, perde gapamirdihan ng aton siring mga hug racers, whether commercial or backyard. Okay, tungod yung ilayang agasto. Huwag na, no? Tuman ka dako tungod niya nagsaka ang presyo sang feeds. O ang baklanay naman sa ila, no? Sa mga traders dira. tamaan naman ka barat mga ka K5. Damo sa nagambal nga ti ang ilagasto sa tawag na no. Ang ilagasto sa pagpara lang sa pagpadako sang baboy, maog kag tanan-tanan nga pagsagod. Do yara sa 20 mil no? Tapos maklon ng sang traders sa 15 mil, 17 mil. Ang mga hag racers na tuntuman ka pirde no. Bisan Wyatt Vigulay. Standby, magbalik kita diri sa programa Sunday Morning News. Upod yung sa gihapon karon, no? Si K5 Kim Kaluyo. Magbanong balik kita diri sa aton nga pagpangalaga sa K5 News FM Iloilo.
1: That news was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Sport Biotics ka!
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
4: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Paulit-ulit na lang ang ulam.
9: Momshi!
8: Angeline?
9: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa choy.

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
2: Gabasa na naman bala ang imo?
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga! Kabasa-basa na gani! Kabaho-baho pa!
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Deo Fresh! Para sa maputi at mabangong kilikili! Clinical Deo Fresh!
3: Nagabasa na naman balaga!
2: Alay naman na ya! Amo na ang basa na gusto ko!
4: Clinical Deo Fresh! Para sa maputi at mabangong kilikili!
5: DTX Beauty Soap!
6: Ako si Elaine, nakogid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap!
7: Pabangang sa mga butika!
5: DTX Beauty Soap!
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap!
7: Pabangang sa mga butika!
5: Extend Food Superman for Men!
10: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. E3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift.
16: OT.
15: Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
16: Drink responsibly.
5: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo! DTX 500! Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy? DTX 500! Masaligan! DTX 500! DTX Coffee Mix!
18: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
22: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Biotics, nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
23: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics,
0: na-maintain ang pH level sa feminine area.
1: Sporbiotics.
0: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
16: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May kumso!
24: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 5:25 na sa aga.

0: okay na kayo na hindi mahulag ang mouse mo. Awa ko daw ako na lang mahulag. Oo, tingala ko nagsana all na sa iyayaman. Good morning, KK5, Danny Diomedes Biagpalo. Happy Sunday. Naraman kay Ma'am Yasha Salbon. Sa mga teachers na to, happy Teachers Month. Kagdi, gina-appreciar ginamon, no? Gina-hataganan ginamon sa appreciation ang mga teachers na to dari sa Pilipinas. Kagdi, ang mga teachers from the Philippines na tinagatudlo na subong sa abroad mga KK5, no? Nagmayara balansang dako nung impact kumbaga o kung papel sa kabuhi sang mga kabataan o sa mga estudyante mga KK5. Oh, by the way, karon nagtawag na nag-iba nung no, mga hog racers backyard man o kung commercial nga mga hog racers dari sa probinsya sang Iloilo kang iban pa nga mga area sa Western Visayas mga KK5 ang halos grabe nga pamroblema sa mga kautangan o kag ti nagapangatubang sa ngaritawang nga financial disaster tungod mga KK5 no nagapamirdihan na sila o kay kabarat o kon barato ang bakal sa ila sang buhi nga baboy mga KK5 o pero ang matawag na no baligyaan nay naman niya sa mga merkado naton times 2 ang iladre nga kumbaga ilang pagbaligyaan nay mga KK5 o tika ron ang pila ka mga backyard no kag commercial hog racers ang nagapalabot dali sa ilang mga sentimiento kag nagapanawagan no sa nagakaigo nga intervention from the Iloilo Provincial Government sa pagpanguna o kung sa idalom sang liderato ni Provincial Governor Arthur Defensor Jr. kag sa aton sirino nga Department of Agriculture Western Visayas sa idalom naman no ang pagpanguna dra no ni Director Dennis Arpia mga KK5. According diri sa mga hog racers nga ang ila production cost no tungod man niya nga nagmahal ang presyo sang feeds mga KK5 nagtimbuok sa around 160-280 pesos sa kada kilo no amo nang gasto nila sa kada kilo yasang buhi nga baboy o pero ang bakal sa ila mga KK5 o tag 140 kada kilo no sa mga traders ni bala kon ginatawag nga mga biyahero o pero sa nakita naton yung mga komento may ara pagid nga iba nga mga lugar nga hindi lang 140 hindi lang 145 ang bakal sa ila sang kada kilo sang buhi nga baboy kundi iban mga KK5 tag 120-125 o tida halos dugin pangayo lang bala nung perkabudlayan sa aton sir nga mga hog racer sa okay ti grabe nang baka-baka mudra si mudra nga pagsagod-sagod rasang baboy o tapos sa ulihi to pirde ka pa o bisan na pang soft drinks mo do aresto ka pa mga KK5 o de bala Sir Jesse Hamole Senior o nagapatan miaw darhano kay Marilo kang mulong sang sityo sa pa sa zone 1 barangay Balantang Haro Iloilo City actually nag-aapilar diri no ang mga hog racers sa mga alkalde nga gamiton ang ilayang mga municipal licensing powers agud ma-audit no mga trader kag iduso no ang nagakaigo nga baseline price nga bisan tag 170 o 170 pesos kada kilo sang buhi sang baboy o sa buhi nga baboy mga KK5 o nagalaom sila nga timabatian no sa aton sir nga mga concerned agencies kag concerned officials and actually no ipalabot gini naton sa kay Governor Arthur Defensor Jr. sa maabot niya sa buwas sa Lunes o kag ti drama no sa Department of Agriculture o kon DA Western Visayas kay tinabatsyagan ni nato no ang mga pagpanghangkat no sa bahin niya sa mga KK5 nato nga tinaganulo negosyo dra may mga babuyan mga KK5 dra sa Ma'am Beth Edarlilia o sa mga nagapamati dra no nga mga hog racers o pwede ka mo ka-comment diri sa aton siring Facebook Live. O kamusta ba lang inyong sitwasyon? O lately mga KK5, kung ano ang inyong luyag ipalabot no, sa aton siring gobyerno sa Department of Agriculture Western Visayas kag sa provincial government, ang godya nga malabi naton no, kung mapalabot naton ang mga KK5 sa natungdan nga ahensya. Oh, dugang pa diri sa mga komento sa post naton sang Biyernes ang balderino ni Ma'am Shani J. May Dolar Sonido. Ang balya perte kabudlay kon patas nga pagpangabuhi sundon ta kay halin sa dalom pala nga mga opisyal sa gobyerno hasta sa taas wala gid pagulikid sa mga hibubunot ka mga lokal nga hagracers. Oh, barato kuno yang live weight perte pagtimbuok ya sang feeds kada semana ang kapoy kag paring kamot na nila ng mga hagracers sa matinlo nga pamaagi, wala gid o gadugang lang ang pagpamigado, no? Ano pag ginahulat nyo kuno Department of Agriculture? O, dara kay Secretary Francisco Chu Laurel. Ano yung budlay, gid bala magpatuban sa layi para sa ila? Gagahimakas, no? Kagpatas, wala man gapangayo, ayuda. O, kananglan nila sang aksyon sa gobyerno na mabuhi man ang mga lokal nga mga hagracers. From Sir Raiden Kabatbat, ang bali mag-inventory gani ang barangay kag agriculture. Kung pila kabilo, ginasagod na nga baboy, sugid ta sakto. Kay basa nga nabasihan sa pag-import kang baboy, o datos balilin sa kabarangayan na mabase sa inventory, gamay ang na-record, no? Mugin basihan man nila nga sa pag-import. From Sir Reno Abraham, pabulag-bulag, kagpabungol-bungol na lang gobyerno ta. Siguro nagakaon man na sila sang baboy ang mga yara sa gobyerno. Namit man ang ilang pagkaon, no? Numatukar na ilang nga high blood gani na, ho? Oh, halin pa lang sa mga pagkaon nila sa mga hotel o pagkaon nila sa ilang mga kabalayan o namit kaon sang nila sang baboy sa mga opisyal sa gobyerno pero mga nagasagod sang baboy wala nga naulikin sa mga aras sa pwesto o sa mga ka-K5 na tondery, no? Kag according pa diri sa Kaiser Reno Abraham, o namit ko nung nga sinugbang nga bagboy ko nagabakal ka lang pero kung ikaw may babuyan o kag nagasagod sang baboy o berdegid ambal ni Sir Jose Mariuzon na wala man ko nung nagahulag ang mga ara sa pwesto pato kag pabo pero may ilasundan o badako ng pamerdihan sa mga greasers nga nagasagod sang baboy ano na lang ni kayo nagadinako ng kautangan sa feeds, no? From Junicio, mabaling, ang baliya hindi kaya may syndicated or sindikato behind the sa ining tawag na nung ining presyuhan nay. Ang baldri ni Sir Noriel Nabuab, ang baliya imo sagod imo man ihaw tapos sabay mo lang ang presyo sa tinda o kun naog ka lang gamay. Tanawon ta kun di mag isot ang priska nga karne sa tinda kung kag kung may mangumpra pa sa tinda kag mas barato tanay mo karne kag sigurado nga preska. Ang baga ni Ma'am Sally na pano sa Gimaras gani 125 per kilo ang buhi kung kulang sa 80 kilos. May bawas magsubra sa 100 kilos. May bawas man ang presyo. O tamaan, yun kuno ka unfair, no? O mayo pa mamata ka sa tatlo kag i-apply na lang sa 4 peso. Kalabanan, yun na pa eskwela pa na sa ila. Kabataan, no? Ang bili pa kababoy. Halos lubong na sa kautangan naton sa rin nga mga hog racers, no? From Mark Juan Dugaytan, na baga dugay na kami nga lugi di sa feeds tapos baklon sang barato. Abisan sa lokal ang tani kung may gugma sa aton nga mga hog racers. Okay mandaad pero gusto nila siguro yan mga negosyante lang mabuhi nga mabuhi sa ila. Amuri ka naman ano nga mga nagapangabuhi nga ti wala man nagapangayo bala sang tawag na no sang ayuda wala man nagapangayo nga ti spoon fed gidra sa aton siring nga gobyerno pero lang ila yung ginapangayo arab lang patas nung no, apresyuhanay o i-control niya bilang mga traders nga ni o nga hindi sila bala magpasuber mga ka-K5 o nga ti kun baraton na nila dira mga hog racers na ton o ti perdihan ganyan sila ti kun kwa isa wala man sang choice sa aton siring mga traders mga ka-K5 no. Based man diri sa Department of Agriculture kundi ay Western Visayas ang ang prevailing kon mga nagapanguna no nga presyohan na isang live weight no o diri sa pila ka mga auction markets mga ka K5 sa Rion 6 from September 28 to October 2 amo ni no ang presyohan na mga ka K5 o dira sa may si Balom Antique o taga 130 pesos ang mga leading no leading price kumbaga o sa ining kada kilo sang buhi nga baboy o kun live weight mga ka K5 dira sa may si Balom Antique o sa Leon Iloilo 145 sa kada kilo no sang live weight sa Pasig City 145 mo sa kada kilo sang live weight sa Kalinog 145 sa San Joaquin 145 o sa Lambunaw 145 o sa Kabatuan 145 kada kilo o sa Igbaras 145 kada kilo tag sa Jordan Guimaras naman o tag 130 pesos sa kada kilo mga ka K5 tag aside ni sa mga prevailing prices mga ka K5 o may iban pa gina sa mga sulundon nga mga areas nga ti mas nubo pagigani ng gina-offer sila no sa mga traders no amo na permino nag katingala kita no mga ka K5 wala nga ti arang baratong bakal sa mga manguman aton sa mga hog racers o para pag abot sa market mga ka K5 tuma na ya kamahal o bala naton nga ti gina ano pa na gina process kun may mga procedures pa dira sila o para ya nga madala na sa merkado ilang mga produkto pero sobrahan man ya nga gina makaluluoy aton siri nga mga farmers aton siri nga mga hog racers ini tungod man sa mga middleman bala no mga ka K5 nga supposedly mas mayutan ni kun bala may ara sang gitawag bala nga market or direkta nga farm to market or farmer to market relationship no o kun ang baligyaan na iba lang mga K5 diretso sa merkado o konti kun for example kung gusto man sa gobyerno naton tawag na no mag-intervene man sila diri pwede man na kung ano man ang pwede nila nga mahimo pwede man na from farmer no baklon sa gobyerno naton o sa Department of Agriculture kung at least ang ayo lang nga nila nga mag-plastar no mga lokal nga mga panguluhan at sa rin Department of Agriculture sang patas pala or fair nga baseline price mga ka K5 makon mo tag 130 kada kilo ang bakal sa imo sa buhi nga baboy pero ang imo nga production cost o kung gasto mo sa kada kilo sa buhi nga baboy 170 o tay perdihan kay mo tag 30-40 kada kilo o tay sa kabilugan na sang isa mo ka buhi nga baboy o perdi ka da 2,000-3,000 pinagsagod ka pa kung mamerde ka man lang na bla tapos kung for example mauntat ka naman niya sa pag sagod o tay mambal naman niya ang Department of Agriculture mambal naman sila yung reklamo naman sila kulang naman sa supply o kung ano darang plastada sa tonsri ng mga ka K5 no. That is why nga ti palabot gin nato no ang ini nga concern sa aton sering mga concerned agencies no kay Ma'am Yesa Salbon nga pamatigid Ma'am Annalie Bahade good morning Sir Beth Edar Lilia Sir Jean Riseman and Sir Alex Sasabo no kay Sir Totong Labiogo watching dress sa may Pasig City sa may Balantang Haro nga pamati Sir Jesse Amoles Senior sa Zone 1 Barangay Balantang Haro Iloilo City Sir Higina Sumagay Isay, o drama no sa mga kay mga suki nato no from Taguig, o dra nagatanaw sa live, Ma'am Remia Panes ang bali Ma'am Remia Panes ang karniya sang baboy o sa Taguig, tag 360 ang kilo ang gani no, tag 360 tag 300, naba, gulo, nubo, gulo nga balagyanay sa kada kilo sang karni sang baboy sa mga merkado naton, 250 o pero, bakala sa mga hog racers sang buhi nga baboy, 130 o 140 maximum mabe. O ti layo-layo kumbaga ang gap. And we believe nga may mahimo gyud ang gobyerno naton nga kumbaga mangin pata sa mapatung-an ni mga ka-K5 despite nga may aras ang presence sa mga middlemen o kon sa mga traders nga ni mga biyahero nga ni mga ka-K5 kumbaga mabulo-balanse nga hindi man ma-take advantage ang aton sa ni nga mga hog racers mga ka-K5. Tindihan na nato no ang sentimento sa mga nagapanguma sa mga nagasagod sa mga kasapatan. Kasi hindi man na basta-basta mo, tamo ka na sa gina-invest ang kwarta mo, kapital mo, ang imo nga tiyempo, kagkakapoy mo, tapos mamerdihan ka man ang imo. At may mga pamilya, man na sila nga ginasagod, di ba Sir Christopher Samiliano Tarento? Dara kay Sir Alex Sasabo, good morning. Ma'am Ninita Del Prado, no? Nagapamati dara sa may Sirikway Lapus, Iloilo City, nagapamati sa radyo, no? Thank you so much. Okay, 5, Jessie, ma-check it agali anay na sa pag-asa. God, may baluan, no? Ang latest yung sitwasyon sa aton sa ring panahon. Kagadugay-dugay, no? I-play na lang na to, no? Ang video report dari ni Kaki 5 Aaron Refoyo, ang otri, no? Sa nagluntad nga pagpatay, no? Sang banghod sa iya kaugalingon nga magulang at yung sospek ginapatihan nga mayaran, no? Sang deferensya sa paminsaron o kung mental disorder mga Kaki 5, no? We're establishing sa aton sa ring connection sa pag-asa Iloilo mga ka-K5, no? And as I mentioned man kaina regarding na sa presyohanay, no? Ginapaabot naman yung presyohanay sa produktong petrolyo na to na mga ka-K5. Ang sabahin niya sang diesel, no? Posible nga maganubo sang piso sa kada litro. O, pero sabahin sang gasolina, o ginatulutan aw no nga magasaka sang 2 pesos ang presyo ng mga K5. Oti ang sa tawag na no sentimento diri sa maton sa nga mga motorista do nami mamuyayaw na lang kuno ya sa gobyerno ho nga ti mag rollback ligat rollback sila do tama ka sobrahan ka insulto naman ya sa mga motorista rollback sila ligat sa gasolina 20 centimos sa mga ka-K5 naton. This time naka-standby si Engineer John Baron sang pag-asa Iloilo para sa aton sring latest nga weather report. Engineer John Baron, kaupod mo subong no sa programa Sunday Morning News sa K5 News FM Iloilo sa K5 Kim Kaluyo. Sir, good morning.
1: Hello ma'am, good morning. Kag sa aton man mga tagpalamati, latest nga weather update naton sa adlaw sang Domingo, October 4, 2026. Sa subong ang trough ni Typhoon Choyawan nag-apekto gyapon no sa may Visayas kag sa may Mindanao. Sa amin nga sistema diri sa aton sa Western Visayas, I expect aton generally fair weather kita no, pero may mga chance na gyapon sa mga scatter nga mapaulan pangilat kay panaguog kapin pa sa hapon kag sa kagabihon. Ang hangin mahina tugtog kasarangan sa direksyon amihan na sidlangan tugtog amihan na katundan. Amin nga magadala sa makanay tugtog kasarangan na mga balod sa aton kadagatan. Ang temperatura magalabot 24 tugtog 32 sentigrado. Ang adlaw nag butlak alas 5:38 kag magatunod ini alas 5:38. Ito na latest weather update. Ako si John Baron. Wala magin nga salamat.
0: Engineer Baron, tubag na no. Sir, subong to grabe ka init gid sa aton sa nga panyempo kung tantaman ka pa ang balasir, no? Ano ni sir ang mga nag-adala no sang tuman man niya kainit sa subong? At siyempre, bala naton supposedly maglapit pa Burman sa tani, no? Gaamat-amat nga pabugnaw, Engineer Baron.
1: Yes ma'am, well una no kay ito siyempre may kita El Niño subong presence sa aton nga Tropical Pacific and ang second dali na ang aton nga habagat no. Ang dugay pa dala sa kanina dula. Expect niya naton nga maga fair weather ang aton nga tiempo no basta abi basta fair weather ya diri sa Pilipinas mabalaan mo gina iya nga init na yan o siyempre yung location sa aton nga kung so this malapit sa equator no kag tupad niya lang ang Pacific Ocean so diri sa aton sa Pilipinas may ang klima naton dia is tropical and maritime so ang meaning sina is warm and humid environment kita diri so dan pa na siya ni El Nino kag wala na or should I say naghina ang aton nga habagat, so expect na siya nato no nga may mga adlaw kita nga mainit kag mapaang.
0: For the benefit, Engineer Baron, no, sa aton sarili, especially sa mga farmers naton, san o sir ginalauman naton yung extreme, no, ang extreme effects ang ining super El Nino? Kag usually sir, paano ni siya sir gina-classify? What does it mean, no, kung maglabot sa ginatawag nga super El Nino, Engineer Baron, sir?
1: Yes ma'am, in terms sa epekto sa aton El Nino, well actually subong October nga expect na siya nga masugod na ano no, masugod na ang epekto gid ni El Nino kay ano na no do medyo naghinaabi siya bagat and so do ano naman siya no do ambal sa ato na bing central office no pag-asa central office sa Manila nga base siguro sa first half lang sa October base magano na kita mag terminate na kita sa ato nga habagat so actually ano na siya mas early na siya no ang amuna nga na ano nalantaw naton nga time frame nga ma ano kita ma-terminate kita sa aton nga habagat so expectation naton nga ano no mag kulang na or may reduction na kita sa aton nga mga paulan dere sa aton sa Western Visayas na actually kapag wa kita na sa ano monthly rainfall forecast naton sa ano sa may ano no sa may dere sa may west for Western Visayas may mga areas na kita no nga by the end of October under na no sa may dry condition so may expect din natin na may magakulang na aton nga ulan no sa October and magapadayon na siya actually as da sa ano no sa first half sang 2027 in terms sa aton nga ano no nga kainito naman na sa bagay hindi pa siya mabatsagan mo tuod mo nga mainit kag mapaang pero hindi pa siya daw ano gid ang do hindi pa siya enhanced no kay hindi pa siya enhanced ni El Nino gid kay tay siyempre halin pa kita sa habagat and sa bagay may paabuton pa man pangangihan ang mabatsagan mo ginang dugang gabi gid abla nga kainiton pagabot na sa March April kag May pero sa subong nga mamba tigid nga ano no nga may epekto na si El Nino in terms naman sa ano nato no sa criteria naton kung paano naton ma determine ang kung ano ba nakakasugo no ang ning El Nino may ano kita na may criteria kita na nga pag ang at may ano kita na may region kita na sa Pacific Ocean daw parte na siya sa dagat no sa Pacific Ocean na ginamonitor actually na nato ng ocean surface no temperatura sa ocean surface. So may ano kita na may mga average value kita sinada tapos kung makita naton nga kung nagasaka na siya no may changes kita sa iyang average value kapin pa kung nagasaka ang iyang temperatura madra ta na da ma-determine no kung ano siya kung mag kung may El Nino may El Nino kita no so ang criteria ta na da kung weak El Nino siya dapat plus ano siya no plus 0.05 degrees Celsius from the average actually ano siya 0.5 to 0.9 ang ato naman nga moderate nga El Nino is 1.5 to 1.9 degrees Celsius no from the average value and ang sa ato naman nga strong El Nino is actually ano na siya no ang 1.6 to 2.0 degrees Celsius from its average and ang aton nga ano no ang very strong El Nino naton is amo na siya no nga plus plus 2.0 degrees Celsius or higher na siya. So siya na kita ano na nato na bisa aton nga climate models na ginhambal nila nga ang aton nga temperatura no sa ginamonitor naton tong region or parte sa dagat dito sa may Pacific Ocean sa may ano na siya mami sa may central and eastern Pacific Ocean sa mga parte sa dagat ang ato na ginamonitor so actually ano na siya no, nakita sa na ano sa climate models na to ginhambal na pwede mag ano pwede magsaka sa 2.0 degrees Celsius no from its average amo na nga nahambal na to nga may ano kita, may palaboton kita nga very strong na El Nino. And ang ato ng mga model, actually hindi lang na siya nag ano no, nag forecast or nag predict ang or tag isa o dua lang ka bulan, damo na siya actually ano no, damo na siya nga bulan ang iyagi na predict ano na siya mga kis ano na siya ang do ano na siya gani do 1 year's worth na siya nga ano no, nga prediction kay sa El Nino abi kung mag ano kita no kung mag predict kita sang aton nga El Nino dapat ano na siya accumulated nga months na siya no. So amo na aton nga criteria kung paano naton mabalaan ang kakusugon sang aton nga El Nino no. So taason sang aton nga sea surface temperature ang iya nga ano nang ginatawag nato ni anomalies nato mga baka anomalies ang isang changes changes no sa aton nga average kapin pa ang aton nga temperatura is increasing and dapat ano siya persisting siya for a long period of time no dapat damo siya nga bulan nga ang anomalies naton is naga persisting siya so mo actually ano nato no ang criteria naton paano naton ma-determine nga ang inigali may El Nino kita kag amo nigali ang iya nga strength.
0: Engineer Baron, may mga possibilities sa gihapon, sir, sa mga pag-ulan? Kasi may mga expected pa man kita nga mga bagyo sa Piyaksa ni sir, no? Sang Super El Nino, Engineer Baron.
1: Yes, ma'am. May ano na sa gihapon, may expected kita gihapon nga mga paula, no? Kapin pa sa Subungabi, ano po malangta? October pa malangta, no? So may mga expected pa na nga mga paulan. Kapin pa nga itong weather system, Subungabi is tough pa ni Typhoon Choy 1. So for actually sa weather outlook na ito, fair weather kita pero may mga ano kita may mga chances kita sang ano no sang mga paulan although ano na siya no ang sa forecast naton for some monthly rainfall naton is may reduction na kita sa mga paulan pero may ano siya po may expected pag yapon nga magtupa pero hindi ta naguro may expect nga ang mga ulan naton nga ma-receive ang first sang ano no sa rainy season mga June, July, August nga do grabe gito ya ang pagbubo sang ulan nga dere gani sa amon nga station no to nga pa lang sang bulan na meet na ano niya na meet niya na ang quota no sang ano sang quota sang ulan sa amon nga bulan so dere expect na siya naton nga dumud jo malese na no ang ma-receive naton nga mga paulan.
0: Pero may mga area sabi sir no Engineer Baron nga ti kumbaga do hindi balance may mga portions sa una nga ti grabe ang ulan pero may mga areas man sir especially nagliga doon sa mga Quinto distrito grabe na nang kalabangag to ilang makadutaan kay tawag na sir no malawig to nga tiempo sir nga wala nagainulan sa ila area sir.
1: Yes ma'am sakto na actually we dere sa aton na sa area sa mga Western Visayas damo pa ta actually areas nga ano no nga ga-receive pa sang mga paulan muna nagalingay kay kundod dere sa aton sa city do na notice ko do pila na kadlaw nga do wala kita ka experience sa ano sa mga paulan may paulan matutuod so aton sa ligat to sang aga pero do hindi matutamaan din kapusog. Pero kung dire sa aton sa monitoring ma'am na naobserbahan ko din na diya nga may mga areas dito ya nga ano no nga ga-experience kaya sang mamunog na mga ano no paulan kapin pa diri dampi sa may kabukiran sang ano no ang ining naga border bala sa Antique kag ano Iloilo kag Aklan ka Iloilo kag Aklan kag of course sa may ano no northern part sang Iloilo and some parts ng Aklan kag Capiz actually nag-experience sa ano sang mga paulan I think if I'm not mistaken sa mga sa previous day do may na ano kagani nga reported daw nagbaha sa San Rafael so muna no may mga lugar dito yan nga nag-experience gyapon sa mamunog nga ulan muna lagi nang isa gyud ma'am di malas nagidiro ibang sa ato nga lugar kapin pa diri sa Iloilo City.

0: for nga maapektuhan sang ining super El Nino, is it sa Asia, mga Asian countries lang ni sir, or may mga iban pagid nga mga continents nga affected man sini?
1: Yes, ma'am, actually good question. Na siya ma'am lapad na siya ma'am kay ang atong ninyo hindi lang siya nag-aapekto sa Asian countries, no? Dire sa may maritime problem mo ang ato na ding continent is maritime continent eh. So apektado na ding maritime continent, so including na siyang Philippines kay syempre mga neighboring ano niya, no? Neighboring countries niya such as Vietnam, Indonesia. So nag-aapekto man na siya sa may ano, no? Sa may may epekto muna siya sa may Australia, and actually may epekto muna siya sa ano, no, sa may Latin America. So lapad na siya actually, ma'am, no. Imagine mo ang ginamonitor lang na nato nga dagat dito lang sa may Central and Eastern Pacific Ocean, pero ang epekto niya lapad kaysa gilabot diri sa ano, no, sa Asian, sa Asian continent, ay epekto man sa ano, no, sa Australia. So lapad na siya actually ang iyang ano, ma'am, nga epekto, pero hindi na siya ano, mama, sa ano naton, sa areas na naton sa lapad niya nga apektuhan, hindi na siya nga ang epekto niya do pares man sa aton lang at tamaan ka init kag tamaan ka kagakulang naton mga paulan. May mga areas na siya kapit pa dito sa may ano, no, sa may Latin America nga dito ya gainula na to sa ila.
0: So depende man sir kumbaga sa location sir sang isa ka pungsod sir, no?
1: Yes, ma'am.
0: Pero tawag sir na lastly, sang until when is sir maapektuhan ang mga epekto sir, no, sang Super El Nino diri sa aton niya sir sa Pilipinas?
1: Yes, ma'am, based sa aton nga climate models, persisting siya sa first half sa ano, 2027, and nakita ko man gani, no, nga pwede pa siya maglabot sa March, April kag May nga ano naton, taginit naton nga season next year. Una nga aton gid nga ano, ma'am, no, ang do ginexpect naton nga mga bulan nga nagatik effect ang aton nga ano, no, or should I say gatik full effect sa aton nga El Nino. So buong so good na lang ang mabatsaga naton, pero mas grabe pag inangya nga epekto pag mag-abot na sa March, April kag May na notice ta man actually sa ano, no, sa mga previous naton nga El Nino events nga do nag ano man siya, no, nag labot pa siya sa March, April kag May naton nga bulan. In terms sa ano ya, in terms sa ano, no, in terms sa temperatura naton, well, highest naton nga heat index is 46 degrees Celsius na record ta na siya, no, sang taginit naton nga season during at the time there was an El Nino, and halos gani ano, no, do halos or most days do wala gid nagainulan, so dira na da ang nagaano gid naga naga full effect gid ang aton nga El Nino. Pero sa subong may ano na siya, ma'am, amat-amat na siya, managani nga gina-encourage naton naton mga ano, no, mga pumuluyo, mga LGUs naton nga subong pa lang dapat may ano nakita na, mga measures nakita na nga para maano, no, ma to combat the El Nino, kasi syempre hindi tayo na dapat magulaton nga magabot pa sa March, April, kag May, kasi syempre subong pa lang nagasugod na ang iyang ano, no, nga epekto. So mas samtang wala pa, dapat gani may ano nakita na, no, may mga mitigating measures nakita na dira sa epekto sa nga El Nino. And based man sa aton nga ano, no, dry spell kag drought assessment, the entire province actually sa Western Visayas by pag-abot sa March, no, pagkatapos ang March, may ano kita, dako ang chance agad dyan nga may drought scenario kita diri sa Western Visayas.
0: Pero may chance, sir, no? Kahit siyempre nagligad El Nino category pa lang, naglabot na sa 46 degrees Celsius aton sa ring heat index. May possibility, sir, nga maglabot siya sa so at least estimate naton mga 50 degrees Celsius ang heat index kung maglabot sa tawag na, no? Kung sa period lang nga mag-persist gid ang impact sang ining Super El Nino, sir, diri sa aton sa Pilipinas.
1: Sa paglantaw ko na, ma'am, no, sa akon doon likely guro makalabot sa 50 degrees Celsius, pero given nga ano siya nga may scenario naman kita nga taginit nga season tapos El Nino pa, so dako nang posibilidad nga maka record kita sa ano, no, 46 degrees Celsius. Ang ano na dabi ang aton nga climate model abi nag-suggest siya nga by March, April kag May ang aton nga El Nino is pahina na siya. I think if I'm not mistaken, nalantaw ko to moderate or strong El Nino na ang iyang strength.

0: by March, April, kag May. Pero mula na galing, ma'am, kahit siyempre sa previous mga months, nag-ano na to eh, nagtangkas-tangkas na to no, ang epekto sang El Nino. O muna nga, biskan pahina na siya no, by March, April, kag May. Though, matsagaan mo do, naglala pagid no, or naggabi pagid ang iyang epekto, given no, kay nag-ano siya, nag-combine siya sa epekto sang aton nga tag-init nga season. So, muna siya nga to niya, ano no, muna siyang dapat na to, gid nga preparahan nga dapat may ano kita na may mga measures kita to combat the El Nino.
1: Sige. Engineer Jan Baron, thank you so much for your time kag sa imo sir no nga maatag nga explanation o kon pagpaatag diri sa aton sir nga mga tagpalamati. Sir, good morning.
0: Tingnan ma'am, good morning.
1: Mga ka-K5, nabatian ang update no sa pag-asa Iloilo angot diri sa aton sir nga panyempo kag ti syempre ano ang sa ginakabalak-an sa mga mangunguma kag ti sa aton tanan man no ang ining Super El Nino mga ka-K5 kay ti actually even subong pa lang mabatsyaganan nato na matamat no ang epekto sang Super El Nino kag ti ang ginakabalak-an sa bayan sa mga farmers kag kita man mismo no sa aton risgo man kumbaga sa aton nga ikaayong lawas kagti sa bahin sang mga consumption naton kung the more nga init the more nga naga-consume kita sang kuryente o kagti subong palang nagligad palang daan damo ng problema naton sa kuryente how much more pa o sa kung mag grabe nakainit or mag-peak na no sang ining Super El Nino e, lastly i-play na lang naton ka K5 Jess ang video report ni ka K5 Aaron Refoyo angot no sa natabo no sa may barangay ko or sa may kumpanya Central Molo Iloilo City sa diin ginpatay sang manghud ang kaugalingon nga magulang ginsuok dira sa cabinet sa idalom sang ilang dirty kitchen kag gin or nag-attempt kun tani no tuyo nga simentohon mga ka K5 yari ang report
2: sa K5 sensitibo ini nga balita sa distrito sang Molo isa ka manghud nga suspect gindusak niya sa konsilyo ang iya magulang ginputos pa sa muskotiro kag ginattempt nga simentohon yaring report.
3: Mas kinis kag mas healthy na ang skin ko. Salamat sa DTX Beauty Soap.
4: Ginabanta pito ka mga pilasang buno ang nagtapos sa kabuhi isang isa ka 65 anyos ka government employee matapos ginpatay sa niya mismo nga manghod sa Zone 2 Barangay Kompanya Central Molo Iloilo City. Sa investigasyon sa Iloilo City Police Station 4 sa pagpumuno ni Police Captain Ryan Christ Inot, natabo ang krimen alas 12 o kadalauna sa hapon Oktobre 3. Nagugat ang krimen sa serya sa ilang pagpaisay matapos ginsaway sa biktima ang suspect sa pagpamanday sinin sa sulod sang balay tungod hindi ini makatulog sang maayo. Agod kontani itago ang krimen. Ginputos ang suspect sa musket ng lawas ang iyang magulang, ginsulod sa kitchen cabinet, kagtuyo pa kuntani nga sementuhon, kagpentahan ang ginhimo nga tamon. Apang nadiskubrihan sang pamilya ang bangkay matapos natingala nga naglock sang puwartahan ang suspect, kag nakita ang asol nga pintura nga nagailig sa danaw halin sa kitchen cabinet. Matapos ang krimen, nagpalagyo pang suspect na nagprinda sang cellphone sa villa agod may ikagasto. Apang bangod sa pagpanawagan sang ialaragway sa K5 News FM Iloilo, nakilalaan kag nakita ang suspect sang isa ka barangay tanod kagin report sa pulis samtang nagabakas sang sugbang sudan. Naimaluan nga ang suspect may sakit nga schizophrenia kag ginapadala ini sa potota ni Iloilo pero may tion nga wala ini nagasulod kag may tion man nga gakalimtan sini nga mag-inom sang iya nga bulong
5: pangita sang ikaduha nila nga utod nga babay ang ila magulang kay hagaron nga mga untane eh. Tay amo tong pagkita nila nga nang lock balatanan without kuan lang ilagi sulod ang balay kag natingala na sila nga amo na tong porma no nga puno na sang tubig ang tiles ang mga gamit ga bulag-bulag bla pati ang mga gamit sa kitchen kag amo to na trace nila kay tungod ang pintura nga ni sabay bala sa tubig okay. Pakadto dito sa kung diin sa na pintura nga dingding amo to nga kita nila
2: kag sa karon mga ka K5 yari na sa kustodiya sa Iloilo City Police Station 4 ang suspect kay ginahulat pa ang plano sang pamilya kung magapasaka sila sang kaso sa suspect o kuninte. Ako naman si ka K5 Aaron Refoyo para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Mas kinis kag mas healthy na ang skin ko. Salamat sa DTX Beauty Soap.
1: Mga ka-K5, nabatian ang mga impormasyon diri sa aton nga pagpangalagad sa programa Sunday Morning News. Magasunod na ang programa Sunday Morning Newscast, mga ka-K5. Madabog nga salamat sa pagsubaybay diri sa aton sari nga programa, ang mga situational report, kagiban pa nga mga balita sa aton sari nga patrol. Bantayan lang kung may mga cholo-tiyempo pagkatakaroon. Pagkatapos ang newscast, and of course, karon sa ireklamo mo sa K5 with ka-K5 Aaron Lloyd Balala Refoyo. Kapod sa Master Control, ka-K5 Jesse Gaho. Sa News Center, ka-K5 Alira Joy Alvarado Apin. Kag sa aton sari nga patrol, ka-K5 Karen Badilla and ka-K5 EJ Cordova. Ako naman ang inyo nakaupod, inisi ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag garingawan sa Iloilo. K5 News FM.
6: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos umabak, relax. Gold Eagle Beer.
7: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
8: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
12: Klinika Diofresh.
11: Available now.
13: Gadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapong katol. DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasing!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing
18: performance.
19: Extend Food Supplement for Men
18: para sa matino nga dugo.
19: DTX 500
18: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
18: ang DTX 500
19: ang may mataas ka antioxidant
18: nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
18: Basta tino ang atay,
19: happy kanunay.
18: DTX 500
19: masaligan,
18: epektibo.
19: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
18: Ikaw pala
19: ang may diabetes.
18: DTX 500.
19: Ang DTX 500
18: ang may powerful compounds.
19: Yan ang kapanupo
18: kagakontrolar
19: sa imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Masalika.
18: Epektibo.
19: DTX 500.
18: D3 Bio.
21: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
18: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
18: Yung may PCO.
19: Ang PCO.
9: BCO,
10: yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
10: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio,
10: yung may BCO.
9: Ang BCO,
10: yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika. D3 Bio with BCO.
17: Ako si Ana. Before problema, kugidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay. Gidang resulta, subong normal na gin.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
10: Yung may BCO.
9: Ang BCO.
10: Yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
10: D3 Bio.
22: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
10: Yung may BCO.
9: Ang BCO.
10: Yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
23: My family history ba na kamuos ng diabetes?
24: Mag-TDX 500 ka!
23: Mataas ba na ang imo blood sugar?
24: Mag-TDX 500 ka na!
23: Ang DTX 500!
24: Ang may powerful compounds!
23: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
24: DTX 500!
23: Garantisado!
24: Epektibo!
23: Aramis mo!
24: DTX 500!
23: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
24: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
23: Masami nagapangihi!
24: Masami ginauha!
23: Masi may diabetes ka na!
24: Mag-TDX 500 na!
23: Ang DTX 500!
24: Ang may powerful compounds!
23: Ganagapanugos
24: ang imo blood sugar!
23: DTX 500!
24: Garantisado!
23: DTX 500!
24: DTX Coffee Mix!
25: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kaya mayara inigali nga sang ang palaya extra.
24: DTX Coffee Mix!
9: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
24: DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
24: Mabaka sa
9: mga butika.
24: Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
27: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
24: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
24: Mighty C.
9: Ang alkaline nga vitamin C.
28: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
24: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
29: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics!
30: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
31: Good news!
30: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
32: Libre?
33: Libre!
30: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
33: Halika mga lamaw! Ari nga paborito na ito niya ilaw!
34: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
35: Gadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
36: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
35: Bakal na sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Man.
37: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
9: Extend Food Superman for Man.
38: K5.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Oras sa K5 News FM, Iloilo. Oras sa Pilipinas, alas 6:15 na sang aga. This news is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest, beer bites beats na.
3: This news is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest, beer bites beats na.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Pilipinas, maayong aga! Welcome na sa Sunday Morning Newscast, Oktubre 4, tuwing 2026.
4: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makit-an kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Kami ang inyong mga tagbalita. Ako ang inyong alagad, inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo.
4: Kag ako naman, si ka K5, Elmer Sable.
2: Sa headlines, kagadulong sang kaalwan sang D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubo kag sipon, magtumar na sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. Sa ilo na kita sa aton nga mga headlines. Una kita sa aton top story of the day. Kampo ni Vice President Sara Duterte, ginpanginwala ang mga alegasyon ni Trillanes. Sa headline sa balita lokal, magulang na babae, ginaligar nga gintuyo nga sementohon sang Iyamanghod sa distrito sang Molo. Sospek na dakpan.
4: Suspek nga gintuyo nga sementohon ng iya magulang, nakit-an nga nag-inom-inom pa sa distrito sang Arevalo matapos ginhimo ang krimen.
2: Kag para naman sa aton balita regional. Bangod sa madasig nga pagpadalagan sang motorsiklo, magabyan lunsay pilason sang na-aksidente.
4: Para naman sa aton K5 Network News, CDRRMO sang Puerto Princesa handa na sa pamahog sang El Nino.
0: Balitang National.
2: Sa Balita National, edukasyon, prioridad sang Kongreso suno kay House Speaker Boje D.
4: House Prosecution Panel ginalauman nga magadesisyon na sa masunod nga semana kon madayunon pang bribery allegation na batok kay VP Sara Duterte.
0: Balita International.
2: Sa aton pangulong dinalaan sa Balita International, Japan kag South Korea na alarma sa paglunsyar sang North Korea sang ballistic missile.
0: Balitang Negosyo.
4: Sa aton balitang negosyo, diesel posibleng mag-rollback sang piso kada litro. Gasolina posibleng magsaka sang 2 kada litro sa masunod nga semana.
0: Balitang sports.
2: Sa aton balita sa patagsang hinampang, Taekwondo double medalist Jesu Okonyu sa Ayape napilian nga maging flag bearer sa closing ceremony sang Asian Games.
0: Balitang Entertainment.
4: Sa aton balitang entertainment, Bini Juana nagbaligya sang iya mga bayo para sa isa ka charity.
2: Kang sa aton balitang extra special, lalaki sa China natukiban nga may 17 kanomya matapos nga na aksidente. Aba, perdiya pa si Kakifive Jesse ha. Mga K5, aton sa ringa headlines ang ginadulong sa inyo sang kaaluan sang D3 Bio agon mahatagan sang proteksyon ang kaugalingon batok sa trangkaso, sipon, hilanat kag iban pang mga sakit. Magtumar na or mag-inom sang D3 Bio. Mayara sang virgin coconut oil kag vitamin D3 sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Emil Itang-Uy. Sa ilo na kita sa aton mga detalye na sang balita, una kita sa top story of the day. Ginpanginwala sang kampo ni Vice President Sara Duterte ang mga akusasyon ni Anay Senador Antonio Trillanes IV nga nakabaton sila sang iabana nga si Manasses Carpio sang giratos ka milyon nga kapesos halin sa pungsa China. Suro pa kay Duterte ang spokesperson. Suro pa kay Duterte spokesperson Salvador Paulo Panelo Jr. mga malicious fabrications. Ukon malisyoso kag wala sang basihan ang mga alegasyon ni Trillanes batok sa pamilya Duterte. Ginpahayag pa ni Panelo nga halin pa sang 2016, ginapahayag nga padayon na nga nagapalapdag si Trillanes sa mga akusasyon batok sa pamilya Duterte. Lakip na ang illegal drug links, unexplained wealth, corruption kag koneksyon sa China. Sa press conference ni Trillanes, ginakusaran siya si Vice President Sara Duterte nga nakabaton sa 150 million pesos halin sa Chinese Embassy paagi sa iya foundation. Si Carpio naman ang ginaligar nga nakabaton sa 319 million pesos paagi sa isa ka korporasyon. Samtang ginpahayag naman ni Trillanes nga wala na declare ni Duterte sa iya SALN ang million-million nga time deposit halin 2007 tubto ba 2010 kag milyon-milyon nga life insurance sang tuig 2010. Wala pa sang independent verification sa mga alegasyon ni Trillanes samtang ginapanginwala naman ini sang kabugusan nga kampo sang pamilya Duterte. Sa ilo na kita sa nagapanguna nga balita sa balita lokal.
5: Balita lokal.
2: Nasapon patay ang isa ka 65-anyos nga babae sa sulod sang Ilapuloyan sa Zone 2 sa may barangay Kompanya Central Molo, Iloilo City matapos ginaligar gintuyo nga sementuhon sang iyang amanghod. Base sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Iloilo, ulihi nga nakita ng biktima alas 7 kahapon sang aga Oktubre 3. Ginapahayag natabo ang pagpatay sa biktima mga alas 12 sang udto. Natigayo naman sang kapulisan nga madakpan ang suspect nga ginabanta alas 10 sang gabi kagabi. Yan panginwala naman sang suspect ang aligasyon batok sa iya nahibaluan nga ginsuog sa cabinet sa idalom sang dirty kitchen ang biktima kag may pilas sa iya nagkalain-lain niya parte sang lawas. Sariin, posible man nga ginpukot ini o kung ginpasakitan sang suspect antes nga ginpatay kag ginbutang sa kabinet. Nahibaluan nga ginapahayag mayara sang mental disorder ang 45-anyos nga sospetsado.
4: Para naman sa balitang lokal, nakit-an nga nag-inom-inom pang suspect sa distrito sang Arevalo matapos ginpatay kag gintuyo nga sementohon ng iya magulang. Inisuno kay Police Captain Ryan Inot, officer in charge sang Iloilo City Police Station 4 o kon ICPS 4, kag payag pa sang opisyal may nakakita nga nagkadto sa Ila Pariente ang suspect kag nagpadulong sa Ila Ilimnan. Natigayon naman nga madakpan sang kapulisan nga madakpan ang suspect ginabanta alas 10 sang gabi.
2: Sa dugang detalye na batian pang nagbaisay ang 65 anyos nga babae nga biktima kagang manghud sini nga 45 anyos kahapon sang aga sa Ilabalay sa Zone 2 sa Kompanya Central Molo Iloilo City. Ini ang pahayag ni alias Ana, sister-in-law sang biktima sang ma-interview sang K5 News FM Iloilo. Suro pa kay Ana nga duha lamang ang biktima kagang suspect nga nagaistar sa balay. Ginpayag sini nga nabalaka sila nga wala na nila makita ang biktima kag indi naman nila magkontak bangod halos kada adlaw nagagwa ini kag nagadugsing sa mga kaapuhan. Bangod sini ilang nga ginpangita ang biktima kag pasado la sa isang gabi nakita nila ang lawas sini kag wala na sang kabuhi kag gintuyo nga simentohon. Nahibaloan nga nagaobra sa Land Transportation Office o kon LTO ang biktima kag amo ang nagaatipan sa sospetsado. Yari ang kabahin sang pahayag ni alias An.
6: Sa kagaya, ang magulang yung mga lalaki kaya ang ilablay sa likod. Pagagya, batian niya kung pagbaisay ang duwa. Baisay si Manang kag ang ano na suspect. Diba si, diba, nag-init ulo yung bala?
7: Ano kung nung baisa nila?
6: Ay, bala mo pasaway. Wala mga gadanaw ang mga isang gawi yan. Dason, ginapintahan niya na na-color blue ang balay nga matarong. Manami na ng balay mo.
7: Pintahan niya yung
6: blue.
7: Okay, so bali ang mga isakit muslim na ginasaway sa iya pagpaligo sa sala.
6: Kag ang mga ano bagay-bagay, ahal mo man sa umaya sa laway.
7: Okay, pero...
4: Para naman sa balitang lokal, nagapadayon sa karon ng cloud seeding operation sa Western Visayas matapos na aprubahan ang request ng Department of Agriculture o kon DA Region 6 sa Bureau of Soils and Water Management o kon BSWM. Suno kay DA Region 6 Senior Agriculturist Jimmy Elieda Jr., nagsugod ini sang Setyembre sa diin may mga ulan na nangin resulta sang operasyon. Dugang paniya inibangod, nagkalabangag na ang pila ka mga talamnan sa rehiyon. Isa man ini sa iga-request nila nga mga tikang sa mga local government units o kon LGUs sa Western Visayas sa tunga sang pagpamahog sang Super El Nino. Bangod kinahanglanon sang 3 o kon tubtob 5 ka milyon para makapatigayon sini. Naibaluan nga ang cloud seeding ang ginahimo paagi sa pag-release sang tiny particles kaangay sang silver iodide o kon asin sa moisture-rich clouds. Target nila sa karon among probinsya sang Aklan kag Northern Iloilo bangod sa malawig nga tiyempo nga wala nagulan. Naibaluan nga yara sa 60% ang crop area sa Region 6 ang nagasalig sa tubig ulan o kon rain-fed.
2: Sa kaangot nga balita, tumalagsahon nga nagakatabo ang strong El Nino kada napulo tubtob 15 ka tuig. Kag posible pa ini nga mag-intensify sa very strong El Nino, suro kay Engineer John Baron sang DOST Pag-asa Iloilo. Suro kay Engineer Baron, base sa pinakabagong advisory sang Pag-asa, present ang strong El Nino sa Tropical Pacific kag may dako nga posibilidad nga magbaskog pa ini antes magtakop ang tuig 2020 sa east. Ginapakita man ang climate model nga posible nga magapadayon ang El Nino sa unang bulan sang tuig 2027 kag posible man nga magapadayon ang epekto sini sa dry season halin Marso tubtob Mayo bisan pa nga ginapaabot ang amat-amat ini nga maghina alin sa strong pagkadto sa moderate nga level apang bisan nga nagahina o kung nagahuyang ang El Nino mahimo sa gihapon nga makabatyag sang kakulang sang ulan sa pila ka mga lugar. May posibilidad man sang drought condition sa katapusan sang Marso nga mahimo mangindako nga pagpanghangkat sa mga mangunguma. Dako man ang mahimo nga epekto sang El Nino sa agrikultura, energy sector kag edukasyon, pati na sa ikaayong lawas, water resources, pangisdaan kag palibot. Bangod sini, ginapahanumduman ang publiko nga indi mag-hoard, ilabi na sa mga supply, sang ilimnon sang tubig.
4: Samtang ginkumpirmar ni Iloilo Festival Foundation Incorporated Chairman Juji Peña nga ibalik na sa orihinal nga rota sa Dinagyang Festival 2027. Suno kay Peña, ginbalik nila sa city proper area ang ruta kaginhimo na nga 5, ang judging area para sa masunod nga Dinagyang. Ginpakigbahin sang IFFI ang mga 5 ka judging area Lakip na dirang Iloilo Freedom Grandstand, Iloilo Provincial Capital, Quezon Ledesma Street, Mabini de Leon Street, kag Isnart Street. Samtang mayara naman sang pulo ka mga kumpirmado nga tribo nga magapasakop sa Dinagyang. Mayara sang duwa ka returning kag isa ka new corner nga magapasakop. Ginpakamaayo naman sang IFFI nga ibalik na ang banderitas sa mga pili nga lugar matapos nga ginkuha ini sang tinalikdan nga tuig kag nakabaton sang negatibo nga mga komento humalin sa publiko.
2: Sa duga nga balita lokal, masobra 1,000 ka mga pumuluyo ang nagparehistro sa pag-launch sang Atipan on the Move sang Iloilo City Government sa Barangay Kalaparan Arevalo, Iloilo City sang Oktobre 2. Yin pangunahan ini ni Mayor Raisa Trañasu ang kick-off sang programa. Dala ang nagkalain-lain niya mga serbisyo sang Iloilo City Hall. Lakip sa mga serbisyo nga gindala sa Kalaparan, amo ang financial, medical, burial, livelihood, kag educational assistance. Haplos, pabunyag sa syurad, medical kag dental consultation, libre nga bulong, medicine plus para sa maintenance, medicine sang qualified senior citizens kag PWDs, pagproseso sang mga ID, legal kag civil registry services, business registration, employment assistance kag veterinary services. Sirupa sa alkalde, ginatagan niya sang partikular nga atensyon ang haplos, agud mabuhinan ang ginagantuan kag proseso sa mga Ilonggo nga nagakinahanglan sang medical assistance. Ginpahayag man ni Trañas nga magasugod sa masurod nga semana ang renovation sang Kalaparan Gym. Takdan man sang solar lights ang pinaka footwalk kag eskinita samtang nagpasalig o kung nagpromisa nga kay uhon ang daycare center sa Zone 10. Nagupod man sa caravan ang IFCO declogging team kag ginapangabay ang mga residente nga i-report ang mga lugar nga masami ginabaha agon ma-inspect kag maaksyonan. Pagkatapos ang Kalaparan sa Oktubre 9 naman pagadalon ang Atipan on the Move halin las 8 sang aga tubto las 12 sang udto nga may pareho nga mga serbisyo. Targets ang city government kay ipadayon ang caravan kada Biyernes sa nagkalain-lain niya mga barangay sa syurad sang Iloilo.
4: Dakop ang hairdresser nga si Alias Tuling, 41 anyos sa drug bust operation sang Iloilo City Police Station 7 o kon ICPS 7 sa Zone 1, Barangay Rizal, Estanzuela City proper last Gis 44 kagabi, Oktobre 2, 2026. Nabaklan sang police pusher buyer si Tuling sang isa ka plastic sachet sang ginapatihan Shabu gamit ang 800 nga buy-bust money. Narecover sa iyang kabugusan nga 3.5 grams sang illegal nga droga kag 23,800 ang market value. Suno kay Tuling wala siya nagabaligya sang Shabu pero aminado nga nagagamit. Sa karon, yara na sa kustodiya sang Iloilo City Police Station 7 si Alias Tuling.
2: Sa piyakabahin, pagapasakaan sang kaso nga frustrated homicide ang isa ka 51 anyos nga lalaki matapos siniginlabo ang isa ka pamatanon nga nagbisita lamang sa iya lola sa Barangay Magdungaw, Pasay City. Nakaagom sang pila sa iya hawak ang biktima nga ginkilala sa kay Alias Christian, 20 anyos, samtang ang suspect naman amo si Alias Jed, 51 anyos nga lunsay mga residente sang Barangay Hagimitan. Sa syudad man sang Pasay, natabo ang krimen pasado las 4 sang hapon sang nagligad nga Oktobre 2. Sa investigasyon sang kapulisan, ginapahayag nga nagkadto ang biktima sa balay sang iya nga lola sa lasambit nga lugar agud magbisita sang inali lang nga natabo ang insidente. Natingala ang suspect kun nga ayara sa compound ang biktima gani iya inigin sita kag ginampamangko tubtob nga nagtuhaw ang tuman nga pagbaisay sa tunga sang duha. Nagwa sa investigasyon sang kapulisan nga posible na salaan nga nangawat sang manok ang biktima bangon makapila na kabeses nga nadulaan sang sapat ang suspect nga amo ang nangin rason sang pagpanglabo. Gilayon naman nga gindala sa ospital ang biktima sa riin padayon ini nga ginabulong kag ginaatipan. Voluntaryo naman nga nagsungka ang suspect sa kapulisan kag nagapabilin sa kustodiya sang mga otoridad.
4: Ang nagapangatubang sa karon sang financial disaster ang mga backyard kag commercial hog raisers sa Iloilo bangod sa tuman kabarato nga bakal sa ilang mga buhi nga baboy. Kasunod sini, nagapanawagan sila sang intervention sa Iloilo Provincial Government sa pagpanguna ni Governor Arthur Defensor Jr. kag Department of Agriculture o kung DA Region 6 sa liderato ni Director Dennis Arpia. Dugang pangaginpayag sa mga hog raisers nga ila production cost ang nagtimbuok sa 160 pesos, tubtob 170 pesos kada kilo bangod mataas nga balor sang feeds. Apang yara lang sa 140 tubtob 140 pesos ang bakal sa ila sang traders sa kada kilo sang buhi nga baboy. Ila pa ginpalabot nga nagkadalman na sa utang ang mga hog raisers apang mapierde lamang matapos ang ila pagpangabudlay. Nag-aapelar ang mga ini sa mga alkalde nga gamiton ang municipal licensing powers agod ma-audit ang mga trader. Kag iduso sa nagakaigo nga baseline price nga 170 pesos kada kilo. Nagalaom sila ang mabatian ng mga concerned agencies kag officials.
2: Sa dugang nga balita lokal, outpatient na ang duha ka bystanders nga nagsikan kag napilasan matapos nga naglalapta sa dalan ang mga botelya sang soft drinks nga karga sang wing van sa barangay Batad Viejo, Batad Iloilo. Aga sa nga Biyernes, Oktobre 2. Sunod pa kay Police Captain John Predic Padilla, ang officer in charge sa OIC sang Batad Municipal Police Station, tinali nga nagbukas ang likod sang wing van samtang ginamaneho nga posible bangod wala ini na laksing maayo. Nahibruan nga halin sa pavia kag padulong kontani sa istansya ang wing van para nga mag-deliver sang soft drinks sang natabo ang aksidente. Samtang natigayo naman niya natinluan sa mga pumuluyo ang lugar nga napuno sang botelya.
4: Sa piyak nga bahin, padayon ang panawagan sang pila ka mga pumuluyo sa Sikogon Island sa Department of Agrarian Reform o kon DER nga ma-revoke ang Land Use Conversion Order bangod wala matuman sang Sikogon Development Corporation kag Ayala Land Incorporation ang ila nakasugtan sa Compromise and Framework Agreement kasunod sang joint venture agreement sang duha ka kompanya sa tung 2010. Naibaluan nga tuig 2003 sang gin-issue sang DAR ang notice coverage sa kapin 810 hectares nga duta sa isla ang ginpanag-iyahan sang SIDECO. Tubtob nga na-extemp ang kapin 475 nga hektarya samtang napaidalom naman sa CARP coverage ang nabilin nga 334 hectares nga tulungaon kontani sa mga benepisyaryo. Suno kay Attorney Rene Estocapio, tuig 2010 ang nagsulod sa isa ka joint venture agreement ang SIDECO kag Ayala Land Incorporated para sa pag-develop sang isla. Kag nagtukod sila sang Sikogon Island Tourism Estate Corporation kag naghimo sang Compromised and Framework Agreement sang tuig 2014. Upod ang FESIFA o Confederation of Sikogon Island Farmers and Fisherfolk Association nga ginbugusan sa mga asosasyon sa isla nga may 784 ka mga miyembro kabaylo sang ila pag-withdraw sa agrarian claims. Nalakip sa ila nakasugtan among paghatag sang pabahay nga may kabugusan nga 30 ka hektarya, agricultural land nga may 40 ka hektarya, livelihood kag training programs kag iya prioridad sila sa mga trabaho sa mga igatukod nga development kag pasilidad. Naprubahan sang DR ang conversion sang kapin 334 ka hektarya sang duta sang tuig 2016 apang dapat matuman sang CTEC ang nakasaad sa CFA. Apang suno kay Eufemio Alcala, miyembro sang FESIFA, wala gid matuman sang CTEC ang mga benepisyo nga ila dapat mabaton kabaylo sang ila pag-withdraw sa land claims. Suno sa iya, hindi tanan ang nahatagan sang pabahay, kag kun nakabaton naman sang pabahay apang wala naman ang mga inisang titulo nga makapamatuod nga sila ang nagapanag-iya. Kag ginaaligar substandard ang mga materyales nga gingamit. Dugang pasini nga tuman na kalawig ang 16 nga tuig nga ila pag-antos nga tubtob subong wala gid sa gihapon sang kasulbaran ang problema sa duta sa Sikogon Islands. Sa karon nagfile sila sa petisyon sa DAR para sa partial revocation sang land conversion bangod nagapati sila nga wala matuman sang CTEC ang ila ginkasugtan 16 ka tuig na ang nakalipas.
2: Halin sa aton balita lokal, sa ilo naman kita sa aton nagapangunang balitang regional.
8: Balitang regional.
2: Sa balita regional, bangod sa madasig nga pagpadalagan sang motorsiklo, magambyaan lunsay napilasan sang maaksidente sa Sagay, K5JR Helantaga o kon Helantagaan sa report.
10: Serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros, K5 News FM. Nakaangkon sang pila sa nakalainlain niya parte sang lawas ang tatlo ka mag-abyan matapos nga maaksidente nga matumba ang ilang ginasakyan niya motor sa may bahin sang sitio Pandayan, Barangay Rizal, siyudad sang Sagay, pasado alas 7 sang gabi, Huwebes, Oktubre 1, 2026. Sunod sa driver nga si Maria Elizabeth de la Cruz nga hindi iya pakabisado ang dalan bangod tatlo pa lamang siya diri kaadlaw sa siyudad sang Sagay. Sunod sa iya nga halin pa siya sa poblasyon Medellin, Cebu kag nabakasyon lamang siya sa iya mga himata diri sa Negros. Ginako man ni de la Cruz nga madasig ang iyang padalagan sa motorsiklo, rason ko nga anaksidente sila kag sunod sa iya nga wala yaman gilayon makita ang guba nga dalan bangod madulom ini. Pilason man ang duha kasakay ni de la Cruz nga sanday January Pelota kag alias Jaa nga parihong residente sang Barangay Bato. Sa karon, yara na ang tatlo sa Alfredo Marañón District Hospital kag luwas na sa peligro ang kabuhi. Para sa DTX Morning Newscast, inis ka K5JR Gilantagaan. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.
4: Para sa dugang nga detalye sa balitang regional, bangod nagpamalibad sa pag-inom, 48 anyos nga lalaki ginbuno sang menor de edad. K5 Carla Longa sang K5 News FM Bacolod para sa report.
11: Sir, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag establish na ang kondisyon sa ospital sang 48 anyos nga biktima matapos ay ginbuno sang minor de edad sa Barangay Singkang Airport sa siyudad sa Bacolod, Miyerkules ang gabi, Setyembre 30, 2026. Ginkilala ang biktima kay Marlon kag ang suspect ang 17 anyos nga lalaki. Sa interview sa K5 News FM Bacolod kay Police Captain Patrick Paul Lacandula, Hepe sa Bacolod City Police Station 8, yara na sa kustudiya sa Women and Children Protection Desk o kung WCPD ang nagbuno sa biktima. Sunod kay Lacandula, ginagda sang suspect ang biktima nga mag-inom sa makahulubog nga ilim noon apang nagpamaliban ang biktima kag ginpahog ang suspect nga utdan ini sang ulo. Ginkaaking naman ini sang suspect kag nagkuha sang kutsilyo tubtob nga ginbuno sini sa likod kag diog ang biktima. Sa subong, nagapadayon ang imbestigasyon sa kapulisan sa naglutad nga insidente. Ining gabalitag na dulong sa inyong DDX 500 Mighty Seek at D3 Bayo. Inis ka K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Sa ilo naman kita sa ato, nagapangunang K5 Network News. CDRRMO sang Puerto Princesa sa Palawan, handa na sa pamahog sang El Nino. K5 Grace Belostrino sang K5 News FM Palawan sa report.
12: Handa na ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa maaring epekto ng El Nino sa lungsod ng Puerto Princesa. Hindi lamang kasi kakulangan sa tubig ang sakaling magiging problema, kundi ito ay delikado rin para sa kalusugan at kaligtasan ng mga mamamayan. Ilan sa mga dapat isaalang-alang ang posibleng heat stroke, pagsiklab ng mga sunog lalo sa mga kagubatan o forest fire at mga kabahayan. Dahil dyan ay siniguro ng CDRMO na well-trained ang mga tao at may mga makabagong kagamitan na maaaring gamitin pang sagip ng buhay.
13: Potential impacts, of course, sa water resources, mapapag talaga yung production ng tubig. And yung pagdami po ng on top of yung pagdami ng structural fires, pagtuyo yung kagubatan.
12: Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
4: Dugang pa sa K5 Network News. Manog pangisda sa Masbate, nakibot sa aksidente nga pagkadakop sa Megamouth Shark. K5 Amer Habulin sang K5 News FM Masbate para sa report.
14: Isang pambihira at dambuhalang uri ng pating ang aksidenteng nahuli ng isang mangingisda sa Masbate. Ang naturang lamang dagat ay kinilalang Megamouth Shark, isa sa mga pinakabihira at mailap na uri ng pating sa buong mundo. Ayon sa mangingisdang si Elmer Alburo, umabot sa 7 metro ang haba ng kanyang nahuli habang halos 2 talampakan naman ang lapad ng bibig nito. Tinatayang nasa 250 hanggang 300 kilo ang bigat ng naturang pating. Ayon kay Alburo, hindi niya sinasadyang mahuli ang Megamouth Shark at hindi rin niya ito sinaktan at naniniwala ang mangingisda na buhay pa ang pating ng kanyang pakawalan. Samantala, ayon sa Marine Wildfire Watch of the Philippines, naninirahan ang Megamouth Shark sa malalim na bahagi ng karagatan na umabot sa mahigit 1 kilometro. Unang natuklasan ang naturang species sa Hawaii noong 1976 at mayroon lamang mahigit 200 dokumentadong specimen nito sa buong mundo. Sa tala ng mga eksperto, pumapangalawa ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamaraming naitalang pagkakita sa Megamouth Shark na may 42 reports. Balita mula sa 95.9 K5 News FM Masbate. Ito si K5 Emir Habulin para sa Kampyo na Balita at Serbisyo Publiko, K5 News FM.
2: Mga ka-K5, silo naman kita sa nagapangunang balita sa Balita Nasyonal.
15: Balitang Nasyonal! Balitang Nasyonal!
2: Ginpatag ni House Speaker Faustino Fossey D. III nga prioridad sang Kamara ang edukasyon lakit na ang suporta sa mga manunudlo kag estudyante kag pagsiguro sang kaluwasan sa mga eskwelahan. Suno kay D. importante ang mabakod nga pundasyon sang edukasyon agud mahatagan sang mas maayo nga palaabuton ang kabataan nga Pilipino. Nagtambong man si D. sa pagpanumpa sang masobra 4,000 ka mga educators kag non-teaching personnel sa Isabela nga na-promote pa sa Expanded Career Progression Program sa Department of Education o DepEd. Sa pagselebrar sa National Teachers Month, ginpasalamatan ni D ang mga manunudlo sa ilang papel nga paghulma sang palaabuton nga henerasyon. Gindayaw man niya ang husto nga paggamit sang pondo sang gobyerno para sa edukasyon. Suno pa kay D, kinanglan ang direkt nga konsultasyon sa mga manunudlo, ginikanan, lokal nga opisyal kag komunidad agud mahibaluan ang mga problema sa mga estudyante kag makahimo sa mga layi o kung kasuguan na nagasapat o kung sabat sa aktual nga kinahanglanon sa mga pamilyang Pilipino.
4: Para sa dugang nga detalye, posible nga mga desisyon na sa masunod nga semana ang House Prosecution Panel kung ipadayon pa nga ipresentar ang bribery allegation sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Ang nasambit nga alegasyon ang nagasakop sa ginpahayag paghatag ni VP Sara sa mga suhol sa pila ka mga opisyal sa Department of Education sadtong siya pa ang tiglikom sang ahensya. Suno kay Counsel for the Prosecution, Attorney Lorna Kapunan, pag-aistoryahan pa sa panel ang pinal nga desisyon na tuhoy sa presentasyon sa bribery issue kag ginatun-an kun ano ang mangin epekto kag implikasyon sa pinanglayitan na hindi napagdayunon ang pagpresentar sini. Sa karon, nagahingapos sa suno sa iya House panel sa presentasyon sini nga witness kag pagasundan na ini sang formal offer of evidence. Suno sa iya nga posible matabo ini sa masunod nga semana o kun sa ulihi nga bahin sang Oktubre. Kampante naman ang mga abogado nga tanan nga 3 ka article ang ila na presentar kag ginpresentar sa karon nga lunsay mabugat na nga kaso kag bastante agod mapamatud-an ang nahimo nga impeachable offense ni VP Sara.
2: Sa dugang nga balita nasyonal, liwat nga ginimbita aras ang National Bureau of Investigation o NBI sa nay Vice President Sara Duterte, Davao City Representative Paulo Duterte kag anay House Speaker Lord Alan Velasco agud magpaathag angot sa mga alegasyon ni anay Police Officer Rodolfo Gracioso Jr. Suno pa sa NBI nga ginpadala ang mga imbitasyon sa October 1 bilang kabahin sang padayon nga imbestigasyon sa affidavit ni Gracioso. Sa affidavit, ginakusar ni Gracioso nga naghatag siya sa mga maleta nga may sulod nga kwarta sa mga miyembro sang pamilya Duterte sa mando ni Velasco. Ginpahayag sang NBI nga hindi isabina kundi imbitasyon ang ginpadala agud hatagan sa mga ginhingadlan sang kahigayunan nga magsabat sa mga alegasyon. Ginsiling man sang NBI nga ang mga alegasyon kag supporting evidence ni Gracioso, nakip na ang mga litrato ang padayon pa nga gina-verify.
4: Para sa dugang mga detalye, nagpaandam ang Philippine Drug Enforcement Agency o COMPIDEA batok sa paggamit sa zombie vapes matapos makumpiskar sa pungsod ang pila ka vaping products nga may simbog nga etomidate. Ang etomidate isa kasahi isang anesthetic nga gingamit sa mga ospital nga pangpatulog sa pasyente antes ang pila ka medical procedure. Ginpahayag nga delikado ini nga gamiton nga wala sa medical supervision bangod mahimo ini magdulot sang hinali nga sedation, pagkadula sang animo, indi makontrol nga paghulag sang lawas kag problema sa paginhawa sa korason. Magluwas sa vape na tumod man ang etomidate sa porma sang tableta, pulbos kag kristal. Pila sa mga illegal nga vape nga may etomidate ang ginabaligya sa tawag nga space oil, zombie vapes o kon K-pods. Panugyan sang PIDEA indi basta maggamit o kon mag-share sang makaduluda nga vape products bangod indi sigurado kun anong sulod sang mga ini. Gilayon man nga nagpalantaw sa doktor kung makabatsyag sang pinasahi o kon malubha nga sintomas matapos magamit sang indi kilala nga vape product.
2: Halin sa balita national, saylo naman kita sa mga balita sa luwas sang pungsod.
16: Balita international. International.
2: Nagpagwas ang precautionary instruction ng Prime Minister's Office sang Japan matapos nga nag-launch sang panibago nga ballistic missile ang North Korea Sabado sang aga Oktubre 13. Suro sa militar sang South Korea ko gobyerno sang Japan gintaya ang missile sa kadagatan nga sakop sang Korean Peninsula. Angot sini wala na nagpagwas ang dugang nga impormasyon ang otoridad sa saktong nga kalayoon sang gindangatan sini. Dugang pagin panugyan na naman ang tanan nga sakayang pandagat nga nagalabay sa amo nga rehiyon.
4: Sa piyak nga bahin, patay ang 5 ka tawo matapos natabunan sang narumpag nga minahan sa Western Turkey. Sa unang insidente, 3 ang biktima nga nasapuan sa Manisa Province, samtang ang kaduwang insidente ang natabo sa indi lisensyado nga minahan sa Kilimili. Angot sini, may 7 naman ka minero ang natrap sa amo nga insidente. Bangod sini, ginaresto sa mga otoridad ang siyam ka-executive companies lakip ng manager kag mines operator bangod sa kapabayaan.

0: Sa ilo naman kita sa aton balitang negosyo.
1: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Posible nga mag-rollback ang presyo sang diesel kag magataas naman ang gasolina sa masunod nga simana. Base sa pag-estimate sang industriya sa diesel, ang ginabanta nga mag-rollback sang piso tubtob duha ka piso sa kada litro. Sa gasolina naman mga ka K5 yara sa 1 peso and 80 centavos tubtob 2 pesos. Ang ginalauman naman nga saka. Base pa sa source, nagapadayon nga mataas ang presyo sang gasolina sa global market. Madumduman nga sang siring nga semana, nag-rollback ang presyo sang gasolina sang 24 centavo to 30 centavo sa kada litro. Sa diesel, yara sa 7 peso and 57 centavos to 7 peso and 60 centavos. Kag sa kerosene, yara sa 5 peso and 85 centavos to 5 peso and 90 centavos ang ginubo o kung nangin rollback sa kada litro. Para naman sa aton nga foreign exchange rate update mga ka K5, ang US dollar ang may baylo nga 62 pesos and 54 centavos. Ang euro ang may baylo naman nga 70 pesos and 40 centavos. Ang British pound ang may baylo nga 82 pesos and 81 centavos. Ang Indian rupee ang may baylo nga 65 centavos. Ang Australian dollar ang may baylo nga 43 pesos and 50 centavos. Ang Canadian dollar ang may baylo nga 43 pesos and 89 centavos. Ang Singapore dollar ang may baylo nga 48 pesos and 88 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylo nga 15 pesos and 31 centavos. Ang Swiss franc ang may baylo nga 75 pesos and 44 centavos. Ang Japanese yen ang may baylo nga 39 centavos. Ang Bahraini dinar ang may baylo nga 166 pesos and 34 centavos. Ang Brazilian real ang may baylo nga 11 pesos and 98 centavos. Ang Bruneian dollar ang may baylo nga 48 pesos and 88 centavos. Ang Chinese yuan renminbi ang may baylo nga 9 pesos and 32 centavos. Ang Emirati dirham ang may baylo nga 17 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 97 centavos. Samtang ang Israeli shekel ang may baylo naman nga 20 pesos and 43 centavos. Ang Kuwaiti dinar ang may baylo nga 202 pesos and 48 centavos.

0: Silo na kita sa aton nga mga balita sa Patag sa Sports.
1: Balitang Sports! Sports!
2: Napilian nga mangin flag bearers ang Pilipinas sa closing ceremony sa 20th Asian Games si Taekwondo double medalist Juice Yap. Ginanunsyo sa Philippine Olympic Committee o kon POC ang pagpili kay Yap sa closing ceremony sa pagayuwaton alas 5 sang hapon, Oktubre 4. Ginpayag ni POC President Abraham Tolentino nga deserving ang 22 anyos nga Taekwondo Jin agod mangin flag bearer. Isa man ini nga pagkilala suno sa iya hindi lamang para kay Juice kundi bisan sa sports nga Taekwondo nga amo ang nagdaog sang unang Asian Games gold medal humalin pa sang 1994. Nagdaog si Yap sang maangkon ang score nga 2-0 nga kadalagan batok sa Vietnamese nga si Chau Ngoc Thuyet sang individual virtual Taekwondo. Nag-angkon man siya sang bronze medal sa men's individual pumsay matapos makalista sang average nga 9.09. Makaupod ni Yap sa closing ceremony ang kaupod nga Asian Games silver medalist nga Sanday Juliana Michael Candelaria sa Taekwondo, Taishana Keja Mangin sa Taekwondo, Kirk Brian Barbosa sa Taekwondo kag Carlo Paalam sang boxing.
0: Amo yato ang mga balita sa Sunday Morning Newscast, subong nga Oktubre 4, 2026. Kami ang inyo mga nangintag balita. Ako ang inyo alaga dinhi si ka K5, Kim Montaño Caluyo.
2: Kag ako naman si ka K5, Elmer Sable.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo.
2: K5 News FM.
3: That news was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
4: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Tongs ka ba?
1: Join Iloilo Supermart's Shop and Win 26 Seal Your Fortune. 4 BYD Seal 5 will be given away with free full-tank fuel from Petron. Plus, 1 year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. TDI Fair Trade Permit Number. R6-ILO-1000-17 Series of 2026.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakang sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So una,
11: magid ako sa akong body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: nag-hamis ka nagputi gid akong nga pani.
11: Salamat gid sa DTX.
8: DTX Beauty Soap. DTX
10: Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino nga tayo.
16: Happy kanunay.
13: DTX 500.
16: Masaligan.
13: Epektibo.
16: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
13: Ikaw ba na
16: ang may diabetes?
13: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
16: Yan ang gapanupo.
13: Kaga kontrolar
16: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
16: Masaligan.
13: Epektibo.
16: DTX 500.
13: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio.
16: Ang D3.
13: Yung may
16: Physio,
13: yung may D3.
16: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio, ang D3.
16: Yung may Physio.
13: Ang Physio,
16: yung may D3.
13: D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
16: D3 Bio.
19: Ako si Karen, kada mo itsang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
13: D3 Bio,
16: ang D3.
13: Yung may Physio.
16: Ang Physio,
13: yung may D3.
10: Mabakal sa mga butika.
20: Mare, pabili nga ng sibuyas, ipagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
21: Saan ba nagpunta si kumpare?
20: Ayun, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore.
21: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
22: Tama ka dyan, ate. Maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
20: Naku! Pupunta ko muna kung pare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
22: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
1: Isang paalala mula sa NGCP.
3: Para sa matino na dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino ang atay,
4: happy kanunay,
3: DTX 500.
4: Masaligan,
3: epektibo,
4: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo,
4: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-allergy,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy,
4: DTX 500.
3: Masaligan,
4: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix,
10: mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix,
10: mga butika.
25: Kapoy,
26: relax. May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer, drink responsibly.
27: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
28: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
27: Mighty C,
10: mabaka sa mga butika.
29: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
0: Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
30: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
31: Mami!
30: Angeline!
31: Walang masama sa okay lang, pero sa Star Canada

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star NutriMeats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Klinika Diofresh, Dioroll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
7: Klinika Diofresh.
6: Available now.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Kadaragsa nga pungkot.
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit.
2: DTX Beauty Soap.
1: Dala o magputi.
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katul-katul.
2: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete kakao leaf extract. Extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend food supplement for men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
6: para sa matino na dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas ka antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: ikaw pala
7: ang may diabetes.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
7: nga nagapanubo
6: kag kontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio
6: yung may PCO.
7: Ang PCO
6: yung may D3.
7: Makakas mga butika.
6: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio
6: yung may PCO.
7: Ang PCO
6: yung may D3.
7: Makakas mga butika.
6: D3 Bio with PCO.
11: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio
6: yung may PCO.
7: Ang PCO
6: yung may D3.
7: Makakas mga butika.
6: D3 Bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio
6: yung may PCO.
7: Ang PCO
6: yung may D3.
7: Makakas mga butika.
6: My family history ba na ka mausong diabetes?
7: Mag DTX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag DTX 500 ka na.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo sang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: garantisado,
7: epektibo,
6: para mismo.
7: DTX 500
6: nagapalandulong bala ang imo panulukan.
7: Magalingin bala ang imo nga ulo.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauhaw.
6: Masi may diabetes ka na.
7: Mag DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: garantisado.
6: DTX 500
7: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka mga butika.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
14: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
16: Iloilo
14: 88.7.
17: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 7, 15 na kita subong aga. This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
18: That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
19: Gay na ka ba? Oon kami, wala pa gyapo.
20: Pero why sa amo niya kay team? Bias kami ni Gan kami tala eh. Mauyan pa kami tala ni Captain.
21: Dito gay na ginya nga. Wala pa na kayo ang dala na mundi. Doon na, may nalang yung buong taramdan para mapuslan.
22: Ini na ang
5: Panteon nga ipalabot sa kahanginan mga reklamo nga dapat pamatian, mga problema nga dapat solusyonan.
16: Ireklamo mo sa K5.
5: Pagpangabuso, may ginapaboran nga mga opisyalis ang gobyerno, ginatapakan nga mga kinamatarong suntag sa mga individual, mga sektor nga nagasinggitan sa patas nga pagtratar. Aton ipalabot sa nakatungda kag diskusyonan sa kahanginan. Dili lang sa
16: Ireklamo mo sa K5.
5: Balita kag reklamo.
16: Ireklamo mo sa K5.

Hi! Hello! Good morning! Sa mga pinalangga naton sa pito ka distrito sang sudad, ang 42 ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo, lakip ng Component City, ang pinalangga naton niya Pasig City. Welcome na sa aton para tuntunan ang reklamo mo sa K5. Kaya ko naman ang inyong alagad sa K5, Aaron Refoyo. Oktobre 4 na kita 2026. Subong aga mga kabyanan, kadasig sang inadlaw, kadasig sang dalagan sang inoras, dugay-dugay, bula na kita sang Disyembre, bula naman sang grasya, bula naman sang paghataganay sang blessings, bula naman sang pinananganay. Ano kada bulan lang iya sang Disyembre, pinananganay, kagrasyanay, oh. Pero pagabot sang Enero, hasta sa mag Agosto, do dalokanay, bao dalokanay. Kahit ito, siyempre, pigado man, yung tao, subong, mga kauturan naton, mga kabinan, kabalo magtipid. Nandag sang una, bugana pa, subong. At itsakto na, dapat yung gani, magtipid ka, mga kabinan. Kamahal na sa tanan, kamahal sa gasolina, kamahal sa mga balaklon, ultimo, balonggay, pila na subong, K5, GC. So, una mapukse mo na na sa may tambay sa imong piyakbalay o kung propriedad sa imong piyakbalay, mga kabinan. Kung subong niya, may 5 kung pulo, isak bugkos doon. Anyway, mga kabinan, bisan pati ano nang kakalatabo sa aton niya kalibutan, sa aton niya pagpagabuhi, ang importante, na nagapadayon kita, no? Mga ka-K5. Kaya mo na ganun na sarig na ito, karasig sa kadlaw, dugay-dugay Disyembre na, no? Bula na siyang... Ara, nagabugana na ng mga grasya, mga kabinan. No, hindi kita kabatsag na isang pigado. Mga ka-K5. Gani, 82 ka-adlaw na lang. Pasko na, mga ka-K5. Despite sa magsalang kita nga tibulan sa Setyembre, mga kabinan, umpisa sa summer months, mabatsagan mo na ng present sa Christmas. Present sang amuna Pasko. Pero sa mga kabilan, hindi kakabatsag sa present sang Pasko. Mabatsagan mo sa Japon, presensya sang pigado. Bao pigado, git. Ang mabatsagan mo sa mga present sang El Nino, tuman kain. Kainit, kasakit sa ulo nga mga problema sa susudan. Mapikon ka na lang kung isa. At iswildo mo na inaklabot to sa bawa. Mag-uok lang swildo, huwag inakbilin kwarta. At doon muna na na mga presensya nga mabatsagan mo mga K5. Doon na presensya sa Pasko. Anyway, siya nagpamati sa ito. Dati okay lang na. At least naga... Padayon, may progress nga ito niya pagpangabuhi, may progress nga ito niya panglakaton sa matagadlaw, mga ka-K5. Sige-sigihon ka lang nga ito niya routine, no? Maghimakas ng kita. Bisa niya nagkakapatsag kita sa kapigadohon. Importante, mabayran taman sa gapo ng nga ito niya dapat niya pangbayran. Mga ka-K5, na importante, hindi lang kita mag-scam, hindi kita mag-pangnunto sa isa katawo, manglabaw sa isa katawo. Mga ka-K5. Good morning sa nagpapabati sa aton kay Ma'am Bings PSJ. Happy Sunday. Ka-K5 Aaron, good morning sir. Kay Jobert, Hero at Yong, good morning man. Kay Ma'am Beth Idar Lidia, good morning sir Aaron. Kay Sakon, Bana, Arturo Lilia, listening. Richard Gika, good morning, K5 Aaron. Shout out lang kami, Days Hotel Kitchen Warriors. Every morning, good kami. Kapamati, God bless. Kay Ma'am na din sa utong dra sa may K5 Pasig City. Good morning sa imo, good morning man sa aton nga mga pumuloyo dira mga ka-K5. Okay, may agaman sa mga vendors naton from First Town. First District.
sa probinsya sang Iloilo. Good morning sa inyo nga nagabulante karon dira sa may barangay Kateling Ban Mulo, no? Mga pinalangga daton nga mga bulantero, mga vendors halin sa First District sa probinsya sang Iloilo, mga ka-K-Fan. Good morning man sa aton nga mga kapulisan from Iloilo City Police Station 1 to Police Station 10 to the men and women sang Iloilo City Police Office. Maayad-ayad nga aga sa inyo tanan. Good morning sa aton nga mga mapisan nga mga barangay officials. Kanday punong barangay Herman Kilayco sa barangay Infante Molo, kay Kapa Alan Aurelio sa barangay North Baluarte, kay Kagawad Clark Catalan sa Kataling Ban Molo, Kagawad Bonbon Hostalero nagatutok sa aton maing aga, kay Daddy Mong nagatutok man, kag sa pamilya Escalarga, mga ka-K5. May nga gaman kay Kapa Carla Pascua sang barangay San Pedro Molo, kay Kapa Lee Kim Sing sa barangay West Habog-Habog Molo, mga ka-K5. May nga gaman nagatutok man sa aton karon si punong barangay Gemma Calzado. This time mga ka-K5 check. Mga ka-K5 this time check tang sitwasyon sa dalan. Kastaron ta ning sitwasyon, no? Check ko to si ka-K5 Karen Badilla. Ibaloon ta ang sitwasyon, no? Sa nga ton nga palibot, anong mga balita, ano ang mga observation sa patrol naton, mga ka-K5. Good morning kay Ma'am MJ M. Demet, kay Sir Jobert Hero at Chong, kay Ma'am Aisha Man, nagalantaw man sa aton.

Okay, mga ka-K-Fab, samtang naprastar ang atong yung connection sa patrol. Sa ilo, kita na sa aton yung mga headlines, mga ka-K-Fab. Mga gati, may mga reklamo nga may init nga gin padara sa aton. Kaya magkatara kayo makita sa mga nagtabo nga balita kagabi, mga ka-K-Fab. This time, sa ilo kita sa aton yung mga headlines. Ang ining headlines, kinadunong sa kaluan, sa klinika D3Bio, may antiviral, kaya may antibacterial bacterial properties, mga ka-K5, sarang din nga nagatap na sa mga kagaw sa aton nga rawas nga amo ang ginatunaan sang aton nga masakit, mga ka-K5. Mabakal sa may klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang-Uy.

0: Okay, naka-standby na sa rin niya si K5 Karen. K5 Karen, good morning.
1: K5, aron sa Subong, dari kita sa May Distrito sang Mandoriao sa Subong, no? Kaya tula natin ka mga dalagang, especially yan sa May Diversion Road, going sa city proper, hasta na nato sa May Fort San Pedro. Pwede na ni maagyan na K5 aron. Mangod niya nga bukas na ni sa mga motorista matapos nga temporaryo nga ginsiraduhan ta ina yung sang kaagahon bangod sa fun run no nga liwat nga din patigayon diri sa siyudad sang Iloilo K5 aron. Pero sa pag-observe man naton sa paglibot-libot ta sa pila ka mga distrito diri sa siyudad sang Iloilo matawhay ang trapiko ta K5 aron. Pero ang aton nga panyampo ti aga pa lang 7:27 pa lang K5 aron, pero naga ano na nagabitik na ang init. Tag, first time, K5 Aron, nung no, nakalabay kita dito kagina sa May Iloilo Sunset Boulevard, do medyo malaka-laka lang ang nag-jogging sa Subong yang aga, K5 Aron, Subong man ang mga nag-walking. Kagina, ginlabyan, tamani ang sa May ICC Grounds, bala, diri sa May Barangay San Rafael, kung sa Dinti Damo, diri sa Ilimnan, sa sulod K5 Aron. Ang aton nga kapulisan, especially ang Iloilo City Police Station 10, K5 Aron, nag-dinantay dito sa sulod and Transcag exit, may mga patrol car sang aton niya nga kapulisan. Magluwas dito sa ICC grounds, may nagabantay man dito sa May MH Del Pilar sa distrito sang Molo, same diri sa May City Proper K5 Aron. So but silingon ang aton nga police visibility sang Iloilo City Police Office o kon ICPO K5 Aron na makitaan tagid or mas ginpasangkad pagigas ang aton niya nga kapulisan para sa safety sang tanan K5 Aron.
0: Okay, sige mga kaki-5 Karen, may mga may man ganing nga tawhay man nga aton nga dalan, may man sang gawag ano gid no nga I mean mga aksidente sa dalan, tawhay man sang palayo man no, palayo na lang sa mga aksidente kaki-5 Karen. Sige kaki-5 Karen, madamo nga salamat sa imong observations patrol.
1: So sa dugang mga balita no sa direya sa K5 News sa Pablo Ilo, bantayan lang sa pila ka mga public affairs. Para sa situational report, ang kininga ako na kininga situational report ang ginadutong sa inyo sang Clinicat ETX Coffee Mix, sang Clinicat Alternative Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa motor, K5 TJ Cordova, ano naman si K5 Karen Badunia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Nabatian ang report kang sitwasyon gikan sa Waiktak Patrol ti Motor Patrol ka K5 Karen. Okay mga ka-K5, sa inyo nakita sa ton yung mga headlines. Dalan sa distrito sang Arevalo ginsaraduhan, pumuluyo nagareklamo. Manghod nga suspect gin buno patay ang iya magulang kag tuyo kontani nga simentuhon para matago ang krimen sa distrito sang Molo. Unahon tani mga kabinan no ang atawag sina no ang natabo ni mga kabinan nga dala ni no nga sa distrito sang Arevalo nga kuno ti ginsaraduhan mga ka-K5 mga pumuluyo na budlayan sa ilang nga pagsinarayo sa nagapamati sa aton, no? Mga ka-K5, sa aton yung partner sa tech, may number kita ginatag, datawag ginagadaan, agod niya ti makwata ni ang sentimiento, bahin sa tagreklamo, kay ti kagabi pa ni, duwani ka mga tagreklamo ang nagtawag sina, ang nagpadala sa aton niya mensahe, basaw na ito nanay, no? Ang unang reklamo din, no? Kung sa din, isa na ni Kabarangay ang ilangag na tiniran kag sa pagkalaba sa mensahe, you know? Basaw na ito sa nagapamati sa ito. So na din sa tagreklamo, kabay pang mamuligan ninyo kami dire sa may Barangay Santo Niño Sur sa distrito sang Arevalo. Mabuksan kong tani ang amon ginapangayo sa tagiyas ang duta diri sa Santo Niño Sur Arevalo. Okay, may posibilidad mga kabyanan kabasi private ining dalan. Sunod pa din sa iya nga may ina ospital na kagabi kay ginhapo. Di nagtaklas lang sila sa pader agod niya makaagi sila kag dalon ang ila pariente o konpasyente sa ospital, sir. Naghalin na kami kay kapitan namon kag kay mayor sang Miyerkules. Ginpasalig nila kami nga hindi pag-isara ang amon alagihan. Tiara, sir, sarado gid kabay pa na mabuligan naman ninyo kami diri sa kilid sa elementary school sang Santo Niño Sur, Arevalo, Iloilo City, mga ka-K5. Okay, sir, ka pamati sa ton. Ari may i-flash sa dili madugay sa nga ton nga thek ang video kag picture kang sitwasyon, no, sang mga pabuluyo sa barangay Santa, Santo Niño Sur, Arevalo, mga kabyanan. Dalan ini siya kung sa rin ang dalan access road gid man, no, sa mga pumuluyo, kundi in ang mga pumuluyo sa record siya ni may ang pader sa likod sini may mga pamalay, may mga pamilya nga nagasalig nga dra makaagi sa sinang alagyan, no? Now gin saraduhan sang tagiya, no? Based dito sa tagreklamo, mga ka-K5, posible na kaistorya na yun na sila kuno sang kapitan ni sang barangay kag nakahalin na sila kuno kay mayor nagpasalig nga hindi pag tawag sina hindi pagsaraduhan ang pader, no? Sa mga ka-K5, para sa dugang ang mga detalye, bantayan na nga rin ang atong live interview ang isa sa mga tagreklamo, mga ka-K5. Standby!
2: K5 News FM Live Report.
0: Hello, good morning!
3: Good morning!
0: Ma'am, good morning! Anong imong pangalan?
3: Si Hipolito ako, sir.
0: Pulita?
3: Hipolito.
0: Hipolita, o kung Hipolito.
3: Hipolito, sir, taga Santo Niño Sur, Arevalo, Iloilo City.
0: Anong pangalan mo, Gudina?
3: Maria D.
0: Maria ni Hipolito, pila ka na, ma'am?
3: 58 years old.
0: Sige. Ma'am, Maria ni Hipolito, good morning. Welcome sa programa nga ireklamo mo sa K5 News FM, Iloilo. Ma'am, say-sayay kami kung anong natabo sa barangay Santo Niño Sur, dira sa may distrito sa Arevalo.
3: O, sa likod kami sa eskwela, sa Santo Niño Sur, bari neighbor ko si Rufino Bisunya kag si Leticia Bisunya. Ginsaraduhan ang amon nga alagyan, sir. Ti subong ga over the bakod kami para kagwa lang kami nga makabakal kami pagkaon.
0: Okay. Kay sino ni Pader, ma'am?
3: Ang inada, sir, sa amon, sa blueprint namon, nabutang man na dito nga existing road. Lugay na kami da nagaagi pero ginpasaraduhan ina ni Charlie Hipolonia.
0: Okay. Okay.
3: Hindi kami kaagi, damo kami da may mga senior pa. May mga bata, may mga estudyante, hindi kami ya kaagi, tiga over the bakod kami para kalusot sa pihak, sir.
0: Okay. So waring ang pader, ma'am, amo sini ang dalan o kung ang ginaagyan ninyo nga permi nyo ni ginaagyan nga ginpapaderan sa sining persona?
3: Na ang ina ya, sir, akong ginadaya guluhaan, amon gidyan ni serbisyo niya guluhaan, ginsarado nila, dira na sa akon nga lute bala.
0: Mm-hmm.
3: Ginsarado ginila ang ginagwaan namon, ginpadirang ginila ya sang taas, nagayo kami nga tanay, bisang tao lang anay ang makaagi, kay nagadto na kami sang manatis kay mayor, ginagambal si mayor nga, hindi ka mo magkabala ka, hindi ka mo dapat sarada. Ang sarada ang git kami, ha? Tika kapo nag-abot man si Kap, ulihin na, nasarado na.
0: Okay. So, bali, anong prestada, ma'am? Nga agin sarado inang pader, anong problema? Ano, may away ka mo sa tagiyasang duta o kon?
3: Wala man kami, sir, away. Nag-ayo gani kami ni serbisyo niya sa iyang tagaan ng kami anay dalan kay ang kabataan, pariw abis sir sang kagapon, abigin dala ang apoya sa St. Paul. Di ang pasyente ya, yun dito kayo nag-agaya over the bakod para hospital.
0: Basta lang niya gin papadiran sa sining persona ning pader nga wala sang anuman nga rason, ma'am, no?
3: Wala, oo, sir.
0: Why man sa sang...
3: Niya, padera niya lang kami, ha?
0: Ah, oh, why man sa sang kakig sa inyo? Ano, why man sa sang, anong terms ni? Ano na sabadan sa inyo nga agin papadera niya da?
3: No, wala man kami agi-away. Do, wala man ano, ang amon lang kung papadera niya, kay ginaang ko niya ila na da. Eh, tagaan niya lang kami anay dalan. Eh, nga maanuhan kami ni Mayor. Kaya nagambal man to si Mayor mo. Nga hindi kami pagsiradaan, pero siniradaan gani kami. Siyempre, itong naglapa, nag-over the backwood gani nga. Sa Budlay, kagapo, nag-over the backwood kami. Kita yung manadaguro ang
0: yes.
3: Senda.
0: Oo, may video kami di ma'am. Oo, so bali, ang ining dalan ni amog ining mayor yung ma'am nga dalan, palapos to sa may mayor nga dalan, kung sa main road.
3: Oo, dira kami nag-aagi para makakadto kami sa main road.
0: Okay. So, sa Kabudlayo. Why, sa piyak nga bahin, abi ma'am, why nasang ibangid nga opsyon o ibangid nga dalan sir. Nga para nga makalabay ka? Mo lang gid sin eh?
3: Oo, wala gid sir. Wala gid nada sir. Mm. Wala gid kami agyan nga ibanda. Maliwa na lang kung tagaan kami sang eskwilahan. Nga bisan 1 meter, makalusot kami dito sa piyak. Pero
0: okay.
3: Sikapan na siguro ma... Mag-decide ka si Mayor, wala kami agyan nga daan siya.
0: Okay, ganit man. Anong nangin istoryana ninyo ni Mayor? Ni Kap, kagsang saan o ka muna istoryahan na ay, ma'am?
3: Kami, isang Martes kami nagkatuto kay Mayor na dugay kami tumuti. Damo-damo man kami. Kasi ang mga senior, si Ma'am Bisunya na hindi na nagalimayo kalakas mo, ginaagubay lang na. Para lang makapahayo kami bulig dito. Si nagambal man to si Mayor sa Batanis ni Ma'am Bisunya nga na insigida bala. Kasi sa kaya na insigida, anuhon kami ay... Amunati, hambal niya, mapasa kami Miyerkules, wala napasa ang papel, waybis pa napasa ni Kagawa George, si Birnes, sabay, dugin pa dayon, gid nila ya. Actually, sinagatuman ang ubo mo, hambal sa ubo, istap anay, para kaagi kami, wala di sila ya, yung pasarado, with Diyos ng tagiya nga si Charlie Hopelin niya.
0: Okay, anong papel nga ginpasa niyo to sa City Hall, ma'am?
3: Sa barangay kapitan na letters kay Mayor na immediate action. Pero sina nakapasa naman ako kay kasang letters nga haling rin sa attorney nga nagimo nga tagaan kami pala sa Lupango dira pala. Kaya kinapasarad, dugay na na, sir, dugay na, sang nagligat pa na, sisubong dito siya nga pula niya, prosigito, nagigit siya nga isarado.
0: Okay. Baris yung san o gini nagumpisa ang ilang pagsarado.
3: Asang May 19, may leaders ako din padala kay Kap. Wala man to na kwan, ipapawi ko na lang. Kaya mo to sang Wibis, pinuha to ni George, yung dala to, yung lakit to tanan sa pinpasaliwat sa New York.
0: Okay. So,
3: kami sir, maabulikan kami sir, ma-check nyo man lang makatuan kay kagapon gani pag-abot ni Kap, kasi gani ko tunga ka, pare ko di, hindi ko di kasaka, kasi kasaka man kami dito gala sa ano nga makalusot kami kay Kap.
0: No. So bali, ginakabig siyang persona nga taga, ano na, no? Ang nagpasarado nga ilagi ni ma'am, mayari man siya siyang title, abi, titolo, ilagid.
3: Oo, pero mayari man sa blueprint, sir, nga may existing road kami dira.
0: Ah, okay. Kumbaga, do right of way ni nga... Oo.
3: Sa una, pila na nadaan yung dira ginada yung nag-aagi mo.
0: Balik ang group. Ang blueprint si ni ma'am nga ginamensyon. Ma'am, mugin si niya ang madugay naman niya ginabasihan ninyo. Dara nga kagkabalo man ang tagiya nga may dalan na nga pang... Kung sariin ko mag-exit, to kung naragyan nyo, kid.
3: Oo, tiyang hambal ya. Dapat ang inyo... Inyo right of way, inyo existing road right of way, hindi gano'n sa duta namon, dito kamo yan sa inyo. Kaya mo na nga ginagalapit kami sa inyo, kaya mo na gani nga sila, kung isang tao lang anay makalusot niya, at mga magkaruhan
0: na. Okay.
3: Hindi wala din kami kabalo kung din pa kami mapalapit, kaya wala mo kami ginano. Pero ang upo nagkatugin, mag-uot pa gani sila.
0: Okay, ti.
4: Ay, dalawa siyang alagyan ng alaan. Tinagot-guot sila, ayawan sila, gaulan pa.
0: Ay, sus. Sige, mama, no? Tingwaan na ito kung anong masarangan niya ka obraho, no? Sa K5 News Team. Ang otri sa imo reklamo, kundi kung check taman mama ng mga side of ko ng bahin, sa piyak ka bahin, as taman ay ko ano ng ilang pahayag o kung side kung willing sila mag-interview, kag check taman mga ita kita sang marami nga sorosona, no? Agot nga ti.
3: Sir, salamat gid sir. Tani sir, maanuhan da yun sir.
0: Yes, mama, ita kita.
3: Sa dalain gid, di kami katulogan ni.
0: Oo.
3: Na wala alagyan.
0: So, bali, ano kataas ni mamang pader? Sa imo nga
3: mat... sir, nakita yun naman na siguro, sir, nga ang taas. Gidya, kinanglan may hagdan. Di kagina si sir.
4: Napatakal okay. Sa kapito sa bata yan. Nag-over the backwood. Ay, apo ya galim. The backwood naman eh.
0: Sus. Okay. So, bali... Oh, sa bali ma'am sa portion drama mga ginpatiran, mga pila pa ka muda ma'am ka pa ano ni ka pamalay?
3: Ang
0: oh, hello ma'am?
3: Eh.
0: Oh, ma'am ga utod-utod di ka liwat abi? Okay. Mga ka-K5 na gadula ang signal sa nga ito niya nagreklamo. Pero ti ilwat ay... plastar on tani. Okay. So, sa iya, mga ka-K5 while nga ginaplastar ang koneksyon naton sa iya sang tech. So, sa iya, mga ka-K5, gin... pader ni nagpas sa taong kataason sang padero. Langkoy ni mga ka-K5. Okay, nakabalik ng linya. Sige, ma'am.
3: Oo, sir.
0: O, mga pila ka mo, ma'am, kabilog para nga mga pamalay ito sa sulod.
3: Kami ang apektado kit subong niya, duwa kami ni serbisyo niya.
0: Okay, kamulan do ba ang ara da subong nga daw na trap abi?
3: Oh, na trap gid kami sir, daw preso kami di sa sulod sir. Ginpaderan kami.
0: Uy, so sti. Pila ka mok bilog da ma'am?
3: Apo kami di ba mo kami di sir. Butan timan ko bala mo. Ang kabataan ko nga daan di anom kabilog tapos may mga bata man sila. Ni serbisyo niya 3 sila kabilog man.
0: Mm, kay kon magdayon ng eleksyon sa una sang mga barangay official, ma'am. Kon dayon ng eleksyon, ma'am, kag balaan din ang butante ka, madasig na sila magulag.
3: Kami sir, damo kami di butante, sir. Gabayad ng utak.
0: Amo gani, gusto mo na, pero ti... sige lang, actually, ti basi, ga-exert man sang effort, ga-effort man, ga o kon ga pagpaningwa man, ang aton niya mga barangay official,
3: kag...
0: Oo, ti, kamay pa ba, mano, nga mapangitaan, tiri sang solusyon, agad nga hindi ka muna mabudla. Yan, so, sa pagkatigulang na sa inyo, no, may mga edad na kamo.
3: O nga, baglasan yan ito.
0: Ay, Jesus.
3: At ano, nasaka. Saan ako, kakuro-kuro, ako nga masaka, kabala sa pader.
0: Gani budlay ma'am kay kabalo kabo basta tigulang na gani may mga edad na naton nga mga kauturan para sa imo ma'am tapos malatay kapasagdan masaka kapasagdan mabika ka kapatogo di ba katabok tong imo sang piyakan nga TL sa may pader this worth mo lang ko hindi ka makadalinas kay makadalinas nga lagpok ulo mo to sa may lunang ho
3: iya la kagi pusoon
0: gani sige lang ma'am tingwa na to na no, makakwa sang nang kalainain niya mga reaksyon sa mga natungdan niya opisina sa gobyerno at matsikwa, ano ni, makakwa makita, no? Sa nga reaksyon, ma'am, no? Sa eksperto legal o kung sa mga abogado naton niya mga koreksyon kung anong maayong ilang paglantaw din eh, kag anong mangin advice nila, no? Sa... sa inyong pagtik kung masunod niya tikang abi na hanungod din sa pagpabutang sang pader sa inyong nga Alejandra sa may barangay Santo Niño Sur Arevalo Ma'am Marian. Sige. Sige Ma'am Marian, mag-update na lang kita. Kung ano nung pinakaulihin na daan ninyo ano nga sitwasyon dira sa may distrito sang Arevalo Ma'am.
3: Oo sir, salamat kid sir.
0: Sige.
3: Good morning.
0: Good morning. Sige mga ka-K5, nabatian na ito ng sa linya si Ma'am Marian Hipolito sa Barangay Santo Niño Sur sa Distrito San Arevalo. Okay, good morning kay Ma'am Nonito Sumbong, kay Francis H. Girsaba, pa-shout out sa Agpaw Titoda, tricycle sa Pandak Pavia. Good morning kay K5. Kay Jobert Hero Asyong, dapat kay K5 mahatag gintani isang dalan. Biskan imo paduta, hatagan ginatani dalan ang pumuluyo. Bok kataas, pagalik ka pader. Tani ang gate lang butang, maluoy man sa mga senior. Ang una gani, mga ka-K5, ang kaluoy mabatsagan tagin na. Kung may makita kita nga daw hindi ka namin sa aton niya mata, kag makabatsag ang aton niya mga tagipusuon. Yan mo nang kaangay dito, kagabi ay nagreklamo, paning, o kung kagabi paning reklamo, mga ka-K5, mamakon mo kataas. So, kung magtindog kita da, ang height naton, mga 5'6 kita, no? Tama-tama lang sa height naton, siguro ni posible, no? Ang kataason sang pader, mga ka-K5. Pero ti, may mga pumuluyo, yan nga hindi kita, hindi pareho sining bataon pa, hindi purisado ng ilang alawas, maluya na. Sa mo ni kataas ka pa der, butangan mo lang daan sang lalatayan, kag makalabay ka, tama gadya ka budlay, mga ka-K5. Huh? Dugangan pagid niya, may mga miyembro man sila sa pamilya nga pamatanon pa. Nag-eskwela, kag nag-inubra. Ang adlaw daw nila nga pagsitarayo mga kabyanan, tama kabudlay sa ila. Hindi kaya dali-dali ka labay, no? O kung kaagi nga ti, kung may mga balakton kang kongkisa, isang polbe, oh, nabadaan ka, tuwing mo sa butin, katigaan ka. Oh, doy, bakala na ito, doy. Mo dali-dali, ti mo to saka, spay pader. Nay, dali na, nay, kakabit pa ko dyan, nay. Oh, kalatay po ko rin siya, no? Eh, sobra mo na karoon kadali, mga kabyanan. Huwag ka man gahalong kay ti, base, kung mabutod, tinigang mo to, nga huwag pa tumaubsan. Ti, kinama mo ka dagong-dago, no? Kailan ko hindi ka magdagdag? Hindi ka madisgrasya? Oh? Budlay ni ma, paglatay mo ni sa may hangdan ni nga gamay ni, kag makadanlog ka, o kailan rin ulo mo tupa sa may luna, kay ti, humok lang? Hindi ka mabuklan, hindi magpilasan, pero ti tumupa gani sa may bato, ba palayo lang. Yan muna ng delikado. Isan bata, gani, no choice, magsaka man. O tiwain niya sa mga pamatanon, kaya nila ni iniya nga magsaka, maglatay sa hagdan, maglakad sa pader, mga ka-K5. No? Di na siling dito sa may blueprint kung ito nga ginakaptan si Ma'am Marian Hipolita. O ay Mariana Hipolito, sorry. Oh, kag nakita ko sa blueprint niya, I don't know kung anong kinamatuod siya, pero na-mention niya. Nga ang ininga portion ko sa pandera mong exit way nila, mga ka-K5. Pero tinagsabat naman ko ng tagiyan eh. Nga ang exit way niya, kung tani dito, tani sa inyo, malapit nga balay. Oh, di ginaklaim siyang tagiya, nga ilan eh, no? Dalan, or I mean, ilan nga property. Mga ka-K5. Kag tawag sina. Ginkadtuan Manila to sa opisina, no? Sang mayor, sang Merkoles, para nga iayo. Nga hindi lang pag-saraduhan kay kaluluoy, kay kabudlay sa ila. Nagkanto man ang ubo ko, no? No? Office of the Building Administrator, sabi. Nag-ayo man, nagbulig man to ayo sa tagiya, pero wala agad, tiga ko nung balatsagon, get? Makon mo na, daway kayo mga balatsagon, mga ka-K5, tuhod nga kalapad sa imong property, anon mo na kung may kaya batasan? Ano mo na kalapad, kakadamo sa imong manggad, pero ang batasan mo, hindi mabakal sa kwarta. O I mean, no, imong pagkatawo, kagang panulok sa imong sang tawo, hindi mabago sa kwarta. Sa kung ano kalapad sa imong manggad, o ano kadamo sa imong kwarta, mga ka-K5. Nati ma, kung muna kabatas kay mo yung katawo, padiran mo da. O ano kay mo yung klase, mando anak ka siyang devil, mga ka-K5. Araw-araw man. Tinisunok man to kay ma'am. Why man sila kung nandiyan nagpamerwisyo sa ilan eh? O kung nagpanggubas ang propriedad na nagalabay, tinagalabay ba lang sila? Ika nga dito, kagabi, may or say sa Kadlaw, may ganyan hospital ni Kano, nga ilaman da nga pumuluyo, nga arada sa may nasaladahan ginsang pader, o tiyan ang may mo nila. Alangan, saan nila ng ilang pasyente ni? Alangan na iba nyo, saan lang na kapag lupad-lupad pagkanto sa hospital? Kailangan ma... Sila tayo ginasa may agdan daw. O, kag magsailo naman sa piyak agdan, di swerte na lang nasang nagalain itong pamatsag, hindi isa madisgrasya. Kung madisgrasya sa ati, di malas siya gid. Di mo na lang ipirmig ang problema ng tagani mga kabyanan sa mga ginaubra sa mga politiko ng mga saprat panbatasan, mga kabalan, nagangan man isang mga tao nga way isang ano ne, wala isang balatsagon, sos patawara. Amo mo nila tabo ligad din ka K5GC sa may lapas di. Gin padiran niya man ang dalan sa pumuluyo, ti protestahan sa sang pumuluyo, ti man. Ha? Matapos ito gin guba, to bla mo, no? Gin guba tong pader sa nagapamati sa aton. Pero ti ari naman. Sa may barangay Santo Niño, Sor Arevalo naman eh. Pero ti subong, nabatian ta na ng side, no? Sang Tagrikdamo, tingwaan ta no yung palapot sa patrol ang bahin sa nga tagiya sang duta o nag-claim nga siya ang tagiya, no? Agod niya makwaan sila sang side. Check ta ba ni mga kabinan ang reaksyon sang punong barangay, sang barangay Santo Niño Sur Arevalo na hanungod sa reklamo sa iya nga pumuluyo kag iya nga sitwasyon. Kaglantawon ta ano ang iya nga masolusyon siya ni mga ka-K5. Kag... At check tamani sa opisina sa mayor kung anong naubra nila ni. May solusyon ba sila nga naubra? May suwestyon sa sitwasyon sa mga pumuluyo, mga K5. Lalo na nagtawon taning leadership sa nga ton nga pumuluyo ni. Butang tanay, nagtawon taning tikang sa barangay. Kung anong nang sarang nga mahimo nila, mga K5. Gaanda sila na itsansa no, nga makapangita sa solusyon, mga K5. Good morning, Imam Bing Space J. Hi, Senior. Good makaluloy, gani man. Kay Joe Bert Hero Asyong. Sapat matasan ang guro ka K5. Wag takbalo. Pero ang sapat, kinakita. Tatong may manok sa video, ho. Ina, sapat na iya, no? Mga ka K5. Pero matasan niya. Tiwa ito pa kakita. Kag kakilala, gins tao. Hindi kita kasiling siya na. Mga ka K5. Pero ti, sa action, posible nga, munang naobra sa ilato sa iyang isig katao. Kamu na lang daya husgara, no? Kamu desisyon publiko kung makatawo ni. May batasan pa bala ning tawo nga nagpapaderdi. Nga makitaan ang sitwasyon sa mga pumuluyo nga nagabika ka, ginaalalayan, nabudlayan nga magtabok sa pihak. Oh, may mga kinanlanon, mabakal kay mo kape at kwarta mo, 5 pesos lang. Bakal ka steak kape, oh? Kabakal ka natin, nalipat ka naman, pag bakal ka lamang, balik ka naman, sus patawara, bika ka naman, tos babaw. Yung di pong Gol Mariones, di galapon sa Tisima. Okay, Ma'am Bings, PSJ, pasagot kay Ma'am Bings, kag Ma'am MJ nga, ang muna sitwasyon sa imong dalan, ho? O, makabit ka na imo yan, o, malatay ka sa agdan, tapos mabika ka, tos babaw, parak tabok ka naman, tos piyak nga agdan. Sos patawara. Okay, subong tig na kantuan na to ni ka-K5 Karen Badilla ka para nga makuha ang side sang tang sang ining tagiya nga nagka-claim nga siya ang owner. Makuhaan man sila sang side kag sikap sang nasambit nga barangay. Mga ka-K5. Okay. Mga ka-K5 ba aton o oh, basante pauras ta ka-K5. Kulang na.

0: No? Ang edad sang biktima is 65 anyos, samtang ang suspect 45 anyos, no? Natabo ning Cremendra sa Maisonto, Barangay Kompanya Central Molo. Ti sa pamangkot mga ka K5 ano oras kag paano ni natabo ang krimen. Base sa investigasyon ni Police Captain Ryan Christ Enot, ang officer in charge ng Iloilo City Police Station 4, ang oras ni sang krimen natabo mga kabyanan alas 12 o kon alauna sang hapon sang October 3 kahapon mga ka K5, no? Ang hintunaan ni sang baisay o kun ang rason gid ngati na kagabi pa lang sa October 2 mga kabinan, nagbaisay na ang magutod. Pagkaaga, alas 7.30 sang aga, October 3, liwat naman sila nga nagbaisay bangod ginsaway sang biktima ang suspek sa pagpamanday sinin sa sulod sang balay kay hindi maayo makatulog ang biktima. Paano nadiskobrehan ang bangkay mga ano nina, mga ka-K5? Natingalang utod, ako ng isa ni nagkautod, ginapangita ni ang biktima para kung tanib laman niya pon. Apang natingala silang nagpanglak, siyempre tahan ang sospek. Magamo ang sulod na ni isang balay mga ka-K5. Ang sitwasyon niya. Siyang kinpwersa nilang sudlon, ang balay, dito nila nakita nga basa ng salog kag linapta na ang mga gamit. Katukiba nila ang bangkay bangod ang pinta nga duag blue nagailig sa danaw halin sa kitchen cabinet. Kung sa diin ginapatihan ini isang sospek o kung ginapintahan ini isang sospek para kung tani itago ang krimen. Ano ang ginhimo sang sospek sang wala na sang animo ang iya magulang? Ginputos sa musket o kung kulambo ang lawas ng biktima. Ginsulod sa kitchen cabinet. Kagtuyo kuntani nga sementohon kagpintahan ang ginhimo nga tabon mga ka-K5. Alas 6 na sang gabi sang nagwa sila balay ang suspect sa pag-usisa sang pulis ang CCTV. Nakitaan nga nagkadto siya sa North Fondidor Molo kag nagsakay sa e-bike pakadto sa Yapariente sa Villa. Pagprenda sa isang cellphone. Nagkadto ang suspect sa isa ka lodging house para iprenda ning cellphone na kudya makakwarta. Kag matapos ini mabaligya, nagbalik siya padulong sa kalumpang kag San Juan Molo. Bangod sa pagpanawagan kag pagpagwa sang naragway sang suspect sa K5 News FM Iloilo, nakilalaan siya sang isa ka barangay tanod nga samtang mabakal kuntani sang sugba nga sudan, rason nga siya ang nadakpan. Ano ba lang kondisyon sa panghuna-huna sang suspect mga ka-K5? May sakit nga schizophrenia ang suspect kag may ginpakita ang pamilya nga dokumento nga nagadiagnose sa iya. Sunod sa utod, nagkadto ang suspect sa pututan para nga magpa-rehab apang may tion nga wala ini nagasulod. May ginainuman ini nga bulong apang hindi matarupang dansang pamilya kung may malipatan siyang imnon. Ginahibalo pa sang pulis kon nagapadayon pa ang rehabilitation sang suspect. Gina-verify man ang impormasyon nga anay may ginbuno na ini sadto sa ila kasilingan mga ka-K5. Ang background sa magutod, ang biktima isa ka government employee. Ang suspect naman timo na wala sang trabaho kay ginabantayan lang sa sulod sang balay bangod sa iya nga kondisyon. Yara na mga ka-K5 sa kustodiya sa Police Station 4 o kon Molo PNP ang suspect kag inahulat pa ang plano sang pamilya mga ka-K5. This time nagkulang na ang aton nga tiyempo sa pagpangalagad. Kinitaay kita sunod nga edisyon, sunod nga simana sa nagapamati sa aton. Sa tarantanan nga nagatutok sa aton nga programa, madamo nga salamat mga ka-K5 kag mayong aga sa inyo tarantanan. Halong God bless, bagin malipayon kita sa aton nga adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko kag Karingawan sa Iloilo K5 News FM.
1: That news was brought to you by San Miguel.